0: sakit-sakit ni at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
1: Ako si Eddie Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, magtatik na ako ng yung product ng Alternativo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung Colic Mineral, Mixten, yung mga members, magano kayo, mag-take kayo ng Doctor Alternativo, maganda. O si Eddie Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
2: Prueba sa ka-epekto mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Mataas ang blood sugar. Natulungan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako si Petronilo Rigueta Senior, taga Alihal, Carmen, Davao del Norte. 80 years old, Fulvic Mineral. Okay man kay protection ng good na nga dito, mahay blood o kwan, o makwanta, magtaas ang sugar. So, mas maayo pong kwanin mo sa prevention is better than cure man. So, muna akong ginahimo. Ang Fulvic ay sagol na ko sa kuan sa isa ka kuan ng tubig ligam-gam butangan ako nag mga napulo ka drops muna akong ginakuan kada kuan every hour kinta mo kinanglan ko o akong butangan. Ako si Petronilo Rigueta Senior, taga Alihal, Carmen, Davao del Norte. Diyan na ko karun 80.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Mayoma, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
4: Dagan kog nakaplagan ng mga sakit. Labi na sa kanang mayo mga giingon na operahan na. Karon, ingon ko, kung matuo lang ka, mayo yun ka. Kaya ang tao nga walay pagtuo, di yun maulian. Di yun maayo. Kaya di mo minom. Karon, akong giingan, wala ka may kwarta. Kung gusto ni mong makuha ng imong mayuma, pick upon lang nato. Kaya wala may kwarta. Pick upon lang nato ang Mixten, Haplos, Fulvic, Activated Charcoal. Mauro na akong gikuan sa iya gi-offer. Karon tumanong yun ni mo. Buntag, udto hapon inong ka. Unya, haplasan dahil ni mo pagtulog, haplasan ni mo ang imong tiyan o ang imong batang. Kaya ka nang imong mayuma, kay sige man gidubuan, ingon nga operahan siya. Nako ayaw pa opera. Kaya makuha ang gina. Take lang, sugod karon. Pag-abot siya ikatulo ka-adlaw, paluwis sa news niya, gawas gid ang mayuman niya ngayon kumukadako. Grabe, dugo nga buhi gid ang mugawas sa iya ha. Luspad na. Ah, sinigan na mo. Si Kuan, Josephine Castillo. Paluwis sa news, masalbar gid, Doc Alternativo gid ko. Hantod ka rin.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hindi makalakad dahil sa sakit sa tuhod. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
5: Ako si Candida Bueno, nakatira sa Bago Pamplona, Cagayan. Dating nararamdaman ko yung mga tuhod ko, hindi ako makalakad dati. Yung narinig ko yung sa Doc Alternativo sa radyo, pinuntahan ko. Tumawag muna ako. Lahat ng mga yan, ginamit ko na. Yung Fulvic, Mixen. Kasi ramdam ko ngayon, gumaan na ang mga katawan ko ngayon. Kasi makakalakad na ako. Dati hindi talaga ako makalakad. Tumanda ang pakiramdam ko. Masasabi ko lang ko sa gumamit kayo itong product ng Doc Alternativo para maganda rin ang pakiramdam ninyo. Ako si Candida Bueno, taga Bago Pamplona, Cagayan.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Ulcer, rayuma o migraine, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
2: Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number one, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsule sa araw-araw kong mga trabaho sa bahay. At sa mga lakad ko, at nagbibigay ng lakas talaga sa akin ito. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. At saka ito ay nakakatulong din sa mga pasyente ko.
3: Mm-hmm.
2: Number one ngayon sa kanila din, binibigay ko. Kasi ano ito eh. Nagtataglay po siya na tatagalin siya ng mga sakit. Mm-hmm. At tulad niya mga virus sa panahon natin ngayon na pabalik-balik yung COVID. Yan, maganda siya nga i-gamitin sa araw-araw para prevent virus, infection. Andrea Shero, nakatulad ako sa isito, 52 years old.
0: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Zamboanga City, Azul Building, Don Alfaro Street, Tituan, sa EPL Zamboanga Sibugay Branch, Manyala, Choa Commercial Building, Porok Petrotex, Poblacion de Olsa Rotonda, sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Casa Natalia, Canto Mabini Street, at Bangsa Pilot School, Sindangan, Zamboanga.

0: nahihirap pang huminga. Ngunit nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ako ni Celeste Bañarilla, taga Zone 6, Bagong Sierra, K61 na buka. Naano kung pala akong pinakapos sa paghinga, tapos pag nakaiga ako, hindi akong babangon. Kukuha ako ng pulbit, lalagay ko sa tubig, iinumin ko. Minsan dinidirekta ko sa dila. Ang ganda sa pakiramdam, pagbabago nga, lakas ang katawan ko. Saka na, parang ang pinakapos sa inyo na, normal na. Sa mga nakikinig, dapat gumamit kayo ng ano, pulbit mineral para yung mga nararamdaman nyo sakit, maalis ng ano, pulbit mineral. Ako si Celeste Bañare, taga Zone 6, Bagong Sierra, Estiman.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hypertension, mataas ang blood sugar, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Ako si Guillermo Tagata, Barangay 40, Balatong Lower City, high blood, mataas ang sugar ko, at saka yung mga buto-buto, masakit. Ngayon, ma'am, magaling na ito, kaya nag-inom ako ng produkto ng Doc Alternativo, yung mga pulvic mineral, amisium ascorbic, at saka yung maraming kapsul na iniinom ko para magalingan yung mga sakit ko, ma'am. Basta makundan nyo ang sabihin ni doktor para gumaling tayo lahat. Ako si Guillermo Tagata, Barangay 40, Balatong Lawag City, sa BDC.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
4: Pasita Guarino City, taga Barangay Ginarona, Dagang Ilalite.
5: Ma'am, kaya ano ka na ating parliament yung seminar?
4: Ay, pangod ako. Gusto ko mahabang ako mga refresher course ko lang. Kaya, syempre pa naman, panangalimot ako kung ano kung nagkamit.
5: Ano na mga produkto na iyong maging gagamit, Doc Alternativo?
4: Fish ko lang.
5: Ano?
4: Itiyahan ko, itatun ko ang titipipi na, ano, nag-crocons ako. Ito ang akong gula ng gutos ko na asyagay
5: na lang. Ang naging gamit?
4: Oo. Ang
5: banyos?
4: Oo.
5: Ibabanyosan niya mo kung nagkakamus ka?
4: Oo. Basta tayo makabanyos ako.
5: Ano man, nare-relieve ka mo?
4: Ay, oo. Basta magbanyos. Nga ni, may pinananagan lang dito among kasi wala namang gano'ng ruta ko. Kung ano ka pala natin eh, tatalang kong ini, gamita.
5: So, na pakatistingi pa ang mga kilala niya?
4: Oo. Ah, ano?
5: Pero ka nakatuwig na member na Doc Alternativo?
4: Kung pinakatuwig yan ah.
5: 17 years. Mga 15 na da, 15
4: years. Pag bangin. So, ganito.
5: Sumaya ka na.
4: Oo, ganito. Ano, yung kami nila, doktora, kung ano, tomorrow. At ito,
5: ang mga siya. Ang isi, tomorrow. Kamusta ka man, ma'am?
4: Grabe. Malaki pa. Usa-usa lang. Pasita Guarino TV. From Barangay Ginarona, Dagang Leyte, Philippines Party.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
6: Cleansing, naka-vitamin C, na dito kami gumaling. Tapos ang anak namin sa nagkaraang taon, pinadala-dala na lang kay nagkasakit siya na humayat ang lahat ng katawan. Pero sa awa ng Diyos, ang mga gamot ng Doc Alternativo vitamin C cleansing at saka itong Volvic na ito, dala-dala na ito kasi kahit saan siya nagainom. Itong Colbert na ito, sa mga ating naranasan, kahit na yung mahina ng mga hayop namin, pinapainom po nito para gumaling. Kung sakaling hindi ka gano'ng makatulog, pagod ka masyado, yung hindi ka makabawas, isang kutsara dito ang ginainom po sa isang bahay. Ako si Mila sa Quilabon, Pasandaran, na galing sa Barangay Tinago.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approved therapeutic claims.
8: Tamang-tama sa pusa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dok Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarya sa nahanapin nyo. Dok Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dok Alternativo Machineries.
9: Sa Ipil, ang Dok Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternativo Loyalty Card.
10: Trabaho ang hanap mo.
11: Good news!
10: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
11: A2J Commercial Corporation is now hiring.
10: Ang Dok Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas. Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
0: Prime FM. Nationwide, ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
2: Pasita, Guarino City, tala Barangay Ginarona, Dagang Hilalite.
3: Ma'am, kaya nung kala ating parliamentary seminar?
2: Ay, parang muda po. Ito po mahabang ako, mga refresher course ko lang. Kaya, syempre pa naman, ang malimot ako kung ano na nagkamit.
3: Ano na mga produkto na iyong maging gagamit ha, Doc Alternativo?
2: Pisto lang.
3: Ano?
2: Itiyahan ko, itatong ko ang pitipitinan na ano, nag-cross ako. Ito ang akong gula, anong gutos ko lang. Asya ka
3: na lang. Ang naging gamit?
2: Oo. Ang
3: banyos? Ibabanyosan niya, magkuna talagang pangsta?
2: Oo. Huwag sa tayo makabanyos ako.
3: Ano man, nare-relive ka mo?
2: Ay, oo. Basta magbanyos. Nga ni, may ko pinananagan lang dito among kasi wala namang ganurut ako. Kung naman kapalit at din eh, katalang ko mga ini, gamita.
3: So, na nakatistinggipan mga kilala niya?
2: Oo. Ah, ano?
3: Pero ka nakatuwig na member ng Local Alternativo?
2: Kung pinakatuwig yan, ha?
3: 17 years. Din din
2: he. Ano ko tikam?
3: Mga 15 na da, 15.
2: Mang. So gitu.
3: So may
2: ako. O kan ko an ning kami ni ra doktora ko an tomorrow. At to sa mga shaman.
3: Ano di sita mo? Kamusta ka man, ma'am?
2: Grabe ni. Malaki pa. Usap sa lang. Pasita Guarino TV. From Barangay Ginarona, Dagang Leyte. Philippines.
0: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Mataas ang creatinina, ngunit na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ako di ay si Teresita Encarnacion. Nagpuyo sa Rosario, Liguac. Pag-usan din, sir. Nagpa-check up ko. Kaya hindi naman yung normal. Kasi normal naman siguro ngayon kay kapag nakaadlawa, nang hindi ko kahihi. Muto, mag-amot dito, kay laboratory kong may doktor, kay gawas, hindi ko na niya pa uli on, kay ipa-admit ko.
5: Sir, ay sakit pamulong?
4: Kay puno, taas kayo po, creatinine.
5: Okay, sa kidney.
4: Oo, sa kidney.
5: Gusto gibuhat mo ato ni Gayo na, ma'am?
4: Tungod lagi kay sa akong sa hadlok, doking naman ko nga. Nakurat ko, pag ingon na, nay, ay nalagod uli, runay kay admit yung kakaroon-karoon gayon. Halabro, kung sa gayon ka, kung sa magayon ka, lala niya akong sakit. Diyan, yung kuana. Kuana ka, taas kay kagkriya. Ya, pagpili, o i-admit ka, o i-daya. Ako ito, admit naman dito, dok. Hindi ko magpadaya.
5: So, siya, ibuhat mo atong gayon na, ma'am?
4: Di, lagi, kay puno. Di, kumang ginawa ang tulog ka, daw na sino, kapura ulit, ulit. Ulit pa. Di makain ng rekwato ilang tambal. Si Kankog anti-biotic.
5: Okay.
4: Pag kuha na ito, kaya magigulit naman dito. Kung mamatay, gugugari ko din na dugay. Ito. Ibalain ko. Ako ni Kauli may pagkaugma. Dek, di ko dahil ang tambal din sa Doc Alternativo.
5: O say, resulta ma'am sa pag-take ni mo, isunod din mo itong mga bawal?
4: Sunod din ako, bro. Kaya akong anak, kini. Kaya di ko, kung say, di pa inom sa ako mo, inom mo kaon kung say, yung ipakaon. Nang, kanuoy, di sa Ginoo. Diregyo ko na ayo ani mga tambal diri sa Doc Alternativo.
5: So sa ato pa ma'am, wa na itong imuhang gibati ito, high blood ka?
4: Bro, kaloy sa Ginoo, Doc, ang akong BP karo, normal na gitaon.
5: Tumwa pa ka dire, pila niya i-BP ni mo?
4: Na, maabot pa 200, Doc.
5: Karoon, normal na, 120.
4: Normal na gitaloy sa Ginoo. Ang akong maintenance, kaya gitagaan man ko, naman ko'y maintenance, Doc, no? Wala na nagbin ako ina. Awhag ang mga tao nga. Magsuway dyan sila aning Doc Alternative kay wala din ni mga overdose kay mga puro herbal. Ako pangalan si Teresita Encarnacion. Ako edad 67. Pala Liguac, Rosario, Los Angeles.
0: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Recife.

0: Nagluhalwa og sakit ang mata. Naulian tungod sa pagpatak sa mata og eye solution sa Doc Alternativo.
1: Magsige og luha-luha niya magsakit. Nya sukad paggamit nako sa eye solution, inig sakit niya akong patakan, inig patak nako magaan man. Ay kuan daghan kay mo tinaw man pod nya gaan kayo ng akong pananaw kung patakan sa eye solution. Kuan na oy, dugay-dugay na kaysa karon dako na magbintaha nga sige lagi patak na sa hay ug di kapalit adi mapatakan karon na magkapalit aw magpatakan na pod. Aw, ang akong ikakuha sa akong mga silingan o may naay mga daot sa mata, palit lang yun sa eye solution kay ako o katabang. Ako si Adela Sumalinog, 64, nagpuyo sa Bayong Presidente.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, iba ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mix 10 Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: nagpangangati sa kanyang buong balat at nagkasugat-sugat na ito. Nasolusyonan na dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Sa una, namintindi na ako na nagamit kanyang haptas kani. Namintindi na ako diri. Pagkatas na ako, nabugnoman ko na siya. Doon ako yung mga samad-samad. Ang katingadan na ako ba? Kung ako yung mga samad. Diri, matasan ako na siya. Mawalan ko po. Itong mga katol-katol. May mga katol-katol ako naon. Mawala siya. Mano nga, ang sakit ng mong duga, ng mga umot, mga labad ng ulo. Mawala siya. Tulog ko, masukasi. Dito ko na po sa parang kayo mag-uponer. Puro matinabango.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: allergy. Naalibyuhan tungod sa paggamit sa activated charcoal soap sa Doc Alternativo.
1: Akong gusto ipanggit sa tanan niya, kining activated charcoal soap. Ako kay natabang sa ako kay kung anumang ko kanang allergy ko niya. Bukay na kay kung na-allergy niya, sige kong katol-katol. Ang nakatabang sa ako kay niragim activated charcoal soap niya. O sa'yo, gamit ko ko aning natural papaya. So, akong gasigo na mo ba nga, kana ako'y mga problema sa ilang pangit, nang gamit ko sila. Magpamimbro sila, kaya akong mimbro mga kukuliri. Kaya karon na by one take two, dapo kayo na abang sa bukal ang beneficyo na nga ato makuha. Sinayda man si Juan, 62 years, o taga Dumoflabi San Luis, ano sa news.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Maganda na ang pakiramdama dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
5: Para sa atin, wala naman kasi akong hindang anuman sa aking katawan. Kahit ang edad ko ay 60 na, senior na. Nag-undergo lang po sa vitamin C at cleansing para sa sabi nga ng Doc Alternativo, prevention is better than cure. Kaya, kasi hindi naman sana ako pupunta rito ang misis ko. Dadaling ko kasi high blood siya, marami siyang ano. Bago ko siya daling sa Doc Alternativo, inatake, madalit salita, nawala siya sa akin. Kaya ang isip ko, ako na lang magtuloy para sa kanya. Nandito ako ngayon sa Doc Alternativo. Narinig ko sa radyo na maraming nagtatotoo. Kaya hindi rin ako kasi sang-ayon. Magmula po nung bata ko, hindi po ako na hospital. Hindi po ako umiinom ng synthetic drug. Wala akong iniinom na maintenance or anything. Pero naniniwala po ako sa mga patotoo rin ng mga narinig ko sa radyo na itong Doc Alternativo na herbal ay maganda at saka walang side effect. Kaya hindi naman sa inaano ko lahat ng mga doktor o yung mga medicine dyan na synthetic na tinatawag. Dahil tumanda na po akong ganito at nakikita ko rin po at nagbabasa rin po ako na talagang ang mga ganyang, yan po ang droga na legal. Nasa sa inyo kung ano ang paniniwalaan nyo. Ako si Norberto B. Lopez, taga Aguola, Union, sa

0: Asthma na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
1: Tagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asthma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-attack ako ng asthma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit. Lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asthma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo pala kasi mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asthma. Inborn kasi nang mahirap pagalingin, hindi mapagaling yung doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gamgon ng Sison Pangasinan. 76 na po ako.
2: Problema sa kaibigtimo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hyperthyroidism na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Akong thyroid kasi nung first finding nila is hypothyroid ako. Nung nagano'n na nag-hyper then nag-nodular itong lately. So sa dami ko nang dinaanan ng mga examination, mga laboratory, nakadoktor ako unang-una. Then yan nga na findings na may problema greater. So sinabayan na sa hypertension. Then sa dami na rin akong dinaanan na mga yung mga herbals, wala, hindi exactly. Kumbaga dito sa Doc Alternativo, di pa ako naka-attend ng seminar. Nag-try na ako sa product nila. Then noong time nakapag-decide ako na a-attend ako ng seminar, talagang ininom ko yung resita ng doktor. Wala pang 2 months, nag-decide ako kung aking i-try magpa-examen sa aking professional doctor, na internist at the same time, endocrinologist. Doon siya nagtaka. Sabi niya, aywan ko kung anong ginawa mo, anong ininom mo, anong herbal na ininom mo, pumasa ka na sa, ano mo, sa TSH.
4: Opo.
3: So, anytime by this, you can, ano na, ma-remove na natin ang ating, ano, problema sa liig mo. So, napag-usapan sa aming family, sa husband ko na huwag muna, ipatuloy muna yung sa herbal natin sa Doc Alternativo. Para masigurado natin na yun talaga epektibo. Talagang ano, may kapto sa katawan mo yung gamot na nino mo. Wala pang 2 buwan. May magandang resulta na.
4: Wow. Nakapag-decide yung mag-avail ng Omega 2 Vitamin C-IC.
3: Yes, yes. Si Wilma Tadipa Aranillo, taga Rosing RCA Tublas, Mayagal City.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Sa umaga,

0: malakas ng pangangatawan dahil natulungan sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Pugal is si Curie Pagal, taga Pasig, 57 years old. Undergo ako sa cleansing. Ang ginakaon lang, protas kami, capsule, naging darasapan sa package din. So, isa na yung katulpa, kanangita ko, at tunpain po katulpa, pagkahuman ko ng katulpan, ang plasing, may plasing ang mga apat niya, 30 ka namin po matiyan po. 30 man ako manawag sa Ginoo, mas kuwan siya na yan ko sa labuhi, inagaydan ako. Isa na mo ko lang kamanain, di ako nagalit yung bulong, hindi kinagalang tatto sa publika. Basta kung tumaan ng 100%, madamo, hindi na salamat. Ugal is si Curie Pagal, taga Pasig, 57 years old.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarya sa nahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
3: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
4: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternativo Loyalty Card.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sintomas ng demensya ay nararanasan. Ngunit ngayon ay nasolusyonan dahil sa paggamit ng sex solution ng Doc Alternativo.
1: Ako si Lizel Fernandez, 48 years old, from Mawag, Davao de Oro. Manggilimutin talaga ako. So, pag-abot sa Dria sa Doc Alternativo, kaning sex solution, dili lang di ay ni para sa loving-loving, kundi para po ni siya sa katong adunay mga memory gap or adunay mga memory loss na mga problema. So, kaning sex solution is good talaga for brain enhancer. Ako si Lizel Fernandez, 48 years old, from Mawag, Davao de Oro.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas ng resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako po si Remigia Caparo from Agpangi, Naval Biliran, and I am 70 years old. Lahat ng product ng Alternativo na anuhan ko na lahat, pero ang pinaka best good na akong nasuwayan na nindot Julesia ang Fulvic Mineral. Yung Fulvic Mineral maayo sa atong kalawasan, pagkabuntag, kung mainom kong tubig, kinerasya akong rapas sa akong pamilya. Sakop sa akong pamilya, nayos na nila nga pagkabuntag mo, inumig tubig with Fulvic Mineral. Nakugin niya siya tabang sa akong lawas ng Fulvic Mineral. Ay sa akong high blood, o kung sapay among paminawon diha, sa sakit sa tiyan, mga sanag-sama, dinana, ang Fulvic nindutyog kayo the best good na ang nasuwayan. Yes. Sa akong testimony ngayon, hinaot nga ma-enlighten ang ilang kasing-kasing, ilang muna-huna na kung may balatian sila, suwayan nila ang Doc Alternativo nga prada kay mapisad yung pag-ayos sa mga basa. Masalig lang ta sa Diyos na ayaw kong chitam. Ako po si Remigia Caparo from Agpangi na Balbiliran. I am 70 years old.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa pag-inom ng squalene capsule ng Doc Alternativo.
4: Salinda adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe. Hindi akong ginagamit sa after the table, gini-iskolin, may gini-iskolin kay para gini sa ato ang heart na sakit kayo ginhawa, muna akong gini-maintain sa kaniadto, herbal ni siya natambal o makaayog sa akong pasintasi. Ang ubang nga wala pala kagamit o iskolin, mag-try din mo gamit kay maayog din siya din sama sa nasalawas ng mga tambal na naay mga side effect. Pwede ay si Mrs. Rosalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa pag-inom ng squalene capsule ng Doc Alternativo.
4: Salinda adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe. Hindi akong ginagamit sa after the table, gini-iskolin, may gini-iskolin kay para gini sa ato ang heart na sakit kayo ginhawa, muna akong gini-maintain sa kaniadto, herbal ni siya natambal o makaayog sa akong pasintasi. Ang ubang nga wala pala kagamit yung iskolin, mag-try yun mo gamit kay maayog din siya din sama sa nasalawas ng mga tambal na naay mga side effect. Pwede ay si Mrs. Rosalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng best milk ng Doc Alternativo.
4: Ang nahatag kayuhan sa kuwa sa best milk ay gagamit ng kuwani is nindot, ikaduha, basko kung inyong lawas o kuan sa inyong mga bukong active yun sila. Wala tayo mayroong na sakit inyong lawas, lindot yun sa inyong lawas. Talang wala pa nakagamit sa best nurse sa doc alternatibo, tistingin ninyong gamit o garig din mo dali kahit masulayan ninyo o unsa kalami o ka-epektibo sa best nurse na organic. Kundi ay si Mrs. Kalinda Adunay, taga-Soli, Kiamba, Karangani, Prabin.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternatibo Center sa San Shanco, Cebu City, Door 3, Sanchez Building, San Shanco Street, sa Carcar City, Cebu, Low Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Carcar City, Cebu, sa Tagbilaran City, Bohol Branch, Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingen Simbahan, sa Ubay, Bohol Branch, Gaviola Building, sa Nene Street.
7: Tamang-tama sa pulsa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas di kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang tangumuna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries, we fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternatibo Machineries.
8: Sa Ipil, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: glaucoma na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract.
1: Ako po ay si Richard Gaga, taga San Gismira, Cagayan. 54 years old. Of now, okay naman, sir. Tapos, since na gumamit ako nito, hindi ko akalain na ito yung makagamot sa akin kasi glaucoma patient ako. Para pumunta sa

0: Kabigan, sa Labag, para sa check-up. Pumunta pa ako dito sa Batac. Then, nung kasagsagan ng pandemic, wala akong nabili na gamot kasi bawal mag-travel. Bawal mag-travel sa mga kuhan. Kaya, nakita ko dito ng isolation, try na ako. Then, after that, within 2 months, nagpa-check ako, dito sa Vigan. Then, sabi ni yung doktor ko, parang naghimala, wala na yung glaucoma. Dahil lang dito sa isolation. Kaya rinokomenda ko kay mga kasama ko na gamitin nila ito kahit sa cataract. Sabi ko sa kanila, hanggang ngayon maraming feedback na maganda. Ako ay si Richard Cagat, taga San Gismir, Cagayan, 54 years old.
1: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approved therapeutic claims.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: Problema sa kidney at nahihirapang magbawas. Nasolusyonan daw sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program.
3: Ako po si Vivian Salazar Nulod, taga San Ramon, Dinalupihan, Bataan. 74 years old. Ang nire-reklamo ko po yung aking kidney.
4: Po, anong epekto po ng cleansing sa inyong katawan?
3: Pakiramdam po po, lumakas ako eh.
4: Wow.
3: Tapos everyday na yung aking bowel movement. So napakinggan ko, okay. Kaya sinisir ko sa iba, kaya pag nagustuhan nila, sumasama sila. Ako po si Vivian Salazar, 74 years old, taga Dinalupihan, Bataan.
5: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
9: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

Mm-hmm.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sa Department of kay sa sinugdanan, mga nakay mang kuad to lagi, yan na, nahagbong ko ba kay time na to nga mo gawas mo at to bariyo. Yan, naligas akong pili, nahagbong na ego akong tutoy sa kaneng kahoy. Pagka ego, ibaliwala lang to na ako, nakuyapan ko at to, pero ibaliwala to na ako. Nailam dyan akong paminaw niya, no, tong, niya nakapaminaw ko sa Duk Alternativo sa radyo. Ampo ko sa Ginoo nga kanang naadyo ko yung mainom nga tambal nga dili kumadaot guys. Gikan ako sa hospital na ito, nag-cleansing ko, nindot siya, maya na kumina niya, nawala na itong katol niya, sakit niya, akong totoy, nindot na po siya, kanandili na siya, sakit niya, wala na itong mag turok-turok, nga mga bukol-bukol niya. Dito na pagkog mga tambal. Uturo na pagkog sa dok gihapon, uturo na pagkog lain si Bindis. Hantod adto nga na, doon na dyan charcoal nga kapsul. Gimintin ako siya, sud sa unong kabulan. Katura ang akong kanya, buntag sa'yo, magtimpla kong tubig init, butangan ako sa pulbik, six solution, magnesium. Ako siya ang ibutang niya, butangan po na paghaplas gamay. Ngayon akong ginapagpapalit painom siya hasta ang mixtin may akong ginapansahan to ni kupos na yun tulog adlaw ni kupos ang iyang hoko sa tanana kong giduulan niya mga tambal ang Duk Alternativo radyo nakaayos akong mga balatian o sa akong pamilya ang kamo ayaw na mapaglangan diri mo sa Duk Alternativo kay siguro yun ako ninyo nga iktibo kay ang ilahang mga product din ako si Merlin Agonos, Roxas, Barangay Tagapua, San Francisco, San Rizal. Akong edad, 50.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Duk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Duk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Duk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Muntik ng madialisis ang kanyang ina dahil sa pagbaba ng himoglobin.

0: ubo at trangkaso na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
1: Ako din si Dolores Aisono nga, sa unang panahon, dapat kay Kugibati, uy, ubo ko ng lugay kay Kumulian sa kung ubo, pintura, na, nakakuan ko nga, nagamit na ko niya ang Plus. Muna ako nga nagamit sa Kugibati na ako ginaplasan ako ang ulo, na ginainom na ko na siya, nakatulik ninit. Nya naulian jud ko nya mo na karon hantod karon mo jud na ako ginagamit mo nang hawak nag-awhag ko sa mga wala pa jud nakagamit ani so layo lang jud na ninyo kay istig kay ko nga makaayo jud na sa inyo.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Breast, cyst and myoma, nasolusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Ako ang gibati kay nakoy breast cyst o nakoy myoma. Nag-avail ko sa 2 weeks na cleansing and then 4 days na flushing, then 2 weeks na health restoration guide. Pag kuan undergo na ko sa cleansing, then nag-flushing kay naihigawas na stones pagka gallstone, pagka day 4, then pagka day 5, kay naanapod, masaghan nga stone niya. Mm-hmm. Iihap mga 67 siguro ka pa stone. Kung wala ko kay Bao nga, naapoday ko ay gallstone, kaya akong pagtuo na ako ang kanangibalatian kay katulang sa resif o sa mayoma niya. Naapod ay lain. So, pasalamat ko sa Doc Alternativo na gigamit sa Ginoo nga instrument para sa ako ang kuang healing sa labi na yun sa katong akong balatian. Ako si Leia Marie Nan Chavez, 39 years old, from Tabuelan, Cebu.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.

0: Diabetes, hypertension at mataas ang uric acid. Natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Napunta po ako dito, ang problema ko po noon, diabetic, high blood, mataas ang uric acid. Basta parang kumaga sa ano, mataas na lahat. Ang simula ng aking paggagamot dito, nag-cleansing po ako. Pagkaraan po ng vitamin C. Kasi mula po noon, parang ano, yung dire-diretso yung gamot. Tapos po ngayon, eto, marami nagtatawag sa akin na bakit ka mukhang sariwa, mukhang malakas. Ang sabi ko sa kanila, pero tuloy pa rin po yung aking maintenance sa, ano, sa doktor. Sa ngayon po, unti-unti ko po siyang binabawasan. Dito na lang po ako nag-ano. Ngayon, ano, hindi na. Laging okay yung aking sugar, yung aking, yung high blood ko, pag napakainit ang araw, medyo tumataas. Hindi na ako dapat yung mahirapan. Ikaw po at maraming salamat po.
2: Ako nga po si Christina Gidalas, taga Muson San Jose del Monte, Bulacan.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. Bye,

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Malakas ng resistensya sa pangangatawana dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako si Dr. Fleur Dile Andrea Napao, 63 years old, taga Don Carlos ng Tibo Kibang. Ako isa ka dentist. Kining Fulvic Mineral, dako kayo ni siya nga katabang sa among nga mag-asawa. Kung makateka ni as water therapy every day, ang akong naobserbahan kay energetic kid ka. So, after ka magsingot, para ma-energize utro, inom mo na sa gaka ng 1 liter, mabalik na po ang imong kalagsik. Mas maayong gani nga isagol ang Fulvic, kanya na ako'y buko, Diyos, kaya natuwa na ka na nga po. Fleur de Lin Andreon Abao, 62 years old, taga Don Carlos Norte, Bukidnon.
4: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, Renoval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, Takat Balogan, Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok North, Barangay Canlapwas.
5: Ang Doc Alternativo, Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.
8: Prime

0: pagluluha ng kanyang mga mata. Natulungan dahil sa paggamit ng DocF Eye Solution ng Doc Alternativo.
1: Ako dahil si Labi Oraka, taga Barangay Himulan, Kalamin si Sultan ko dati nagtulo la ang luha. Tapos na-feel na ko nga nag-asawa na ko, nagapundo ang luha sa akong mata. Ito naka-ophthalmology, bali, upat sa pagadian and tulo sa Cotabato. Mga dugay-dugay na dyan, Doc. Year 2006, nagatulo lang siya. Ang luha sa akong mata. Akong ginagamit ko rin ng product is ang eye solution sa Doc Alternativo. Nagpasalamat yung kaayo ko sa Doc Alternativo. Una-una dyan sa Ginoo kay karon okay na akong run sa akong mata. Di na payas dati nga si agawas sa luha sa akong mata, nga baho. Tapos karon tinaw na po siya, dili na siya yellow, parehas dat. Sa mga wala pa nakatry sa eye solution, tisingin ninyo ang Doc Alternativo nga di yun mo magmahay. Kaya ako, nagpasalamat yun ko nga naka-adto ko dari o labaw yun sa tanan sa Ginoo o sa Doc Alternativo. Ako dahil si Lovely Abrenica Oraka, ang edad 31 years old, taga Barangay Limolan, Kalaban 6, Sultan Kudara.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: by heart failure na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
1: Ang akong dughan kag akong nga likod, diagnose ka nga may heart failure. Nga dalon ako sa Dabaw nga operahan ako. Nagdangop ako diri sa Doc Alternatibo. Gusto ko gyud mag-ayo man ako ti may kwan gyud ayuhan man sa cleansing. Damo gyud nga kaayuhan. Nagpasalamat ako sa Doc Alternatibo. Kaya nga ako sakit ka dughan kag likod, duay na ako nabatyagan sulod sa 1 week. Ako lang mahambal sa inyo nga kung balon ka mo, dalon ka mo sa Dabaw nga operahan, hindi ka mo magpa-opera, makadto na lang ka mo, hindi ka mayatbulig sa Doc Alternatibo. Daw nag-ayo, gid ako subong ako nga ginabatyag. Ako si Nelfa Palsario Albay, taga-Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa paggamit ng Squalene Capsule ng Doc Alternatibo.
3: Ako si Yasmin Vega sa Sara Iloilo. Senior citizen na ako, bago lang karterna ako.
4: Ma'am, paano nakabulig sa imo ang produkto sa Doc Alternatibo nga Squalene?
3: Yung pabugal ko ganyan, guys, mga ni Ari naman ko, eh, kung kinausap na, ubus na. Di, daw nakabuling sa akong sa heart ko mula. May ambal dito sa center ni Doc na muning para sa heart ko. Di kasi mula, di ba tiyag nito ko isang hapo. Kung kumakain mo ko sa kolin, magkagana-gana ko. So, do, buti ningon, okay pa matiyag ko sa kolin. Ay, di kaya sobit-gubit ako. Sa tutod ng tanan nga product sa Doc Alternatibo, gina-promote ito ko, gina-usap ko, abi mo. Ako si Yasmin Vega, taga-Sara, Iloilo.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternatibo Machineries.
7: Sa IPIL, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, niyakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: panalakit ng shot, nasolusyonan dahil sa paggamit ng colon cleanse ng Doc Alternativo.
1: Ako po si Rosa, 64 years old, at tansang Cavite. Mga sobrang sakit po ang aking kya noon. Papunta po kami dito dahil ang puso po sobrang sakit po, kaya nakapunta po kami dito dahil masama ang pakiramdam ko, nanihina po ang mga katawan ko. Maraming salamat po na napatapos aming colon cleansing ko po. Ang laki ng ipinagbago, hindi na masyadong masakit yung puso ko dahil doon noon, una sobrang sakit, eh ngayon hindi na po, eh nakakagalaw na ako, nanghuhugas na ako doon sa bahay, hindi katulad po noon. Ang may papayo ko lang sa kanila, itisting po nila ang Doc Alternativo dahil maganda talaga, mabisa talaga. Noon matapos lang ang colon cleansing ko, malagay na ang pinagbago sa katawan ko. Ako po si Tim Mendoza, 64 years old, padatan sa Cavite.
2: Nueva sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng katawan, natulungan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplos ng Doc Alternativo.
3: Kiningin ko ang Haplos, mga nagitawag sa uwan nga all-around nga tambal. Tadha kayo ni pa alipihan kita ng katiyan tool kumuyun ka o sakit-sakit po monik sagarang gamitun gani mga silingan na nakode sa among lugar sa Tagumsor dagan ang manto sa akong balay pangitan ni maong haplas o akong gawag sa kanila unta kung doon na ilay mga kabilingan sa ilawas doon lang dere sa Doc Alternativo aroon na alipihan na ilang dibate na sa ilawas hapsay na niya ilang pamina sa ilang kabalingan so is kahit Tagumsor
2: Nueva sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
9: May 5, Martes,
8: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Tay, una ka ba yung ibalan nga assessment center? Dinhi sa Davao del Sur? Wa mong gudgo ng dawat sa trabaho? Kaya wa ko yung ikuptang certificate?
1: Sakto ba? Kaya nag-enroll ko sa Techbook sa Prime School.
0: Unya, registrado mo na sa atin sa Davao?
1: Oo, ba? Ang Prime Innovation Technical and Vocation.

0: hyperthyroidism na solusyonan dahil sa paggamit ng magnesium ascorbate ng Doc Alternativo.
1: Ang magnesium ascorbate, amunin siya ang nag-ayos ang ako na hyperthyroidism. Pag halimpagamit ko sinin, nadulang bukol ko din sa liog. Kaya damo, gini siya na ano ni kayuhan na ginhatag sa ako na muna nga. Kaya high blood ko ba lang ang ako na mga blood pressure ina-normalize na sinin. Sa may mga ginabatyag sa lawas, ina-recommend ko gini sa inyo ang magnesium kayo ako gini mabulig ya sa inyo. Kung ako nabuligan sinin, kamo amuman. Ako si Ipe Domingo, Tagaharo, Iloilo City, 70 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Fulvic Mineral. Ilagay ko ano sa ano bibig ko ng ano tatlong ganyan ma'am. Tapos ano muna hindi ko muna ilunok. Then tatawad ako na yun siya itong blood. Fulvic gid ko na ko ibut patak sa buwan. 1 liter is 40 drops. 1 liter ng tubig. So Fulvic gid na ako ilunok. Mag yun na akong tubig. Kaya kung dito pa ko sa Japan gid ko mainom unsa din na kadtog yun siya. Pulbit ka yun, hangtod na okay yun akong paminaw sa akong panglawas. Normal ang tanan, hangtod na ulit ko dali sa kuan, normal, press the road kay okay yun. Kaya hindi ko mainom uglain na tubig, kagtura yun hindi sagudan o ka ng pulbit. Kasi Milagros de Estioco, sa Barangay Noybe, Kuwari, Kapadbaran City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
4: Si Leti Martinez Bungabong. Nakatira sa Bagumbayan Street sa Misay Antique. 68 years old. Nararamdaman ko simula nang gumamit ako ng mixed ten herbal coffee. Nawala na lahat yung mga acid, yung pagsusuka ko pag umiinom ako ng mga ibang klase. Kaya nag-stick na ako dito sa mixed ten coffee ng Doc Alternativo. Nag-stick na ako sa Alternativo. Ay sana po, subukan po ninyo ang mga produkto ng Doc Alternativo at sigurado ako na talaga magugustuhan ninyo at saka hindi kayo magsisisi kasi mawawala lahat yung mga pananakit ng katawan at saka yung ano man ang inyong karamdaman lalo na kung susundin ninyo ang mga agabay sa paggamit nito. Leti Martinez Bungabong, nakatira sa Bagumbayan Street, San Jose Antique. Ako ay 68 years old.
2: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims. Primer.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: high blood, nasolusyonan dahil sa paggamit ng DOC Alternativo products.
1: Ang akong sakit sa una, high blood. Kadulog ng kukus testimonyo at nurse ng Usamas, na challenge ko yung mga ating medyo aning alternatibo. Pagkandag ko, seminar ni si Dr. Edmund ang mga lecture. Danigyo ko pag-ayos sa kanang lecture ni Dr. Ed. Dili mo ko kalikay, dili ko ko ka nawa sa Dr. Alternatibo kayo nga ano ko sa produkto sa kape. Di complete. Lahat na ba? Kanang makayong ka, di complex din ito dito mo. Alam na, handog ka ron sa alternatibo ko. Actividad Aragon Saga, as Iligan City. 76.
2: Nueva sa ka-epektibo ng DOC Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
0: Ang DOC Alternativo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipil Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Bye!

0: Metal Arc Welding NC2.
1: Pareho na ako ba nga graduate ko sa line school? Pugintahay, doon ako NC1. Mamahimo ba nga diha ko mag-assessment?
0: Pwede kayo ba eh? Ang TechVox sa Prime School, TESDA accredited na para sa assessment center. Sa Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, ug Food and Beverage Services, FBS NC2.
1: Ayos! Sige, salamat ba eh. Kaya magpa-intro na ako karun.
2: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated, PITVS, makit-an sa Prime Complex, Douglas Ra, Cagas Road, Barangay Tiguman, Digo City. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo ka mamutawag sa 0951-378-3351. Prime Innovations Technical and Vocational School, TESDA Accredited.
3: High blood, uric acid, at mataas ang kolesterola. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
4: Okay, Rani Oscuro, Santo Domingo, Tabulungon, Nabua, Camarineso. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid, at saka kolesterol. Yun ang pinakangano ko. Nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman gumana natin pakiramdam. Hindi na ako nag-iinom ng mga sa high blood, saka yung sa uric acid, sa cholesterol. Bali, kasama na rin yung pagdadayit sa katawan. Hanggang ngayon, mag-isang taon na akong gumagamit eh. Hanggang ngayon, Fulvic na lang ginagamit ko. At saka hindi na ako umiinom ng mga gamot na iniinom kong nire-resita sa akin dati ng doktor. Sa mga hindi po naka-encounter pa nitong Doc Alternativo, sumukan ninyo ho. Saka mararamdaman ninyo kung ano talagang pagbabago sa katawan ninyo. Doon kayo mag-decide kung ano ba talaga ang mas maganda sa katawan ninyo. Yung mga iniinom natin ngayon ng mga synthetic na drugs o itong mga natural. Masusubukan ninyo. Kasi para sa akin, maganda rin yung naging kinalabasan ng pag-inom din ito. Ako si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarineson.
5: Sa kaibig-timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
9: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
6: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
10: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
11: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
12: May 5, Martes,
11: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
13: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
6: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
13: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

Crime FM.

0: Malakas ng pangangatawana dahil natulungan sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Pugal is Yuri Pagal, taga Pasig, 57 years old. Undergo ako sa cleansing. Ang ginakaon lang, protas kami, capsule, naging darasapan sa package din. So, isa na yung katulpa, kanangita ko, at tunpain po katulpa, pagkahuman ko ng katulpan, ang plasing, may plasing ang mga apat nga 30 ka namin po matyan po. 30 man ako manawag sa Ginoo, mas kuwan si nakyan ko sa labuhi, kinagaydan ako. Isa na mo ko lang kamanain. Diyan mo nagalit yung bulong, hindi kinagalang tatlo sa publika. Basta kung tumaan ng 100%, malamo, hindi na salamat. Ugal is si Yuri Pagal, taga Pasig, 57 years old.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: Primer.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Husga na ang panlawas tungod sa pag-inom sa best milk sa Doc Alternativo.
1: Kusang niya nagatabang sa mga best milk, sir?
2: Makapatawang niya sa mga tigula, makapaligon sa ibukog. Para kuan permanente yang kusog kun mo gamitan na kun di katungiwang malambok man pud basta na ka maintenance nga Doc Alternativo nga
1: kapo kaya na ka nagamit ang bisnal
2: sa dugay na trasan sa bintin pa na siya kung di sugdan katumuha tigurang na bisan ba di tigurang basta katumuha niwang mo maintenance sila ni ng bisnal kay katabang gid sa tao katungiwang malambok.
1: Wow.
2: Ako si Marino na ang taga-simbol kabasal sa mga sibugay sa 62 ang akong edad.
3: Sa kaipiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirapan sa paghinga, namamanhid ang paa at insomnia. Nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
5: Ito po si Rosario Y. Galiza, nakatira sa Purok Maligaya sa Lakip Kiamba, Sarangani. 65 years old na ako, retired teacher po. Before nagtungaan ko dito sa Doc Alternativo, yung heart ko parang hindi ako gaano makahinga.
6: Uh-huh.
5: Then tulog ko, hindi ako gaano makatulog sa gabi. Tapos ang kain ko, hindi gaano magandang pagkain ko. Then laging nagabinhod yung aking mga paa, mga kamay. May maintenance ako noon, pero nung sinabi ng kapatid ko na sabi niya mag-Doc Alternativo ka na lang, so nagpunta ako dito.
6: Yes.
5: Tapos yung nagpa-blood, before nga hindi pa ako nag-Doc Alternativo, ang mga blood kin ko marami akong red, di maganda. So nung ngayon, 3 weeks ago na nag-blood chem ako, maganda na ang labas, okay na lahat, wala na yung mga red. Maganda po ang resulta sa Doc Alternativo.
6: Ayan, kumusta yung nahirapan ka maghinga noon?
5: Okay na, saka ang sarap ng tulong ko.
6: Ayan.
5: Ayan na, maganda. So, lagi ko na lang hinahanap yung mga binibili ko dito na.
6: Ayan.
5: Wala na, inalis ko na lahat yung maintenance ko. Marami akong hindi na inom.
6: Mm-hmm.
5: Dahil kung yung iniinom ko na yun noon, iba ang pakiramdam ko. Mm-hmm. Pero ngayon dito sa Doc Alternativo, maganda ang aking pakiramdam. Dapat sundin talaga yung
6: formula.
5: At number one, ang ating pagdarasal sa Panginoon. Ako po si Rosario Y. Galiza. Nakatira sa Purok Maligaya sa Lakip Kiamba, Sarangani. 65 years old.
3: Pruweba sa kaipiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: O approve therapeutic claims.
8: Ang Doc Alternativo Center sa San Shanco, Cebu City, Door 3, Sanchez Building, San Shanco Street, sa Carcar City, Cebu, Low Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Carcar City, Cebu, sa Tagbilaran City, Bohol Branch, Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingen Simbahan, sa Ubay, Bohol Branch, Gaviola Building, sa Nene Street.

0: Maganda na ang pangangatuwana dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Talk Alternativo.
1: Pag-start din yung Talk Alternativo sa Ormo, nag-start na din pag-gamit sa Talk Alternativo sa Adam. So, ang dako kayong kayuhan sa cleansing kay ma-wash out ang tanan na itong mga toxin sa lawas. Pagkakatag ang kayuhan. So, mga na ito, ang pagsukod din na mo sa Talk Alternativo cleansing. Dahil sig ang gamit na mo usually ang kuha na gidok alternatibo tanan nga gamit. Kaya pag abot sa vitamin C, nagko vitamin C sad. Katulon ako mag vitamin C. Okay na kayo. Salamat sa Ginoo sa Talk Alternativo na naayo ang mga kanang karamdaman sa lawas. Ako si Clovita Mojado, retired teacher sa Merida.
2: Sa ka-epektibo ng Talk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Talk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Talk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol na solusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Talk Alternativo.
3: Okay, Rani Oscuro, Santo Domingo. Pag-ulungon na po ako marilis ko. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid, at saka cholesterol. Yun ang pinakang ano ko. Nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman, gumana ating pakiramdam. Hindi na ako nag-iinom ng mga sa high blood. Saka yun sa uric acid, sa cholesterol. Bali, kasama na rin yung pagdadayit sa katawan. Hanggang ngayon, mag-isang taon na akong gumagamit. Hanggang ngayon, Fulvic na lang ginagamit ko. At saka hindi na ako umiinom ng mga gamot na iniinom kong nire-resita sa akin dati ng doktor. Sa mga hindi po naka-encounter pa nitong Talk Alternativo, sumukan ninyo ho. Saka mararamdaman ninyo kung ano talagang pagbabago sa katawan ninyo. Doon kayo mag-decide kung ano ba talaga ang mas maganda sa katawan ninyo. Yung mga iniinom natin ngayon ng mga synthetic na drugs o itong mga natural. Susubukan ninyo. Kasi para sa akin, maganda rin yung naging kinalabasan ng pag-inom din ito. Ako si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarines Sur.
2: Sa ka-epektibo ng Talk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Talk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Talk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Talk Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near old ABS-CBN, Antay Bata.
6: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
7: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Hyper acidity, insomnia at heart palpitation. Nasolusyonan ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
3: Ako si Arlita Piet, taga-upo mi sa Misorinkan, 68 years old. Itong kuan, pimero gini sa Doc Alternativo, di pa niya buluwa. O kuan, na maguna sa insa field na ang kwari, ang klima. Ako na, experiensyahan ang kuan ka ng kabuhi, labad ang mong ulo, sa mililatan mong pagkawal naging lato sa trabaho. So napugadaan nga di katulog. O niya dahil magkubakuba yung dughan. O niya dahil na, o tarkit ang manak atong Doc Alternativo ng siyente din sa buluwa. Ihonong kong ato ko dito na. O itong nasukat ato, kuha na klinsa ko dito, nakakuha na ko vitamin C IV. Pilato kasi siyon. Kaya nakadaan mo po ganyang raffle nga itong doon ay ngihingi mo nga kuha, raffle draw na. Mga upat, tulot yan kasi siyon. Mga na. Na, hagkap akong lawas na, makatalo na kong ayaw, hindi na ko yun nga. Mata-mata nga, naibatay mo sa kasi mga kalawasan. Totally, iwan ko ka ng recover ko sa akong mga ipambati. Nawala na ito ang hapos akong tiyan nga, as a kuba-kuba nga. Siguro yun, 100% o sobra pa na nga. Mahuli yun atong ipumbata yung masakit. Ako si Elita Pietz, o Paul Masamis Orinta, 68 years old.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. Sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
8: Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road, National Road, in front, McDo, Bacara Road.
9: Prime FM.

0: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: What's going on?

0: nananakit ng shunt at muntik ng mag-chemotherapy. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: My oldest Labrador, 68, ang daw. Akong tiya nag-sinakit.
2: Oo.
1: Pero pag-check up mo sa doktor, muna, operahan na yun. Operahan din ko na yun. Ako, pinanglan ko, kimoon para hindi makalat ang virus daw ko.
2: Okay. Pakimo po ka man.
1: Ah, wala o.
2: Kung saan nag-ibuhat ni mo?
1: Nagpabot alternative.
2: Iagi ka o vitamin C. Katong cleansing. Nabay maayong resulta man.
1: Ay na, ay dako kayong resulta.
2: Oo. Nga naman sa may, anong nakasulti makadakog resulta?
1: Kay pagbalik na ko sa doktor, sige mong yapong check up. Nawala naman ang iyahang kuhan. Tumor.
2: Cancer?
1: Oo, nawala naman.
2: Saan mo siya? Ni Kiyos ba?
1: Oo, ni Kiyos. Oo, na normal. Pumiro, nahinay-hinay siya. Naginahinay siya, gawala. At nga lang ang doktor, ano, wala ko nagpakimo nga na wala siya.
2: Ayan.
1: Oo, so, na, ako nga sabihin ng doktor nga, ay nagkuan ko, nag-inom-inom lang ko ka ng mga herbal-herbal. Kamuan hibid sila din he, para dili na iagi kimo. Kay dili rabag yung tanan ikimo, mabuhi.
2: Uh-huh.
1: So dili yung tanan. Kasagaran mawa yun.
2: So sa ato pa, wala, hindi ka makimo, no?
1: Ah, wala dyan. Sa kaisa.
2: Uh-huh.
1: Kaunom ang iyang
2: konsentrasyon.
1: Kaunom dyan. Sa usa ka bulan, kaisa, kada 25 days.
2: Ayan, pagbukas to.
1: Pag 45,000 versus ayan. Yun.
2: So sa ato pa?
1: Sa unom, pila naman anang kandidat ako.
2: So sa ato pa, naka-save ka?
1: Ah, dako kayo save dyan.
2: Ayan. No. Maglaro ho, nakuhawa ka gibayran rin sa Doc Alternativo, ha?
1: Wala, oy, grabe.
2: Pag wala ang ginanimong nga, kayat?
1: Oo. Di ka pa manggani, kusta kluban aning balitaan, wala ko kabalo, anak
2: dito. Ayan, ma'am.
1: Lourdes Labrador.
2: Ilang edad?
1: 68. Agaan daw.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, ang Tunado Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasig, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasig City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office. Sa Culese, Antique Branch, Jose Street, Centro Poblacion, Culese, Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.
6: Well, I'm heaven.

0: siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Pananakit ng tagiliran na solusyonan ng 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
3: Simula pa po na Doc Alternativo, ang pamatinag po sa kong lawas, kaniya po ang sakit sa kilid na di na napuhapit manto sa kasakit sa kong kilid, labi na ito buntag sa sayo nga. Kung sabit siya mo, atake siya ang sakit kaayong kanang mag ang imuhang ipamati nga sakit ka nung magbahag yun ay imuhang sinod sa kasakit niya. Magsige na kung inom sa una o tubig para sa mawala niya. Kanang magbalik-balik na gihapon na niya ang sakit. Sa pag humana ko sa bilis cleansing, kaloy sa Ginoong, akong ipamati sa pangkilin, wala na yun in town, murag na kuana na murakong naiptan o tunok sa ko ang ibati kaysa una. Dili jud ko kalihok ini kabuntag sayo di dali ko hapit ka panilihi pero karon nakabalik na ko sa kuang natural nga trabaho.
4: Wow, congratulations ma'am.
3: Ako si Maria Delia Bayot lang, 48 ang edad, taga Ubay, Bukol.
5: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Sa Abulog, Vicente Real Saint Lazar Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. Sa Ilagan, first floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela Doctors, General Hospital Exit Area.

0: Nagkaroon ng brain tumor ang kanyang asawa. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako si Merveline Matiga. Ang pasyente ay ang bana. Nagsugod iyang sakit-sakit sa iyang ulo 2008. Malipong siya, sakit iyang tangkugo. So nagpagmutindog siya, matumba, ma-out balance. Pagka 2009, nato pa may Cebu kayo nagpa-MRI. So nag-operahan siya sa isang brain tumor. Wala man may nagpa-opera mo itong may largo metri as a Doc Alternativo. 2009 to siya nga year. Ano yun na mo sa alternativo? Recommend me o ka ng kuan, ka ng isa ka package nga, cleansing formula. O tapos ka to, ako may nag-ariglar. 1 week rato siya nag-bagigda rato sa permi kay dili lagi makatindo kay malipong. 1 week rato siya nag-kuan sa formula nga cleansing. Matupag tindog na si tindog si Santinga sa di naman sa malipong so nawaya ng sakit sa dang uyo si dang tangkugo. Pag human ato nga 1 week nga cleansing ni tindog na si Jan nawaya gasud ang sakit sa isang uyo isang mahalo effective lagi gasud lagi kay nawaya gasud ang sakit sa uyo mo to nga giganahan si Ja pero mali to wato di gasud to si Jan kaon katorang mga bi complex kay gasud diza kay gusto si Jan madajaw motop lingo si Jan padajon gihapon ta padajon mo bi continue na mo hantod to nag 1 year. Hantod karon kay nadadso man siya sa kuan kanang sa formula daw sa kuan cleansing sige na mo cleansing hantod karon nga year 2023 nag cleansing yapon siya padadson siya sa kuan charcoal full big tanan mga sa alternatibo nga mga products isag yapon gi padadson kay ni believe gadto siya sa alternatibo nga mga products pagka 2010 di ato ni jam manarbaho na ko uya naman ko gibati hantod karon nanarbaho na siya. Ako si Mervin Matiga.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: blood. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ang akong nakambing nga balatian kung kay naigo ko sa sayo ng mga kapatiman sa akong lawas. Una, high blood, disod, kanang high blood, mga korap-korap na kong mata. Ning nagsugo di sa 24 anyos, mawala, mabalik. Nag-antos lang ko dito sa center, pero nakumbinsi ko sa among silingan na alternatibo ko ng atomic tagong. Sa seminar lang daan, wapa ko katumbang, naanay mga kayuhan. Akong gito, istadihan ang scientific, may scientific.
2: Ayan. So, dire sa Doc Alternativo,
1: mahimsog ang imong lawas. Balik ta sa original, gihimo kita sa Dios na natural, pinakanindog kayo. Rodolfo Pason, 66 na akong edad karon. Taga Salvacion Trinto, Agusan del Sur.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: pananakit at pamamanhid ng paa na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Emilio Castillo po, 50, bungabong na siya. Yung Fulvic naman po, naalis po yung mga sakit-sakit ko po sa paa. Yung paa ko po ikuan, namamanhid, naalis po. Tsaka po yung pong sikmura ko po naalis po yung pagsakit. Eh, subukan po nila para po sila ang kagalingan ng Doc Alternativo po. Liwanag Emilio Castillo po. Bungabong, Nueva Ecija.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Heart palpitation at overfatigue, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Dr. Bernard de la Cruz, taga Marble's Oriental City, dada 55 na ko. Kadamo lang sang sakit nga nag-abot sa akon nga lawas kay una-una gid ang akon nga pagpalpitate sa akon nga dughan tapos hindi ako makatulog maayo tungod sa overfatigue kag sa trabaho man kag basta madamo sang mga sakit nga nag-abot sa akon kay sa trabaho man siguro kag sa ginakaon ko nga hindi amo kapag andel ko sang cleansing na ako nakatapos ko sang dali pito ka adlaw 7 days kag ang primero daw hindi ko makuan, daw hindi ko ma ato bala tong daw hindi ko makuan makapating makompleto ko ang masurvive ko ang pito ka adlaw sang paggamit sang produkto sang alternatibo pagi sa pag-cleansing. Pero sang mga tunga-tunga na kag dapit na lang matapos na survive ko man kag pagi sa pagpangamuyo kag pag dasig sa kagalingon nga tapuson bugid kag sundon ang gina sundon ang mga na ginasiling procedure sa ining pamaagi sa pagbulong sang alter mas very good hindi synthetic kag wala sa side effect sa lawas nga aton nga gina tumaro o kung ginagamit sa sininga produkto sa Doctor Alternativa. Salamat gid, God bless sa aton, gusto mo man God bless.

0: pananakit sa buong katawan. Natulungan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Kita, Lord Lambersano, nagpuyo sa Son of Obay Poblacion Ward. Anak niya dyan, 85. At itong panahon na ang gibati na ko, sakit sa tuhod, yusuf ilakaw, sakit sa likod, sakit sa ulo, high blood, and pa. Mauna, na, sa pagkakita na ko sa Fulvic Mineral, nagkita ni si Doc, eh, diha sa si Ariyo, pinihak mami ng seminar. Iya kong explain kay nag 1-to-1 lang eh. Ang bega na. Magkawa na lang. Iya kong gituluan nga. Maunay buhaton. Maunay buhaton eh. Matani mo sa isa. Naglawang. Kuwanda ka rin. 8 glasses of water. Yan mo tanganin mo ano eh. Kung ako mananakin mo, yun ano yung usod sa Osaka. Ayaw din mo pagpanuko o ayaw mo kaulaw. Ayaw mo ka, ayaw mo pagdurduha, pagdurduol sa Doc Alternativo. Pwede yung tambay Doc Alternativo, magiging sumpay sa akong kinabuhi. Ako si Anakrita Bayot Lambersano, nagpuyo sa Son of Ubay Poblacion, 85 years old.
2: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
2: High blood. Solusyonan dahil sa pag-inom araw-araw ng Mixed Herbal Coffee ng Doc Alternatibo.
3: Trinidad Bagnol, taga Limon Butuan City. O niya, ang akong edad 73 na. Pero nagsugod ako pagpa-member dari 2016. So, ang ganahan good na ko nga produkto dari ang mixed in katong original. Makapalagsik man good. Pero karon tungod kay high blood man, nagabati man kong high blood, gagamit po ako o katong mixed in nga jar nga panglad. So, arang-arang man ang akong pagbati. Sa una man good, labi na kong mosaka akong blood pressure. Magsuka-suka good ko. Nakatambong ako og meeting sa barangay, naulaw ko kayo, sige akong ubo-ubo. Pero daghang nag-encourage sa ako nga padayunan ko rako no og tumar.
4: Oo.
3: Oo. So karon nagagamit na ako og pulvic minerals tungod kay wa nay side effects ako. Healing ko ang siguro. Side effect, oo. Naura to. Ang ako lang nga ikabaybalo sa mga nagapaminaw o naka-observar sa mga nag-agi na nga sa mga tao nga nagpatambal diri kung unsa ka-epektibo ang mga produkto o mga program diri sa Doc Alternatibo, nadasig ko. Ako si Trinidad Bagnol, nagpuyo sa Porokdos, Limon, Butuan City, unya 73 ng akong edad.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Maganda ng pangangatawan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
7: Ako si Irma Tutisaura. 71 years old, akong June 30.
8: Wow.
7: Ngayon, nakapuyo ko sa Sanito, ang Bongga Sibugan.
8: Okay. Naka-experience ka sa ito ang cleansing program. Kumusta man yung experience na, ma'am?
7: Hindi ka ayaw. Kaya katong di tumid dabaw. Wala doon ko nakapagawa na ito na makabot doon ko dabaw. Pero because sa pagpas na kaming tambala, nakabot doon ko dito. Kaya yung to umang katong kami doon na experience doon na.
8: Okay.
7: Ngayon, ako ang kauban ato si patungkuan ganin ako ato.
9: Pelia?
7: Oo, oh, Pelia.
9: Pelia
7: ni Kuan na. Nagpahuway na. Patung sa itay, wala po kalahos. So ako, sibukin pa ato sa una. Siya ba man takay sa bonga? Sigin ko hiling naman kay sigisigin lang ko sa bonga. Nakabalo naman ko. Kaya naman ni pangpahit dyan sa Kuan. Katuntulo, may doon. Isa mga staff ko sila. Yung kaso mo kami yung balunon. Pagpili ka ng mixed in. Kaya pili dyan ka butungon na inong katulik, butulik. So, nakairoon ko po na ano ko dyan kaya ang kwan ni Doon. So, ang pagkaroon, sa pagkwan na kami, pagkwan naman ko, kapila na kung sige.
8: Cleansing.
7: Cleansing. Nakuan dyan ako na. Maayo dyan.
8: Okay.
7: Kamu nga mga bago pa, try lang dyan mo kayo. Kami, unang pa sa akong mga anak, yun siya, kana sila mama, o si ugangan po sa akong anak, mga alaga ng Jukwaan, do. Na kaloy sa Ginoo, sa akong batiyon, pulbig, may tubig, may... Kaya mo, inungad yung kwan ng mga kwan na kwan sa product sa Doc Alternatibo, mawasan yung po.
8: Okay.
7: Ako si Irma Tutisora, nagpuyo sa Sanito, sa Mwanga, Sibugay, 71 years old.
5: Huweba sa kaibig tibo ng Dok Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
9: Ang Dok Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasig, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasig City, Iloilo, sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence, sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office, sa Culese, Antique Branch, Jose Street, Centro Poblacion, Culese, Antique, sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Twitter, nasolusyonan ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Pamatay, lawas, glitter, insane na dere, dere sa Doc Alternativo. Kung kaan man siya, gamay, kung giyawag itong mga tao na sama na ko na glitter na ng dodoa, maris na sa Doc Alternativo.
2: Sir, unsa ka tinuod na niagi po kag vitamin C?
1: Tinuod na niagi po vitamin C.
2: Aha. Unsa yung resulta, sir? Naayo ba?
1: Okay, man. Lawas, daan, nangihi, tinaw. Mano pa akong gihingan nila na is na ng dodoa, dali sa Doc Alternativo. Tinuod din ako ang gihingan nila. Ito si Lionel Binyan, taga Kalumpang, 52 anos.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
5: Mr. Bernales, taga Biking Dawis, 65. Pining corn coffee, so kagigamit ako maayong yun. Na-prove yun ako kaya kung hapdo sa kuto-kuto, umurag ka ng lain ba kung paminaw, lumab kong aslong, nawala mong yun. Pati akong mga anak, ngangay yun na ng corn coffee. Akong giawhan sila nga, kung naasli gibate, nga pareho sa kong gibate, or sa wagwig bation, sulayan nila ng corn coffee, ay mag-ipikto sa atong paglawas. Ako si Corazon Bernales, taga Biking Dawis, Bohol.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.

0: nangihina ang katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay si Lila Arlega, 78 years old, Agasilang, Cavite. Ako ay nanghihina. No, nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. No. So ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
2: Yes,
1: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer doon. Ang ano ko ako na sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo. Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13. Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing. Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako. Ako sabi ko, "Marako." So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng atong alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipil Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del

0: diabetes at high blood na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Dok Alternativo.
1: Susana Librera, taga San Manuel Norte, at ako po ay natapos na ang tatlong session ko sa pag-vitamin C. Wala naman akong nangaramdaman na ngayon. So, lahat-lahat ng mga maintenance ko po ay pinatanggal na po ni Dr. Ginoon. Pinatanggal na lahat ang mga maintenance ko dahil may diabetes po ako at saka high blood. Pinatanggal na lahat-lahat ni Dok ang mga maintenance ko. At hanggang ngayon, wala naman akong nangaramdaman na yung sa high blood ko na 150 over 100. Ngayon normal, 180. Akong mga maintenance ko noon, hindi bumaba ang glucose. Oh, ngayon wala na akong maintenance. Ayun, nag-normal na po ako sa mga nararamdaman ko sa kanya. Ganyan din sa diabetes ko po. Mga kapatid, mag-vitamin C kayo para matanggal lahat yung mga nararamdaman. Ako po si Susana Librera, taga San Manuel Norte, sa gilid ng Baybayon.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ay sakit na diabetes, high blood at ulcer na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C infusion at cleansing formula ng Doc Alternativo.
1: Ito po si Teresita Orlanes, 68 years old, Palawini, Angulong, Cagayan. Ako po pumunta dito sa Doc Alternativo, marami akong sakit, diabetes, high blood. Complicated, mayroon pa akong ulcer.
2: Mm-mm.
1: Pagkatapos, narinig ko ang Doc Alternativo kay Sir Rios Rivier. O ngayon, subukan ko nga, so nagpunta ako dito. Sinabi nila na dito, mag-cleansing muna bago ka mag-vitamin C. Ngayon, sinubukan ko, bumili ako agad ng
2: cleansing box.
1: Cleansing box. Worth 15,000.
2: Oo, noon.
1: Hindi ko nag 1 and 2.
2: Oo.
1: Ito bumili. At mula noon, hindi na ako nag may maintenance dahil dati nag-maintenance ako ng amlodipine. Wala na. Hindi na ako nag may maintenance. But, mga nandito na nag-attend sa seminar, dapat sana na huwag kayong one and two rin na mag-vitamin C IV. Ako po si Teresita Orlanes, 68 years old, from Balawini, Angulong, Cagayan.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Dumaguete City, Pinili Street. Ang Doc Alternativo Center sa Bayan City, Negros Oriental Branch. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Luna Street, sa taas sa PHCCI at Bank Plaza. Sa Bacolod City Branch, V5 Building, Hermae Street, corner Carmen Avenue, in front of Taitung High School, near Sirius Terminal.
5: Prime FM.

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Sakit sa mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa Tawa Extract.
3: Katong yung first time na ako, ito sa katong makuglukay, ito diri ko nagkakuan akong ligamit katong ay solusyon na. Itong kato akong mangot na kwanto siya, nagmurag na sakit ng tosya niya. Mato pagdusok sa akong mata, pagitambalan manig albularyo, buwan o bilana, karong kay ng pulang ng itong man. Mato yung siya, tiad to dito sa Doc Arkel na tibo. Abog ko to diri, alas G's. Tabangan ko nila, kung na tunin Doc Marlin, kanang ibatan ako ay solusyon. Maura ko, nakuha niya ang katangiyang itong bitaw, masalana. Maura ko siya ay solusyon. Kunsa yung mga kuha niya, naari sila sa alternative. Kaya ako, pag-indyo ko nga, nakamagagamit na ako, boros o alternative. Ayaw ko. Ako, Flora Bayonan. Nagpuyo sa Purok 7A, Sinayawan na Bono Ilabang.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.

0: pananakit ng ulo na solusyonan ng Doc Alternativo Products.
1: Okay, Lina Caballero sa Raboseng. 62 na. Ang akong kasi natianggit sa Doc Alternativo. Sa una, ang akong ulo, gabatiyon ako sakit ni Gayo, pero sa paggamit gina ko sa formula sa Doc Alternativo, kaloy sa Ginoo, uban sa tabang sa Ginoo, nawala na itong mga unsak itong mga sakit-sakit tungod sa mga formula, bitaw nga herbal. Mga na kung gigamit ang tulkaroon sa pag-membro pa na ko dani. Wala pag yun ko mga sinyo, pero ang Colbic Mineral, wala yun siya yun kumubiaan na kanang mga haplos, kay kung naabit tayo masamad bitaw, kanang Colbic yun akong itambal, kaloy sa Ginoo. Dako gid ko pasalamat gid una akong ipasalamatan ang Ginoo kay ang Ginoo gid na kuan ani bitaw siya do kanang naghatag sa tao nga natural lang ang paagi kay ang atong lawas natural man. Nya daghan na tong gipangtudlo sa una ni katong pa si Doc Ed sa una magtudlo pa to sa amo og katong BCO. Daghan pa gid tong mga patudlo niya nga pang ipang permit. Ako gyapong gihimo. Ako si Lina Caballero sa Rabuse.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng tiyan at muntik ng mag-chemotherapy. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Hey, oldest Labrador, 68, andaw. Akong tiya nag-sinakit.
4: Oo.
3: Karon pag-check up na mo sa doktor, muna, operahan na yun. Operahan din ko na yun. Tapos, kinahanglan ko, kinoon para dili makalat ang virus daw ko.
4: Okay. Okay. Nagpakimo po ka man?
3: Ah, wala, uy.
4: Kung saan nag-ibuhat ni mo?
3: Nagpadok alternative.
4: Iagi ka of vitamin C. Katong cleansing. Nabay maayong resulta ma.
3: Ay na, ay dako pa yung resulta.
4: Oo. Ngano mo sa may, anong nakasulta yung makadakog resulta?
3: Kay pagbalik na ko sa doktor, sige mong yapong check up. Nawala naman ang iyahang kuan. Tumor.
4: Cancer?
3: Oo, nawala naman.
4: Sa mga yan, ni Kiyos ma?
3: Oo, ni Kiyos. Oo, na normal. Pumiro, nahinay-hinay siya. Naginahinay siya, gawala. At nga lang, doktor, nga nung wala ko ng pakimo nga nawala siya.
4: Ayan.
3: Oo, so, na, ako nga sabihin ng doktor nga, ay nagkuan ko, mag-inom-inom lang ko ng mga herbal-herbal. Pamuan higit sila din he, para dili na iagi kimo kay dili rabag yung tanan ikimo mabuhi.
4: Oo.
3: So, dili yung tanan. Kasagaran mawa yun.
4: So sa ato pa, wala, hindi ka makimo, no?
3: Ah, wala dyan. Sa kaisa.
4: Uh-huh.
3: Kaunom ang iyang
4: konsentrasyon.
3: Kaunom dyan. Sa usa ka bulan, kaisa, kada 25 days.
4: Ayan, gasto.
3: Tag 45,000 versus yun.
4: So sa ano pa?
3: Sa unong, pila naman anak kandida. Dako
4: so sa ato pa, naka-save ka?
3: Ah, dako kayo save yun.
4: Ayan. No. Maglaro ho na kuhawa ka gibayaran rin sa Doc Alternativo, ha?
3: Wala, oy, grabe.
4: Wala, oy. Ginanin mo nga, kaya?
3: Oo. Dito pa mga ganit, basta kluba na nang balitaan, wala ko kabalo, anak.
4: Ayan. Ma'am?
3: Lourdes Labrador.
4: Pila edad?
3: 68. Agaan daw.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nagluhalwa og sakit ang mata. Naulian tungod sa pagpatak sa mata og eye solution sa Doc Alternativo.
5: Magsige og luha-luha niya magsakit. Nya sukad paggamit nako sa eye solution, inigsakit niya akong patakan, inigpatak nako ma daan man. Ay kuan daghan kay mo tinaw man pod nya daan kayo ng akong pananaw kung patakan sa eye solution. Kuan na oy, dugay-dugay na kaysa karon dako na magbintaha nga sige lagi patak na sa hay ug di ka palit ha, di mapatakan karon na magkapalit aw magpatakan na pod. Aw, ang akong ikakuha sa akong mga silingan o may naay mga daot sa mata, palit lang yun sa eye solution kahit ako o katabang. Ako si Adela Sumalinog, 64, nagpuyo sa Bayong Presidente.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Maramag, Bukidnon Branch, Borok 1,
6: South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left, Maramag, Bukidnon. Sa Cagayan City Branch, Liope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanas City Parking Area.
7: Rawai,

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Constipation, nasolusyonan na dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: This is Proven and Tested. Ako ba doon, especially Fulvic Mineral. Fulvic Mineral is very important to me, especially to my family. Kaya this is Proven and Tested. Ako sa una, hindi ko katalibang. Mag-isulat ako sa pagkalibang kayong pointy-pointed ako. Tapos, I always put Fulvic Mineral sa akong water. Every time na mag-inom ako, o dahil ako with your spring, permanently doon ako minutangan. Sana, if you're using Fulvic Mineral as if nawayay, gusto yung mubatiyon, you are always energetic. May, provenantist to go zone. Tapos, magandilis ako, gutom mo. Pwede ka kung mabati ng gutom na kasi always moving and I do not know kung unoy what is in Fulvic Mineral na basta I am very active and then way back 2017 nahulog po sa bangko na yun nasamad mga 3 inches siguro ato ang palagyon what I did. Nagkuhat ko ng tubig, kada lang po inuntag 80 drops of Fulvic Mineral sa 1 glass of water. Wala doon ako. Tapos, ano na ako pag-inom? And then, amoy ako pag-dressing. Why gazod? Ever since, gazod ko bumati yung saitiro. Mga nga, Rovin ang testing gazod na ako. Once ang dahiwagan mga emergency, Fulvic Mineral ako tag-inom. Basta namang inom buhit kawal sa Fulvic Mineral. I am Jacqueline Siminiano from Surigao City.
0: Nueva sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Dipolog City. Miputa, Katipunan Street. Dipolog City, beside M. Luelier. Sa sindangan Zamboanga del Norte, Casa Natalia, Canto Mabini Street, at Bangsa Pilot School, Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa Calamba, Misamis Occidental Branch, Purok 1, Iamuta Street, Barangay Sulinog, Calamba, Misamis Occidental. Sa Osamis City,
5: matatagpuan sa Purok 3, Carmen Annex, Osamis City, malapit sa inahan sa Kanunay Panabang Chapel.
6: Sa Dumaguete City, Antay Building, D3, Poblacion 3, Pinili Street, Dumaguete City, Negros Oriental.
7: Rhyme FM.

0: Obot Sipon, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Dope Alternativo.
1: Ako si Marlena Labor Superales, taga Naming Anggalan. Ay, patindaghan ako mga sakit, naman sa ubo ko ng sakit akong lalamunan. Tapos nakatoy mo yung mga regime. Origin na tayo tambal ni siya. Hindi siya magbawala ko ani. Sa gusto kong na-try ng haplas, dali lang mo. Tiba dito kaayon ni. Si Marlena Labor Superales, taga Naming Anggalan, 54 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: blood at diabetes. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7-day cleansing program sa Doc Alternativo.
1: Ako si Alda, voluntary na, 46 years old, kaya barangay Pamplona Oras. High blood pressure po ako at saka diabetes. 7-day cleansing po. Ano po, naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko kung mababa na po. Wala na po, wala nang nagumpis na pa ako, hindi na po ako yung nasintay. Dali, pang-forty po na po ngayon. 3 weeks na. Okay naman po, normal, parang normal na siya. Hindi ko gaya dati nung may naman ako nasintay. Sa mga may sakit po na high blood at diabetes, subukan niyo po mag-saving displacing. Maganda po sa pag-inandam. Hindi minawa po yung inandam niyo. Hindi na po siya kagaya ng dati na pag may nabay ng synthetic na medyo kakaiba pag mag-saving displacing po. Sa sisiksi pa kayo. Naumpisa ko parang hindi kaya, pero kaya naman pag naumpisahan na. Ako po si Alda Abilagulandrina, 46 years old, taga Barangay Factoria, Oras, Eastern Sabah po. Thank you po.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-32.
0: Malakas ng pangangatuan dahil sa paggamit sa pubic mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako si Juliet Rosero, taga Don Carlos Bukidnon. First ako gamit ani Doc, nag-energy ko, nag-luya. Dayon, pag-abot sa ako ang friend niya ni ato sa balay, na-shocks ko na nung kung nagsili kong bigid-ligid. Murag almost 1 week naging ko ato na akong giinom, puro lagi yung synthetic.
4: Okay.
3: But wala dyan ko, nag-keep aong kanang development sa akong ipang-inom or kuhan sa akong mga ipang-inom. So, pag-abot niya sa balay, yan ay kong giingnan nga. Kanang ipainom ka kaani nga pada. So ako manggod is open-minded jud ko basta mga supplements.
4: Okay.
3: So try din ko niya, ipainom ko niya, nakuha siyang tubig, ipainom ko niya ani. So mga wala lang yun siguro na 20 minutes pag inom na ko, grabe akong gibatis kong lawas, nang singot kong maayo nga, murag nang gawas akong mga, ano ba itong murag, nag-feel na ko ba nga kanang gi-energize ko niya. Pumuto na, amazed ko sa akong giinom. So ever since, kanang makainom ka ng mga supplements, dili mag-design automatically nga na akay makitaan. So sa diri sa pulvic minerals, nakita din ako nga, na-energize gid ko. Ako ika-istorya sa inyo, kung unsang akong experience o testimony nga nakuha sa pulvic minerals, pag-inom sa dmoani, kay very, kuhan gid siya, kanang effective. Okay. Supplements sa atong lawas. Juliet Rosero sa Don Carlos Bukidnon.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirapan sa paghinga. Namamanhid ang paa at insomnia. Nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
5: Ito po si Rosario Y. Galiza, nakatira sa Purok Maligaya sa Lakit Yamba, Sarangani. 65 years old na ako, retired teacher po. Before nagtungaan ko dito sa Doc Alternativo, yung heart ko parang hindi ako gaano makahinga.
4: Uh-huh.
5: Then tulog ko, hindi ako gaano makatulog sa gabi. Tapos ang kain ko, hindi gaano magandang pagkain ko. Then laging nagabinhod yung aking mga paa, mga kamay. May maintenance ako noon, pero nung sinabi ng kapatid ko na sabi niya mag-Doc Alternativo ka na lang, so nagpunta ako dito.
4: Yes.
5: Tapos yung nagpa-blood, before nga hindi pa ako nag-Doc Alternativo, ang mga blood kin ko marami akong red, di maganda. So nung ngayon, 3 weeks ago na nag-blood chem ako, maganda na ang labas, okay na lahat, wala na yung mga red. Maganda po ang resulta sa Doc Alternative.
4: Ayan, kumusta yung nahirapan ka maghinga noon?
5: Okay na, saka ang sarap ng tulong ko.
4: Ayan.
5: yan lang maganda. So, lagi ko na lang inahanap yung mga binibili ko dito na.
6: Ayan.
5: Wala na, inalis ko na lahat yung maintenance ko. Marami akong hindi na inom. Dahil kung yung iniinom ko na yun noon, iba ang pakiramdam ko. Pero ngayon dito sa Doc Alternativo, maganda ang aking pakiramdam. Dapat sundin talaga yung
6: formula.
5: At number one, ang ating pagdarasal sa Panginoon. Ako po si Rosario Y. Galiza.
6: Nakatira
5: sa Purok, Baligaya, sa Lakit, Kiamba, Sarandan. 65 years old.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, Renoval Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, Takat Balogan, Samar, sa second floor, Trophy Microfinance, Porok North, Barangay Canlapwas.
2: Ang Doc Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Esquina Pharmacy, harap sa Asia Link.
9: Prime

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Normal na ang pagtulog, nawala na ang paghapdos sa kutukuto o dili na hangakon tungod kini sa pagsunod sa 7 days cleansing formula o pag-undergo sa vitamin C IV sa Doc Alternativo.
1: Ako si Rene Moreno, taga-Truk 3, Barangay Tanikit, nag-edad na o 59B.
2: Nag-vitamin C infusion man taron sir no og nag-cleansing. Unsa man imong kasinatian sir nga sa wala pa ka nagamit anang duha sir cleansing ug ang vitamin C.
1: Kuman ko naka abel sa duha ka cleansing og vitamin C, wa po na akong tulog. Kunya ang akong ibati sa akong kutukuto nga sakit nawala na. Ug ang ako ang kanang sauna dali ra ko ang akong gamay lihok ang akong dayon ko karon. Naanagyo ang review nga dili na. Naamang gihapon ko, dili na kayo.
2: Naanagyo kay kalahian, sir. Ang obserbaran sa kayuhan.
1: Ako si Rene Moreno, taga-Fortress, Barangay Kanidkin, nag-edad na ako si Kuntay Navy.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas.
6: Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan.
5: Pampatigas na pampalakas.
6: Mixin Capsule with Fulvic Minerals.
4: Energy Booster, the natural sex enhancer. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
7: No approved therapeutic claims.
8: Prime FM.

0: paglalabo ng paningin na solusyonan dahil sa paggamit ng DOC-FI solution ng DOC Alternativo.
1: Ako si Shirley Pilasoltaro, taga Marilao, Bulacan, 65. Sa eye solution po, dati nagsasalaming ako, ngayon di na po. At saka yung Bangha Plus, maganda sa katawan din. At saka yung mga honey, maganda yun. O, Colbic. Ay kung gusto nyong gumaling, ay di pumunta na lang ako kay DOC Alternativo at subukan para malaman nyo ang katotohanan. Shirley Taro, Pilasol Taro po, 65 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kung hanap

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.

0: urinary tract infection na solusyonan daw sa paggamit ng DOC Alternativo products.
1: Nung una, meron akong karamdaman, UTI, etc. Masabi natin ganun. Pero nung nakilala ko ang DOC Alternativo, maganda talaga. Palagi ako naka-seminar. At sa awa naman ng Allah, humila ako ng Pulit Minerals para naman maibsan ang nararamdaman ko. Meron akong UTI, mabuti talaga ang Pulit Minerals. At saka, isa naman ang nakatulong sa akin, itong immune booster. Ginawa kong food supplement, pinainom namin araw-araw para wala kaming sakit. Nakatulong din sa aming katawan. Ako si Rita Balayanan, taga Purok Navy, Kalipotol, Tacoronga City.
2: Problema sa ka-epektibo ng DOC Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nagluha o halap ang mata. Nasolusyonan na tungod sa pagpatak sa ilang mata o eye solution sa DOC Alternativo.
4: Ako sa pala si Monica Tapirin, sa katandaan ng Garcia, 52 years old. Nagamit yung eye solution kasi lain nila pamati ang mata, magluha, malabo. So, dito nagamit yung eye solution, naulian niya ang mata.
2: Problema sa ka-epektibo ng DOC Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: High blood, fatty liver at bukol sa matres. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng DOC Alternativo.
5: Nagpunta muna ako sa Maynila na pa-executive check-up. Ang dami ng findings, una high blood, tapos meron daw fatty liver, meron daw sa kidney, meron daw sa yung bukol sa ubari. Tapos within 3 years, nag-maintain ako na synthetic medicine. Pero sabi ko, ayoko ng synthetic kasi alam ko, may mga synthetic yan. Buti na lang at dati naman ako dumadaan dito, pero nang magpunta ko dito, kasi may bibilhin ako, nandito si Dr. Chudy. Yan, na nag-explain siya. Kaya nagdaro-darisyo na lang ako magpa vitamin C infusion. Kasi bago ako mag-vitamin C infusion, ang laki ng tiyan ko. Lumit yung tiyan ko. Tapos, naobserbahan ko, minsan mga is 2 or 4 times ako nagdumudumi. Ayan. Pero wala naman akong naranasang sakit. Wala. Natural lang. Sa hapon, wala na, hindi na. Sa umaga lang siya. Wala yung 7 doctors. Yung sa Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Nutrition, Dr. Water. Basta pito yan siya. Pag sinusunod mo yan, mga pitil mo, malaki ang depression na nagiging maayos din. Talaga. Ako po si Ophelia Espilita yun. Nakatira sa Escarillo Street, Zone 2, UAP, Katarma, Northern Samar.
2: Problema sa ka-epektibo ng DOC Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng DOC Alternativo.
6: Itong mga gamot na ito. Ito ngayon nga, nagbabitamin C ako. Naramdaman ko rin na umano itong katawan ko.
0: Lumakas ang katawan.
6: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko dahil sa noong panahon, hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ay, hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Ay, ng Diyos. Inaan ko naman sa kanila, sinisira at pinukwento na ito ang ginagamit ko. Kaya naka-uli ako sa katawan ko, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon. Na bakit nakakalakad ka na ngayon? Pinukwento ko nga itong mga gamot ng Dr. Alternativo na Ako po si Erlinda Golondrina, 74 years old, taga Barangay Factoria, Oras, Eastern Samar.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Prime FM.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maganda na ang pangangatuwala dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Talk Alternativo.
1: Pag-start din sa Talk Alternativo sa Ormoc, nag-start sa din pag-gamit sa Talk Alternativo product. So ang dako kayong kayuhan sa cleansing kay ba mawas out ang tanan natong mga toxin sa lawas. Patahatag ang kayuhan. So mga na ito, pagsugod din na mo sa Talk Alternativo cleansing. Dahil ang gamit na mo usually ang kuan nagyedok alternatibo tanan nga gamit niya pag abot sa vitamin C nagko vitamin C sad katulo na ko mag vitamin C okay na kayo salamat sa Ginoo sa Talk Alternativo na naayo ang mga kanang karamdaman sa lawas. Ako si Clovita Mojado, retired teacher sa Merida.
2: Sa kaipit-tibo ng Talk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Talk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Talk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: May problema sa mata ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, natulungan dahil sa paggamit ng Talk FI Solution ng Talk Alternativo.
3: Napakaganda po ng araw na ito para sa akin sapagkat matagal na po akong kinukumbinsi ng ate ko na nakapakinig sa radyo tungkol kay Dr. Alternativo. So talaga pong maaga pa po akong gumising, madaling araw pa lang para makapag-prepare sapagkat ang aking kabyak ay 77 years old na, hindi na halos siya makakita. Kaya interesado ako doon sa lahat ng produkto ng Doc Alternativo na natuwa naman po ako. Napakaganda ng explanation. At yung pong husband ko halos hindi na makakita, hindi makabasa. So yung pong binigay na, binili na, nag-member po ako, pati sa royalty. At yung binigay pong previous ni doktora, ay malaking tulong po yung para bumalik yung paningin ng husband ko. Ay ang masarap po, talagang natural na natural. Marami pong salamat, lalo na kay doktora, sa mga na-invention niya. Unang-una sa ating Ama sa Langit dahil nagbigay siya ng magandang, mabubuting puso ng tao kagaya ni doktora, ni Doktor Alternativo na para sa kalusugan ng buong Pilipino. Marami pong salamat sa araw. Josephine Adraw po, taga Parañaque po. 67 years old na po ako.
2: Sa kaipit-tibo ng Talk Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Talk Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Talk Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.

0: Normal na ang pagbabawas at bumalik na rin sa normal ang hemoglobina dahil sa paggamit ng fulvic mineral at molasses ng DOC Alternatibo.
1: Ano po yung fulvic? Mahusay po yung fulvic. Nakakadumi po. Kaya malaking ano po yung fulvic mineral. Opo. Yung pulbic po, yung pong magnesium ascorbate po, at saka kasi po kulang ng hemoglobin, dugo ko, molasses po. Hindi pa po, ngayon pa.

0: Dapat ipul kong tiwala po po para yung lahat ng tinig ko pong produkto maabsorb yung katawan ko. Kaya yung pananampalataya ko po, opo, tiwala sa Diyos po. Doon tayo didepende sa yung sarili yung tiwala mo sa Diyos. Florinda Rivera po, Talavera.
1: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: Sa umaga.

0: walk sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
1: Tukep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tukep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
0: Maganda na ang pagtulog at normal na ang pag-ihi dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
2: Maganda ng pagtulog at saka control niya yung sa pag-ihi.
3: Oo.
2: Una nung gumamit ako niya, parang nilinis niya yung katawan ko. Nag-otot ka, magbibigay ka. Sa almost 5 years na ako minom,
3: opo.
2: Marami na akong karanasan dyan na nadapa ako, ginawa ko lotion siya. Nabagsakan ang paa ko, ganun rin. Tapos sinabi na ang halaman ko rin, yung mga garden ko, pag nagtanim ako, hindi ko binigang ko yun. Tapos yung aso ko na nanganap, pinainom ko rin.
3: Opo.
2: Malulusog sila. So ang Fulvic sa akin, parang kapatid ko na yan, talagang opo, may budget yan monthly. Pero itry nila at napakamura pagka-time ng buy one pick to, di ba? Affordable yan at saka nakakatulong talaga dahil sa 5 years akong cancer, may survive ko. At yung binabansayan na brain ko at saka lungs ko, okay, malinis niya. Ako po sige ng Bernardo Gonzalez, ng Borok Sintol, may Pabalan, Ulumba po City. 77 years, this coming year 8.
1: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Prime FM.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Joke F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Joke F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Joke F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Joke F Sleep Aid Formula.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Joke Alternativo. Para sa herbal at natural na lunas.
2: Malakas ng pangangatuwana dahil sa pag-inom umaga at hapon ng D-Complex ng Doc Alternativo.
3: Hello ma'am, good morning po. Bilang member ma'am ng Doc Alternativo, paano po nakatulong yung product ng Doc Alternativo, especially po yung ating B-Complex po sa inyo?
4: Ayan, pagka umiinom ako ng umaga talagang ano na, parang malakas na ako sa maghapon. Mm-hmm. Kahit hindi kumain agad. Mm. Isa na nga, nangalit na, hindi pa ako kumakain. Maganda talaga yung ano, B-Complex. Talagang sinaitak kong bumili. Kahit na yung budget ko, tama lang. Bibili talaga ako ng B-Complex. Kasi wala akong vitamin eh. Mm-hmm. Yan na ang pinakamitamina ko.
3: Oo.
4: Na malakas ang mga tuhod ko. Kahit na yung sa kape, yan. Mm. Dati ang sakit ng mga tuhod ko noon. Naramdaman ko na lang na ang lakas na ng mga tuhod ko.
3: Kung ikumpara niyo ma'am sa dati ma'am na hindi pa kayo gumagamit ng big complex natin, at ikumpara mo ngayon ma'am na gumagamit na kayo, ano po yung good benefits na na binibigay ng big complex?
4: Masarap din matulog. Maria Cusibalios, 65 years old, ganyang kabalan.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Dumaguete City, Pinili Street. Ang Doc Alternativo Center sa Baez City, Negros Oriental Branch. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Luna Street, sa taas sa PHCCI at Bank Plaza. Sa Bacolod City Branch, V5 Building, Hermes Street, corner Carmen Avenue, in front of Taitung High School, near Sirius Terminal.
7: Crime

0: pantay ang kidney at marami ng operasyon na pinagdaanan sa katawan. Ngayon, magaling na dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Ako po si Sister Sophia Perez ng San Barangay San Isidro, Santa Rosa, Nueva Ecija. 68 years old. Ang karanasan ko po dito, wala pa po itong kabanatuan sa Tarlac pa lang. Doon na po ako bumibili ng mga items niyan, ninyo. Narinig ko po ito sa Radyo Veritas eh. Ako po eh, lagi nang nado-doktor noon. Lagi ako sa doktor, may family doctor kami. Ang depensya ko, yung kidney. Kidney ko, isang hindi siya pantay, hindi siya parehas. Kaya ang sabi po sa akin ng doktor ko, si Dr. Kai ko, ako daw mag-ano ng kidney, magta-transplant ako ng kidney. Hindi po ako nakioperahan. Marami na po akong operang dinanas. Inadinig ko po ito, yung kay sa Doc Alternativo.
2: So, anong ginawa niyo naman?
1: Pumunta po ako ng Tarlac. Dahil doon po mayroong brands . Doon po ako bumili ng Pulvic. Lahat po ng ano na yan, nagamit ko na. Ano na rin po ako . Nag-cleansing na rin po ako. Vitamin C po na ano na rin po ako doon. Malaki po. Nawala po yung yung pumantay po yung aking kidney. Hindi na po siya yung malaki at maliit. Nagpantay po siya, kaya nagulat po yung aking doktor, si Dr. Kai ko, bakit ano daw ang ginawa ko at nagpantay. Sabi ko, ano lang po dok, gumagamit po ako ng Doc Alternativo, hindi po sila naniniwala . Paano daw nangyari yun? Una po, yung Pulvic. Sa umaga, maligamgam na tubig, saka honey, yung lemon. Lahat po, haplos na yan, ang ginagamit ko rin yan. Maganda, kasi ako sa edad ko, nagbubukid pa ako . Pagka ako yung nagpunta ng bukid, namamaga itong tuhod ko . Pero sa gabi, bago ako matulog, yung body mist lang po, saka haplos, pinagahalo ko. Yun na yung pinaano ko. Sa umaga, wala nang sakit. Tuloy lang po lahat ng produkto. Yung pong eye solution na yan, nagka-sore eyes ang po lahat ang kapitbahay namin, pero kami po hindi nadamay. Yung buong pamilya ko. Kaya sabi nga nung anak ko, sabi ka, ba't daw tayo hindi nadamay? May tindahan po yung anak ko. Sabi nung anak ko, mag-Doc Alternativo kayo, hindi kayo masasore eyes. Ako po si Sister Sophia Perez ng San Isidro, Santa Rosa, Nueva Ecija.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Ang

0: hypertension at diabetes. Nasolusyonada dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion at pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Tumataas ang high blood ko, tapos diabetic, muntik pa akong namatay, pero nabuhay rin sa awa ng Diyos. Arinig ko sa radyo ng ang Doctor Alternativo ay pumunta ako dito. Ngayon, nung nag-cleansing ako ng 7 days, tapos sumunod, vitamin C IV, magaan na magaan ko ang aking katawan. Kaya hindi ako bumibitin sa pag-inom ng ating mga produkto. Huwag na kayong mag-atubilin, pumunta rito. Ako po si Mrs. Estrella Lagriol from Barangay Madamba, Bingras, Ilocos Norte.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hypertension na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
3: Ako si Jerry Ngayon, si Pintay Dos, nabundasan tulunan. Damo ako na katagan niya mga hindi mayo sa dunsang pagtaas ng dugo, blood, mga ibang pa hindi mayo. Ang una-una, gaining polvic minerals, mga B-complex, mga concoke, extend, experiencehan ko gaya kay ako mismo ang tulong. Nag-undergo ako sa 7 days. Sa pagkatapos ko sini, mag-anggit ang akong pamatiyag. Nagapalamat sa akong, sa nagapalamatiyag sa dong, dakogin ang akong pagpabot. Testingan din ninyo at alternative ng mga produkto. Why some side effect? Ako si Jerry Nganim, 72, kaga nabundasan tulunan.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: High blood, fatty liver at bukol sa matres. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
4: Pagpunta dito, nagpunta muna ako sa Maynila na pa executive check-up. Ang dami ng findings, una high blood, tapos meron daw fatty liver, meron daw sa kidney, meron daw sa yung bukol sa ubari. Tapos within 3 years, nag-maintain ako ng synthetic medicine. Pero sabi ko, ayoko ng synthetic kasi alam ko may mga side effect yan. Buti na lang at dati naman ako dumadaan dito, pero nang magpunta ko dito, kasi may bibilhin ako, nandito si Dr. Chudy. Yan, nag-explain siya. Kaya nagdiri-diri na lang ako magpa-vitamin C infusion. Kasi bago ako mag-vitamin C infusion, ang laki ng tiyan ko. Lumit yung tiyan ko. Tapos, naobserbahan ko, minsan mga is 2 or 4 times ako nagdumudumi. Yan. Pero wala naman akong naranasang sakit. Wala. Natural lang. Sa hapon, wala na, hindi na. Sa umaga lang siya. Wala yung 7 doctors. Yung sa Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Nutrition, Dr. Water. Basta pito yan siya. Pag sinusunod mo yan, mga pitil mo, malaki ang diferensya na nagiging maayos din. Talaga. Ako po si Ophelia Espilita yun. Nakatira sa Escarillo Street, Zone 2, UAP, Katarma, Northern Samar.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Pamamaga ng paa ng kanyang ama na solusyonan dahil sa paggamit ng B-Complex Powder ng Doc Alternativo.
2: Pang opera po pala, 36 years old, Villasis, Pangasinan po. Bali, yan dito ako para mag-testimony about sa B-Complex naman po. Kasi halos lahat na po ata ng product niyo ginagamit ng family namin. So sa B-Complex naman po, ang B-Complex na po is maganda po sa mga nerves. Ayan, number one. Kasi ang father ko po, namamaga yung paa. Ito ang pinapagamit ko sa kanila, isang tablespoon sa mama ko. Medyo umakay-okay yung pakiramdam nila sa at the same time, sa akin din po kasi regular menstruation ako, maganda din po siya. Tsaka ang kagandahan dito, kaya na-convince ako dahil no preservative siya kasi pwede sa mga buntis. Number one, tsaka sa mga baby, nagpapadede. Kaya ibig sabihin, wala siyang maraming halong preservatives. Pan-montera po pala, 36 years old, Villasis, Pangasinan po.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
4: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala South, Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Chiu Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Quadrat.

0: pag-atake ng kanyang anxiety, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Ako po si Emmanuel Pachoco di Maputak from North Manuangan, Ikawe, North Tabato, 37 years old. Very effective po itong Alka Plus kasi meron akong anxiety, panic attack. One time, yung doon ako sa bahay ng kapatid ko sa bukid noon, atake ako. Hindi ako makontrol. So ginawa niya, hinaplasan ako nito. Plus, may naman siya nito sa kapatid ko. Hinaplasan ko, napa-relax ako, nakalma ako yung sarili ko. So maganda ito sa mga may mga panic attack kasi maparelax ka rin yung mga nerves natin, no, yung mga muscles natin, maparelax niya. And din sa mga kagandahan nito, maganda ito sa may mga sakit na tiyan. Hindi naman ito physical, outside, kundi yung pala internal. Ako po si Emmanuel Pachoco di Maputak from North Manuangan, Tingkawayan, North Itabato, 37 years old.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho,
3: dapat matibay.
2: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
3: dapat matibay.
2: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
3: Dapat matibay.
2: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. My energy for the whole day.
3: Mixten Herbal Coffee.
2: Kapeng pang matibay. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: No approved therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantaybata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
0: Sa Tagum Branch. Sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas.
1: Ito ang Mix and Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mix and Capsule, samahan pa ng Mix and Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan.
0: Pampatigas na pampalakas.
1: Mix and Capsule with Fulvic Minerals.
2: Energy Booster, the natural sex enhancer. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Pananakit ng buong katawan, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo.
5: Ako din ay si Rodrigo Ojaman, taga-barangay Kamanga, Tukuran, Sambuaga del Sur. Ako kay katabang ka na ako kining Doc Alternatibo A-Plus. Tungod, hindi magamit na ako sa adlaw-adlaw na kung maginagmay, naging baton, sama sa pagkabang. Tubig, pagpanguhaw kahoy para sugnod, gagmay lang naman. Doon ako ay natalingsikan ko sa ulan. Ako lang ang taga na nga kung hubon o diri sa may sanay, tawagan ni. O akong patuluan ang akong babao, isa katulo. Pwede mainog, sir. Sa akong na-experience sa akong lawas na akong ipamati paggamitan ni Haplas sa Doc Alternatibo. Sulay ninyo, mga iksoon, kung nga wala pa nakasulay ninyo, makita ninyo kung sa ang kaayuhan ay hatag sa Doc Alternatibo Haplas para sa atong panglawas. Ako di ay si Rodrigo Kujaman, taga-barangay Kamanga, Tukuran, Sambuaga del Sur.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Na stroke taong 2011. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program sa Doc Alternatibo.
6: Ako po si Joni Gaspar, 65 years old, taga Marbel, retired pastor. Mabuhay na according to what you have around, hindi yung mga synthetic, hindi yung mga natural, mga organic, yung ganito.
7: Yan. So ano pala yung mga karamdaman mo noon bago ka pa nakarating dito sa Doc Alternatibo?
6: Wow! Dumanas po ako ng stroke in 2011. And then kung hindi po ako, pero itong Doc Alternatibo, naririnig na namin, nababasa dyan, pag dyan sa kalsada, yung mga needs ninyo, na kapag ka ganito ang gamitin mo, you become well, ganun po. At naniwala ako, sabi ko kay Pastor, tadi kung mag-i-enroll ako dito at mag-cleansing katulad ng kanilang sinasabi, sigurado akong dyan ako gagaling, yun ang sabi ko. Kasi habang ako nagko-conventional medicine, naramdaman ko na mas lalo akong humihina, na I was really dying. Yun ang pakiramdam ko, kaya sabi ko kay Daddy, Daddy, magganyan ako, B. Maggaling ako dyan.
7: Ayan.
6: Tapos siya lang po ang pumunta dito at ini-enroll ako. Bumili siya ng full week. I started full week. And then after a week, pumunta kami dito. Pati ako na kasi hinang-hina ako noon. Nag-umpisa akong mag-cleansing.
7: Ano yun? Anong taon?
6: 2011. I started in March 31, 2011.
7: Wow.
6: I have the date.
7: Talaga. So, opo. In 12 years, mahigit na.
6: Opo.
7: So, kung ikukumpara natin yung experience mo dito sa Doc Alternatibo at nung sa conventional ka pa, ano ang mas maganda?
6: Through mind setting. Na yung behavioral ang change, na hindi lang dahil narinig ko, kundi ako mismo ginusto kong magbalik sa natural and traditional na pagpapagaling. Maganda po. Talagang pati ang mga anak ko, marami akong kaibigang nakumbinsi. Hanggang ngayon, kapag ka may mga nararamdaman sila, nagpapadala sila actually ng bilhin. Oh, Pastor, bili mo kami ng ganito. Bili mo kami ng ganito. Pati hanggang sa apo ko na. Juni Gaspar po, 65 years old. Kada Coronadal or Marvel, 12 years and a half na po dito sa Doc Alternatibo.
3: sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Pagpanglagas sa buho na ulian tungo sa paggamit sa Shine Shampoo sa Doc Alternativo.
8: Kasi mas huminda ng ilong, bibi akong angga. Unya 66 years old na nagpuyo sa Barangay 5, Purok 5, patin ay Prosperity at Agustan Resort. Ako sa una, nagka-problema ko sa kong buho kay kanang mga ibot ba niya. Kanang medyo nagkaanam, kanipis-nipis kong buho. Niya kanang user man ko sa kanang Doc Alternativo mga product, nag-recommend ang in-charge kong suwayan ako pag gamit ang atong Shine Black Shampoo. Mato nga, suway dyan ko dahil kay nindot mangod ang mga produkto sa Doc Alternativo kay organic mangod siya. Mato nga, first ako nga gamit, siyempre di ba ako nalitik ang changes. After mga 1 month siguro to, ako na na-observa na gamay na lang ang nalarot sa akong buhok. Dutay na lang yun siya. Antod na hining naahap, niabot na ko 1 year, karon naamay malarot pero talagang sahay na lang yung kaistanan.
6: Normal na lang.
8: So, salamat ko sa Doc Alternativo kay tungkol ini na pinidyohan ang akong problema sa akong buhok. Isang tiluang na ko, anak ko na manipis sa akong buhok. Akong iawang itong mga mapalit mo, sulay lang sila o malit sa Doc Alternativo kaya di yun mo magmahay. Ang mas biminda, mahilom, 66 years old, proxing ko, patin ay prosperidad at gustan nila.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Gallbladder Stone, naalibiwana tungod sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
9: Thank you po kay sakit kay mong tiyan sa kuwan sa kanang akong gallstone. Kung niya nga litagahan ko itong cleansing, nawa ko yung sakit. Karoon, nag-utro ko ultrasound. Last, nag-ultrasound ko akong gallstone kuwan. 1.20 cm. Yan, at karoon, nag-utro na po ko. Nabawasan ko akong gallstone of 2 points.
6: Wow.
9: Huwag
6: kagibati gutom?
9: Huwag magigang itong papi. Huwag kuha ng katulong. Ihata, inungog. Katulong ka.
6: O saka nakadugay yun nga nagamit sa produkto sa itong alternative
9: mo? Ako naman yan.
6: Wow.
9: Ay, kuha naman budron. June naman budron niya. August man to. Muna to. Katong nahan din ron. Ako agon. Ako huwag pa mong katuway. Magsuway sa mo. Kaya ron, ma-probe doon din nyo kung kung sa kapitigo ang sa Doc Alternativo mga kanang produk na Luna Len Ortega, Progression and the Ball, 46 years old.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
10: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Matis City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hingo og Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingo og City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex Publicion EPL Zamboanga Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4 Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: alternatibo.
1: Nakakaramdam ka ba ng lung cancer o di ba ito yung colon cancer? Ano po ang mga sintomas, sanhi at pag-iwas nito at natural na suporta mga kapanalig?
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw mga kaibigan. Welcome dito sa ating programa sa kalusugan at kaalaman sa Doc Alternatibo, kung saan binibigyan natin ng halaga ang ating kalusugan sa pamagitan ng tamang impormasyon. Well, sa araw na ito, pag-usapan natin ang dalawang seryosong sakit tulad ng lung cancer at colon cancer. Ano ang mga sintomas nito? Ano ang sanhi at paano ito maiwasan? Dahil mahalaga ang kaalaman, ito'y dahil maraming kaso ang pwedeng maagapan kung maaga pa. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong lingkod, Doc Vince Labag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Kawikaan, Talata, Kapitulo 21, Versikulo 5. Ang mga balak nang masipag ay tiyak na magdudulot ng kasaganahan. Ngunit ang lahat ng mga nagmamadali ay iyak na hahantong sa kahirapan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan Talata Kapitulo 21, Versikulo 5. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!

0: Kaibigan, sa ating pagpatpapatuloy. Musta ho sa lahat po dating mga kapanaling.
1: Yan, kaya...
0: Ngayong araw na ito, atin niyang bibigyan diin. Ito yung usapin ng lung cancer. Marami rin ang nakakaramdam ng ganitong problema pero hindi nila alam na ganun na pala yung sitwasyon. Ang lung cancer ay isang sakit kung saan ang abnormal na cells ay tubo-tubo sa baga at maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ikaw, kaibigan, nararanasan mo ba itong nasabing mga sintomas, mga kaibigan? Ito, yung mga sintomas ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research, ubo na hindi ho mawawala. Pag-ubo na may dugo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, madaling mapagod at biglang pagbaba ng timbang. Isa yan sa mga factors na ating alamin kapag ganon ang sitwasyon, mga kaibigan, kailangan na po natin yan na huwag ho kayong magdadalawang isip sa pagbisita sa ating mga branches, sa buong branches ng Doc Alternativo. Well, mga kaibigan, merong sanhi ito. Sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research, mga kaibigan, pangkaraniwan, ito yung pinakakaraniwang itong paninigarilyo. Pangalawa, yung second-hand smoke, yung usok ng iyong kapitbahay o diba kasambahay, sa iyong pamilya na merong nagsisisigarilyo, malanghap mo ito, ito yung napakatindi rin. Tatlong punto, ito yung pollution ng hangin. Exposure sa matatawag nating chemical, yan po ang pinagmumulan itong ganitong sitwasyon, kaibigan. Now, paano natin ang pag-iwas at natural na suporta sa baga? Ganito yung ating gawin, iwasan o di ba kaya itigil ang paninigarilyo. Iwasan ang usok at ang polusyon. Mag-ehersisyo para lumakas ang baga. Mga kaibigan, kung usapin hong natural, merong makakasuporta sa pamagitan ng pag-inom ng ating DocEp salabat ng Doc Alternativo, dahil merong sangkap po yan na naluya para sa respiratory health natin. Pangalawa, ito yung pag-inom ng ating DocEp turmeric powder. Dahil merong sangkap po yan na luyang dilaw, ayon pa sa pag-aaral, anti-inflammatory. Dahil na rin yung paggamit natin, napagamit po ito yung bawang. Dahil pang palakas po yan ng ating immune system. Kasabay na po yung steam inhalation. Mainit na singaw na may patak ng ating health aromatic haplos. Makakatulong yan sa ganon na sitwasyon. At saka kumain din tayo ng prutas at gulay para sa malakas na resistensya. E bagkus, para sure na wala ka nang hahanapin pa yung alitunturin natin na pasyalan yung ating mga branches para ma-assesso ng maigi at mabibigyan ho ng tumpak na solusyon sa pamagitan ng pagsuporta ng 7 Days Cleansing Formula, gayon na rin yung ating Mega Dose Vitamin CIB. Pangalawang usapin, mga kaibigan, ito yung tinatawag nating colon cancer. Ang colon cancer ay nangyayari sa malaking bituka ng colon. Karaniwan ito nagsisimula sa maliit na polyps na maaaring magiging cancer kapag hindi natin naaagapan. Kailangan nun natin na maintindihan dahil merong matatawag nating sintomas. Ito yung sintomas niya base sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research. Ang pagbabago ng pagdumi, ang dugo sa dumi, pananakit ng tiyan, constipation o di ba kaya itong diarrhea na matagal mawala. tagapagod at pagbaba ng timbang. Bantayan ho yan kasi yan yung matatawag nating mga sintomas. Baka isa yan sa iyong nararamdaman. Iwan ka nang magpapatumpik-tumpik pa. Pisyalan o di ba kaya pasyalan yung ating mga branches para ma-assess ng maigi at mabibigyan ho ng tumpak na solusyon. Well, yung colon cancer, merong sanhi ito. Napagalaman sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research yung kakulang ng fiber sa pagkain. Ano yung, for instance, yung mahilig kumain na mga refined flour, yung matatamis, yung mga refined na sugar, yung refined rice, yung white rice, isang grabe yan. Tatamaan ka talaga kapag hindi ho ka maingat. Lastly, ito yung sobrang pagkain ng mga processed meat. Isa po yan sa mga dahilan, ang kakulangan ng ehersisyo, factors na dapat nating titingnan yung obesity. Sobrang tabatsoy, control yung ating timbang, o di ba merong family history ng ganitong problema, kaibigan. Now, paano natin mapag-iwas itong natural na suporta para sa bituka? Para maiwasan ho natin yung nasabing sitwasyon, kumain tayo ng high fiber foods. Yung gulay, yung prutas, gayon na rin yung whole grain. Isa sa whole grain natin dyan, yung ating bismilk, yung ating B-complex. Inuman natin yan ang ating mixed and herbal coffee, kahit ang varians. Napakataso yan ng fiber, idinisinyo ho yan ng ating co-founder para matulungan, mabibigyan ho ng tumpak na gabay yung nahihirapan hong magbawas mga kapanalig. Alternatibo. Uminom ng maraming tubig na may pulvic minerals, regular na ehersisyo, iwasan ang proses at matatabang pagkain. Yan yung dapat nating gagawin. Kailangan ho na ikaw na nakikinig, meron kang iniindang problema sa ganitong pinag-uusapan ho natin. Alternatibo. Iwag na po kayong magpapatumpik-tumpik. Personal na bisitahin natin yung ating mga nalalapit na mga branches. Alternatibo. Lahukan natin yung ating ginaganap na herbal and holistic seminar dahil ito yung magbabago nang iyong sitwasyon sa kasalukuyan. Kaya isang membro natin ang nasuportahan sa kanyang iniindang problema dahil malugod niyang sinunod. Ano yung mga lituntunin na ibinabahagi dito sa Doc Alternativo? Pakinggan natin yung buong salaysay sa kanilang patutuo. Doc Alternativo.
1: Malakas na ang pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Itong mga gamot na ito. Ito ngayon nga nagbabitamin C ako. Naramdaman ko rin na umano at umano itong katawan ko.
1: Lumakas ang katawan.
2: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko dahil sa noong hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ay, hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Ayan ang Diyos. Inaano ko naman sa kanila sinisir at pinipwento na ito ang ginagamit ko kaya naka-uli ako sa katawan ko, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon na bakit nakakalakad ka na ngayon. Pinipwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo na si Erlinda Golondrina, 74 years old, taga Barangay Factoria, Oras Eastern Samar.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Doc Alternativo.

0: para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
6: May 4, Lunes, sa Colase, Hospital Site, Centro Poblacion, Colase, Antique.
5: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palapasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
5: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na magkausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
5: Doc Alternativo.
6: Ubo at katarata na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
7: Ako po si Mrs. Estrelita Rubino, Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Edad ko, 73 years old. Ako dati, Doc, may pneumonia ako noon, ubo ng ubo. Tapos, itong mata ko, may katarat. Ngayon, nung malaman ko na dito sa Doc Alternativo, pumunta agad ako dito para magpa-consulta, nagpa-check up. Ang sinabi nyo naman sa akin noon, subukan mo ng gamot namin dito sa Doc Alternativo, herbal, sabi mo, Doc. Yung isolation, saka yung lagundi capsule, banana cider, pulvic mineral, yun ang number one. Nung taon na gumagamit ako, Doc, wala na akong naramdaman, pati yung sakit ng mga paa ko noon, sakit sa likod, wala na, natanggal na lahat, Doc. Luminaw na rin ang mata. Subukan nyo rin dahil mabisang-mabisa talaga itong gamot dito sa Doc Alternativo. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil bibili ako ng gamot ko, i-sinishare ko sa mga iba, gumagaling naman siya.
8: So yan ma'am, kompletong pangalan alat, idadat pala saan?
7: Ako si Mrs. Estrelita Rubino, galing ako ng Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
5: Doc Alternativo.

Tayo sa ating palatuntunan. Isang nga palatuntunan ng Doc Alternativo ating pinag-uusapan ho natin ngayon. Ito yung lung cancer. Yung colon cancer, isa sa mga seryosong karamdaman na dapat nating paghandaan. Kaya binabahagi ho natin yung mga lituntin o tunin paano ho natin niya maiwasan ang ganitong sitwasyon, mga kaibigan. Well, merong mga natural na makakasuporta. E bagkos dyan, kailangan ho yung pagkain ng mga nutritious food sa pamagitan ng malunggay. Ha? Nakukuha ho yan sa ating malunggay. At meron tayong DocF malunggay capsule. Available ho yan sa ating mga branches. At saka yung pagkain ng papaya kasali yung buto. Napakainam mo yan para malabanan itong ganitong sitwasyon, particularmente sa colon cancer. Yung fiber-rich drinks, ha? Kailangan ho natin yan. Yung mga probiotic, isa na yan, halimbawa yung yogurt, yung ating DocF banana cider, makakatulong ho yan para sa ganitong sitwasyon, mga kaibigan. Kaya kung meron kang iniindang problema, mas better na ma-assesso natin yan, na pumasyalo kayo sa ating mga branches, lahukan yung ginaganap nating herbal and holistic seminar. Dahil ito po ang gabos na bibigay ng alituntunin, guide para maiwasan yung mga karamdaman at espesyal na idinisenyo yung nasabing holistic seminar para marami ho tayong nalalaman at malayo ho tayo. Whatever, kung merong karamdaman na dapo, paano natin maiiwasan? Paano ho natin yan na maging malakas yung ating katawan? Diyan pinagpag-uusapan sa ating ginaganap ho na Herbal and Holistic Seminar. Gayun na rin, meron tayong ginaganap hong libreng konsultasyon sa lahat ng ating mga branches sa Doc Alternativo. Kailangan yung desisyon mo lang na personal mong bibisitahin yung ating mga branches. Mga kaibigan, ang lungs at saka colon cancer ay seryosong sakit, pero hindi posible itong maiwasan. Iwasan ang bisyo, kumain ng tama, magpa-check up ng regular. Napakalaga ng early detection. Huwag nating hihintayin na lumala ang sintomas bago tayo kumilos, mga kapanalig. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ito ang iyong kasama sa kalusugan at kaalaman hanggang sa susunod na presentasyon ng ating palatuntunan. Ganitong himpilan, ganitong oras, kita-kita tayo sa mga branches. Isang mapagpalang araw sa lahat ho nating mga kapanalig. Oh!

Doktor Alternativo. Programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbensyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor,

0: Nativo.
1: Magkakaibigan, nakakaranas ka ba ng prostate cancer? O di ba kaya ito yung bladder cancer? Ano po yung mga sintomas? Ano po ang dapat nating bantayan? Alamin natin dito sa ating palatuntunan.
0: Go Alternativo!
1: Isang mapagpalang araw, mga kaibigan, narito na naman tayo sa ating programang Kalusugan at Kaalaman, ang inyong gabay sa tamang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang dalawang karamdaman na dapat malaman ng mga kalalakihan, mga kababayan. Ano pong mga sintomas itong prostate cancer at bladder cancer na dapat nating bantayan? Kung ikaw may nararamdaman o may kakilala na nakakaranas nito, makinig hanggang sa dulo. Huwag ho nating tapusin natin yung ating presentasyon.
0: Go Alternativo!
1: Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ninga Dilibo, ako po ang inyong lingkod, Doc Vince Labag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Wikaan, talata, Kapitulo 21, Versikulo 5. Ang mga balak nang masipag ay tiyak na magdudulot ng kasaganahan. Ngunit ang lahat ng mga nagmamadali ay iyak na hahantong sa kahirapan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan talata Kapitulo 21, Versikulo 5. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternativo.
0: Doc Alternativo!

0: karamdam. Kumusta ho sa lahat po nating mga kapanalig na nakantabay dito sa ating palatuntunan? Iisa namang edisyon, episode ang ating bibigyan diin para sa kalaman ho ng lahat. Para maiwasan natin por inkaso na darating sa ating buhay. Itong prostate cancer, ano yung mga sintomas? Dahil yung prostate cancer ay isang uri ng cancer na tumutubo sa prostate gland ng mga kalalakihan. Alternatibo. Kadalasan mabagal ang paglaki nito at minsan walang sintomas sa simula. Mga dapat nating bantayan, mga kapanalig. Alternatibo. Hirap o mahina ang pag-ihi. Madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Pakiramdam na hindi ubos ang pag-ihi, may dugo ang ihi o similya. Pananakit sa ibang ibabang bahagi sa likod, gayon na rin sa balakang o sa pelvic area. Tandaan, habang tumatagal, maaaring lumalala ang sintomas kung hindi natin ito maagapan. Kapag nararamdaman mo yan ang kapanalig sa lahat nating mga kaibigan, huwag na po tayong magdadalawang isip na personal nating bibisitahin yung ating mga nalalapit na mga branches para mabibigyan ho ng sapat na kaalaman paano ho natin yan maiiwasan. O di ba kaya kung tinatamaan ka na, paano ho natin yan kakalas? Sa ganon na sitwasyon, mga kaibigan. No alternatibo. Kaya yung ating gagawin sa ganitong sitwasyon, kapag nararamdaman mo na yan, iwag ka nang magpadadalawang isip na personal nating bibisitahin yung ating mga nalalapit na mga branches. Meron tayong ginaganap pong libre yung ating check-up. At saka kailangan ho na magpapartisipito tayo sa ginaganap po na Herbal and Holistic Seminar dahil ito po ang pamamaraan na muling ibabahagi dyan sa iyo paano ho natin maiiwasan. No alternatibo. Oo, di ba? Kung tinatamaan na tayo, paano ho natin yan na masusolusyonan, masusuportahan ng formula, kaibigan. No alternatibo. Kailangan lang po natin dyan na maging maingat tayo sa mga sintomas at ano yung mga bawal. Ha? Kaya ngayong araw na ito, bukas po yung ating mga branches para matulungan ka ng tumpak na gabay. Sa ikalawang usapin, ito yung bladder cancer. Ang bladder cancer, ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternatibo Research, ito ay cancer sa pantog, yung bladder natin. Ang organ na nag-iimbak ng ihi. Eh, merong mga sintomas, mga kababayan, sa ganitong sitwasyon. Isa sa nakikita, base sa pag-aaral, ang dugo sa ihi. Karaniwang pinakaunang sinyales. Ang pananakit, hapdi habang umiihi. Madalas ang pag-ihi, pakiramdam na ihi ng ihi kahit kaunti lang ang lumalabas. Ha? Isa rin sa mararamdaman sa mga sintomas, ito yung pananakit sa lower abdomen sa likod na bahagi. Kailangan ho natin yan na alamin agad. Huwag tayong magdadalawang isip. Ha? Kung may dugo ang ihi kahit walang sakit, magpatingin agad sa doktor para ma-diagnose ito, mabibigyan ho ng tumpak na lituntunin, mga kaibigan. Ha? Kaya ikaw na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan, merong common risk factors na dapat ho nating posibleng mga dahilan ito, mga kaibigan. No alternatibo. Para sa parehong karamdaman, isa sa nakikita yung grabing paninigarilyo, bisyo, exposure sa kemikal, edad man mataas ang risk sa mga habang tumatanda. Merong family history para sa bladder cancer. Madalas naman yung urinary infection, exposure sa toxin. Dapat po natin yan na malalaman. Isang paalaala para pag-iwas, para mabawasan ang rest, iwasan ang paninigarilyo, ang pag-inom ng sapat na tubig na may pulvic mineral, kumain ng mga masustansyang pagkain, at gayon na rin mag-ehersisyo. Magpa-check up regularly, lalo na kung may edad na. Kailangan natin yan ang maintindihan, ang tumpak na mga alinsunod sa ating ibinabahagi dito. Kaya isang membro ho natin ang nasuportahan ng formula ng Doc Alternativo dahil malugod niyang sinunod ang mga lituntunin. Pakinggan natin ang kanyang patutuo.
1: Doc Alternativo.
2: Hindi pantay ang kidney at marami ng operasyon na pinagdaanan sa katawan. Ngayon, magaling na dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
3: Ako po si Sister Sophia Perez ng San Barangay San Isidro, Santa Rosa, Nueva Ecija. 68 years old. Ang karanasan ko po dito, wala pa po itong kabanatuan sa Tarlac pa lang. Doon na po ako bumibili ng mga items niyan, ninyo. Narinig ko po ito sa Radyo Veritas eh. Ako po eh, lagi nang nado-doktor noon. Lagi ako sa doktor, may family doctor kami. Ang depensya ko, yung kidney. Kidney ko, isang hindi siya pantay, hindi siya parehas. Kaya ang sabi po sa akin ng doktor ko, si Dr. Kai ko, eh, ako daw ng kidney, magta-transplant ako ng kidney. Eh, hindi po ako nakioperahan. Marami na po akong operang dinanas. Nadinig ko po ito, sa Doc Alternativo.
4: So, anong ginawa niyo?
3: Pumunta po ako ng Tarlac. Dahil doon po merong brands eh. Doon po ako bumili ng Pulvic. Lahat po ng nagamit ko na. Nag-cleansing na rin po ako. Vitamin C po na rin po ako doon. Malaki po. Nawala po yung yung pumantay po yung aking kidney. Hindi na po siya yung malaki at maliit. Nagpantay po siya, kaya nagulat po yung aking doktor, si Dr. Kaiko, bakit daw ang ginawa ko at nagpantay. Sabi ko, lang po dok, gumagamit po ako ng Doc Alternativo. Hindi po sila naniniwala eh. Paano daw nangyari yun? Una po, yung Pulvic. Sa umaga, maligam-gam na tubig, saka honey, yun yung lemon. Lahat po, haplos na yan, ang ginagamit ko rin yan. Maganda, kasi ako sa edad ko nagbubukid pa ako eh. Pagka ako yung nagpunta ng bukid, namamaga itong tuhod ko eh. Pero sa gabi, bago ako matulog, yung body mist lang po at saka haplos, pinagahalo ko. Yun na yung pinaano ko. Sa umaga, wala nang sakit. Tuloy lang po lahat ng produkto. Yung pong eye solution na yan, nagka-sore eyes ang po lahat ang kapitbahay namin. Pero kami po hindi nadamay. Yung buong pamilya ko. Kaya sabi nga nung anak ko, sabi ka, ba't daw tayo hindi nadamay? May tindahan po yung anak ko. Sabi nung anak ko, mag-Doc Alternativo kayo. Hindi kayo masasore eyes. Ako po si Sister Sophia Perez ng San Isidro, Santa Rosa, Nueva Ecija.
5: Sa kaibigan mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
1: Doc Alternativo.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harapos sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Tok Alternatibo Branch.
6: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
5: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
5: Daluhan ang Tok Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
5: Doc Alternativo.
6: High blood, fatty liver at bukol sa matres. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
7: Pagkita dito, nagpunta muna ako sa Manila na pa-executive check-up. Ang dami ng findings, una high blood. Tapos meron daw fatty liver, meron daw sa kidney, meron daw sa ano yung bukol sa ovary. Tapos within 3 years, nag-maintain ako ng synthetic medicine. Pero sabi ko, ayoko ng synthetic kasi alam ko may mga synthetic yan. Buti na lang at dati naman ako dumadaan dito, pero nang magpunta ko dito kasi may bibilhin ako, nandito si Dr. Chudy. Yan, nag-explain siya. Kaya nag-derogarisyon na lang ako magpa-vitamin C infusion. Kasi bago ako mag-vitamin C infusion, ang laki ng tiyan ko. Lumit yung tiyan ko. Tapos, na-obserbahan ko, minsan mga 2 or 4 times ako nag-dumudumi. Yan. Pero wala naman akong naranasang sakit. Wala. Natural lang. Sa hapon, wala na, hindi na. Sa umaga lang siya. Wala yung 7 doctors. Yung sa Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Nutrition, Dr. Water. Basta pito yan siya. Pag sinusunod mo yan, mga pipil mo, malaki ang diferensya na nagiging maayos din ang talaga. Ako po si Ophelia Espilita yun. Nakatira sa Escarillo Street, Zone 2, UAP, Katarma, Northern Samar.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
5: Doc Alternativo.

0: Natibong.
1: Matutulungan o yan sa pamagitan ng pag-inom ng ating Dokep Honey Solution, na yung former sex solution o natin. At saka ang pag-inom ng ating Dokep sa labat ng Dok Alternatibo, katuwang na rin niya yung Dokep Turmeric Powder. Dahil meron niyang anti-inflammatory, yung bawang, yung prutas at gulay. Ha? Malaki ho ang usapin na mapapasok ko natin sa nasabing problema. Pero tandaan, ikaw kaibigan na nakakaramdam ka ng ganong problema, hinihimo kita na personal ho nating bibisitahin yung ating mga branches para ika nga maturuan ka ng tumpak na gabay paano ho natin makakaiwas ng ganitong karamdaman. O di ba kaya kung meron ka ng karamdaman, paano ho kakalas sa nasabing sitwasyon na masusuportahan yung iyong iniindang problema, mga kababayan.
0: Alternatibo.
1: Kaya ikaw na nais mong mabibigyan ho ng tumpag na solusyon, desisyon mo lamang ang hinihintay. Hinihimo kita na pasyalan yung ating mga nalapit na mga branches para hindi na po makakaramdam ng tumpak na pananakit sa ating mga katawan. Inihimo ko rin yung lahat nating mga kababayan na dumaluho kayo sa gaganapin na Herbal and Holistic Seminar, every branch is yan ng Dok Alternatibo, dahil merong pagtuturo ng gabay paano natin maiiwasan yung karamdaman at paano ho natin yan mapoproteksyonan yung ating sarili para malayo sa karamdaman, kaibigan. Ayan po yung ating apila sa lahat nating mga taga-subaybay ng ating palatuntunan para sa formal na desisyon mo. Kailangan mo talaga na makapag-desisyon ka na ngayon. Huwag mo nang ipabukas. Mga kaibigan, ang kaalaman ay mahalaga para sa maagang pagtuklas ng karamdaman. Huwag nating baliwalain ang simpleng sintomas tulad ng pagbabago ng ating ihi o di ba kaya ang pagkakaroon ng dugo sa ating ihi. Mas maagang matukoy, mas mataas ang tsansa ng gamutan. Isang maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako po ang inyong lubos na lingkod na gumagabay para sa malusog na pangangatawan. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating episode, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang kalusugan at kaalaman sa Dok Alternatibo. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating palatuntunan, ganitong himpilan, ganitong oras, mapagpalang araw sa inyong lahat.

0: Alternatibo.
1: Ang Dok Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Prime FM.
3: Prime FM.

0: Mga kaigsoon na kasuway na babong adunay sipon nga sige o pangatsip. Katol ang sulod nga bahin sa imong ilong. Usahay lisod kini iginhawa. Allergy na ba ni? O asma na? Maunang atong iskutan karon. Allergy o asma, unsa gayod ang ilahang koneksyon? Before nato kana tagaan o gapagapanubay, mamalandong sa tagarong mga tungura. Ang balaanong pulong kini mabasa sa balasahon.
1: Genesis bahin kapitulo 1, versikulo 29. Miingon ang Diyos, tan-awa, gihatag ko ninyo ang tanang tanom nga mamunga ug tanang kahoy nga may bunga. Kini mamahimong pagkaon ninyo. Ang balaanong pulong kini mabasa sa Genesis bahin kapitulo 1, versikulo 29.
2: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-umpisa ng araw na ito'y gabayan po sana kami at bigyang lakas unang loob upang malampasan namin ang pagsubok sa aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kalaman upang

0: sa gayo'y maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at turungan mo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawad kung kami ang nagkakamali sa mundong ito. Bigyan niyo po sana kami ng pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming gawain. Maraming salamat sa inyong paggagawin na sa araw na ito. Naway bukas at handa namin ang mga isip at puso milagro sa pagpapapala sa iyong pagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, pagbabagay, pagpapala mo, Panginoon, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat na ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, Tagapagligtas. Amen.
1: Alternativo.

0: Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ninga Dilibong. O sa atong CEO, si Sir Edgar Dilibo Espilita, Espilita Dilibo Jr. O sa atong mga affiliate radio station. Inabangan usam ganturan sa atong PBN station manager, Ma'am Leslie Joy Simpas. Sa atong nga mga gwapo-gwapang mga membro, ako yung ubos nga igalas kang inang Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Live Solution.
1: Live Solution. Doc Alternativo.
0: Well, ato ning tagaan o pagpalalom ang allergy. Daghan usab ang nakasinati ni ini. Unsa man eh. Reaksyon sa lawas sa butang nga dili angay kahadlukan. Mananglitan, allergy ka sa abog, kining pulin, gikan sa bulak, balahibo sa hayop o pagkaon. Mga sintomas nga kinanglanon nga atong mabantayan, kining sigi ug atsi, gawas ni mong sipon din ha, katul-katul sa mata o lakip na sa ilong o makasinati ni ining mga rases. Muna gitawag na to nga overreaction sa immune system ni gawa sa pagduki-duki sa Doc Alternativo mga kaigsuunan. So kung naani ining inaning sitwasyon, kinanglan lamang ipatigbabaw ang pangpanglimpyo. Ganto na sa atong lagwerta, lakip na din ha sa atong sulod sa atong panimalay nga dili yun magtapok ting amog. Importante ka na, butang ka na haroon lamang malikayan nato ning mga nagkadaiya mga balatian iksuon. Kinanglan atong iplastada ang atong mga butang. Ato ginagbatasan nun matag simana na manglimpyo kita o katong mga nabiktima ni ining naay susama sa ingon kinanglang gaging magmas. Harundili yun, maigo ni ining allergy igsuon. Now, dirita sa atong hiskutanan ni ining hubak. Asma na pa sa Ingles mga suking tigpaminawan. Unsa man eh, sakit sa baga o lungs na itabo kung muhubag ang atong airways kanang agyanan sa atong hangin. Muhuot ang dalan dinha sa hangin o mauna na ang gitawag nato nga hubaka. Aduna siya ay matawag nato nga sintomas sa lisod iginhawa. Murabag adunay swishing, huni sa ginhawang murabag iring gibidli mga kaigsuunan o makasinati kini og ubo o panuhot sa dughan. Mamahimo kining magbalik-balik ang kondisyon kung dili yun nimo mapakgang kini mga suking tigpaminawan.
1: Live Solution. Live Solution. Go Alternativo.
0: Muna nga kung nakasinati ni ining naiskutang problema, unsa bagayoy koneksyon ni ini. Ang allergy mamahimong trigger sa asma. Panaglitan kung allergy ka sa mga abog, magsugod ang sipon, mausunod kining atake dayon sa hubak mga kaigsuunan na. Mauna nga pareho silang immune related, pareho silang inflammation nga adunay pangpanghubag sa sulod nga bahin. So sa ubang tao magsugod lang kini sa allergy og mudubilop kini sa asma. Mauna ang allergy og asma magkauban kasagaran. Mauna nga bantayonon gini mga igala nga dili gyud ka maigo ni ining naisgutang nga problema kay managuban man eh. Adunay mga trigger. Kumon nga mga trigger ni ini makapabilo sa naisgutang problema kining abog, you know? Kining aso o kining pulin, bugna o nga hangin, balihibo sa hayop, mairong o iring maka, Mamanok man ka, basta balahibo mga higala, usa na sa makapatrigger nga mo atake gayod ang naisgutang nga hubak. Likayan kung mahimo mga sukin digmaminawan, unsabay sarang buhato nato natay mga misyor. Para mag-control kini, limpyuhi ang balay, likayi ang mga triggers. Sakto nga tambal kung gihatag kini sa doktor. Importante nga ayaw gayod, pasagdi ang sintomas. Wala nga usa nato ka membro, hugtanon kini nga gisunod ang pamaagi. Mga tambag sa Dok Alternatibo o gikumplito ang formula mga sukin digmaminawan. Aber ato ng pabinawon kung giunsa siya pagtabang pagsuporta sa formula mga kaigsuunan.
1: Dok Alternatibo.
2: Gani atong hinabayon kining usa nato ka membro diri sa Dok Alternatibo tagom. Alihok kog saysay kumplitong pangalan ni mo sir.
3: Ako si Iguan, Arister ko Sumulinog.
2: Pilay pag-inaroon?
3: Sa Isintay Dos, taga-dilas pagong pagsabangan.
2: Sir, paki-say-say daw ang kasinatian ni mo sa diyang diri na kasadok alternatibo?
3: Nagkuhan ko, kasakit ko, grabing sakit ko ng hubak.
2: Hubak?
3: Grabing asma di ko katulog.
2: Okay, kung sa'y batiyo na na sir, basta gi-asma ka?
3: Sige, ubo, mga parting gahiya, parisi ko silawas.
2: Okay, mga pila ka-tuwing ni mong giantos na eh?
3: Murag. Bugay-dugay gito, hausap ako naka-quandry sa kining mga tambal diri.
2: Okay.
3: Pila ka tuig gito, pero kung gwanda na, kung mantiner ka nang ikan sa butika, pero minus o kaayuhan ko.
2: Ano man nakasulti kang minus kaayuhan ka ng mga sintetik?
3: Oh, sintetik na tambal. Murag, di katalab sa kong gwanda, gibate.
2: Oh, ano nakasulti magkangwa katalab?
3: Di man maayo, bro.
2: Oh, okay.
3: Di ba ayaw, murag minus o pikto ba?
2: Okay, so...
3: Nakasulog ko sa kuan, kining radyo. Alternative nga, na yung mga tambal ngayon nani, diri. Mato, gisingan ako.
2: So, gisulayan ni mo, sir?
3: Oo, oh, gisulayan ako.
2: Ang formula?
3: Oo. Oh.
2: Sa'yo nahitambo, sir?
3: Na, wa ramadugay, gibati ginako nga naayo ko.
2: Aha, kaya nakasulti man ka nga naayo na ka?
3: Kwan, nawala mi, dok, nawala gyud ako gibati.
2: Klaro gyud, nawa nga mo balik kung asma ni mo?
3: Kwan, man, kanang madugay.
2: Hinahinay?
3: Oh, hinahinay. Pero sa katong bagtik na ako sa itong dire, pero yung polvit mineral, nakagula ko din kapalit.
2: Oh.
3: Indagal na nung wari si Mahana, Dok. Mga tulog ka daw, hinahinay na siyang nawala sa kuha.
2: Maayaw ang ginawan ni mo?
3: Oh, ikaupat, hanto di kalima, hanto di siya wala na. Di, hindi ko katulog ka, Dok. Grabe mong yung presyo sa lawas.
2: Kung sa urasa siya mo kataki?
3: Ma, ano gusto itong mga bihe? Alas busi.
2: Kahit?
3: Tingka tulog ko ng urasa. Nya, di takatulogan na. Magluya kita ang lawas na to.
2: Ayan. So sa ato pa, sa diyang nakainom ka karon, maayo yun ang ibati ni mo.
3: Maayo na kayo, Dok. O, nagpasalamat yun ko sa kanang mga tambal na rin.
2: So, ang mo na yung pag-inganyo katong namati na to karon, katong nagduha-duha pa?
3: Ako silang sultihan, Dok, nga, o nga sila mga sakit nga, wa man gani maayo sa katong natambalid do muari sila diri sa Dok Alternatibo pedri gyud ang maayong kaayohan sa tawo.
2: Ayan, laruhon ako hawa kagibayran aniwa kagigawngan sa imong testimony.
3: Oh, wala gina. Makuha gyud ang kabubuto na ako gyud ang kining sarili nga opinion na ako gyud.
2: Oh, palihog ko putros pangalan sir.
3: Ako si Aristarco Sumalinog, 62 anyos, taga Tagom, Pagsabangan Barangay.
1: Okay. Problema sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Crime Solution. Dok Alternatibo.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap na sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch.
6: May 4, Lunes, sa Mulave, Barangay Makugihon, Magsaysay Street, Mulave, Zamboanga del Sur, in front of Pagara Law Office.
7: May 5, Martes,
6: sa Pagadian City, Amisola Street, Santa Lucia, Pagadian City, besides Big Enterprises and BF Goodrich.
5: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
5: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Boy no may gala sa atong pagpadayon, ah, ganiganto lamang pila sa tanan na itong magay gala, nga karungan lang wadong natay. Inapahigayon, nga halapan nga libreng konsultasyon, ha? Personal lang yan itong bisitaho. Ang atong nagkaroon mga branches, aron lamang matagaan ka o nagsinog ang mga pagtaklaro. Huwag yun ang ato lamang hangyo. Ayaw yun o dugay-dugaya, ayaw nagpailin-ilinin ang imuhang yambin nga problema. Sanglit nga gusto ka nga masuportahan ka na sa formula sa Doc Alternativo. We talking of support na natural nga makatabang ni ining inaning sitwasyon. Ang paglata ni ining gitawag nato nga luya. O diba kaha? Dinha makuha na sa Doc F turmeric powder nato. O kining atong Doc F salabat. Sana sa dako kayong makatabang makasuporta ka na ngadto na sa atong gihambin nga problema nga maglisod na ginhawa. Kining dugos para kini sa tutunlan ka na magkatol ng tutunlan nato. Og pag-inom aning atong mixed and herbal coffee with lagundi. Pwede na ni muna patakan tag-usa kapatak. Niyan ang atong health aromatic plus. Aron lamang medyo bugnaw-bugnaw. Makatabang kini sa pag-inhawa mga higala. Muna'y sarang buhanto nato sa atong mga higala. Pagasuking digbaminawan ang inyong personal na pag-ari dinhi sa atong nagkadaiyang mga branches sa Doc Alternativo. Ayaw na gayod o pagduha-duha na ano tayo schedule sa atong bulan sa Mars, Mayo, ining atong Herbal and Holistic Seminar, butang kine nga maoy muhatag din ha o mga pamaagi haro lamang mahilayo o dili tagayod masugamak ganto na sa grabing balatian na. O na nga sanglit nga imo nang mabatsyagan ang problema, ayaw na gayod o pailin-ilini. Personal ni mong bisitahon ang atong nagkadaiyang branches aron lamang masuportahan susama sa mga buhing testimonya na inyong nadunggan din sa atong panagubanuban.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit napagaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
6: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, ang grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuon. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Yun po, yun na nga po na, tsaka ano po ako yung constipated. Yun po ang pinaka main problem ko, yung constipation ko po. O tapos yun na po, nung nagpa-ano ako dito, nagpa-registered ako, nag-membership ako, nagpa-member ako kay Doc June. Ayun, sabi niya, ito yung lahat ng anuhin mo eh. Tapos na po ako ng cleansing. Cleansing po, pag ano ko ng one week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung Colbic Mineral. Yung sabi po sa sinabi, sinunod ko po lahat ng mga ano. Pagagising ko po sa umaga, nagano ako nung ano, yung ano ba yung pangmumug. Yun muna, tapos yung ano na, yung Colbic. Inano ko ng isang litrong tubig. Tapos pagkaano ko po, hinaluan ko ng honey at saka magnesium ascorbic. Yun po, yung after na mainom ko po yung isang ano yung mga kalahati pa lang na ano nararamdaman ko na po yung pag ano ng aking ano yung para ma-detox na nga ako masyado. Pero nag-ano pa rin ako ng rice sa tanghali pero ano na lang konti na lang. Ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote at saka saba. Basta the best po talaga ang yung pulvic mineral. Yung po ang nakatulong sa akin sa lahat ng mga aray-aray ko po at saka ano. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: Live Solution. Doc Alternativo.
4: Mauna ang mga nagsinugang mga testimonya nagpapamatuo na nasuportahan kini sa formula sa Doc Alternativo. Ikaw karon nga namati din na hala. Ayaw na gayon ang pagdangan. Personal nga bisitahi ang atong nagkadayang mga branches. Aro lamang kasuportahan o dili na kana mulala ka ng imuang gihambin. Mga higala ang allergy o asthma. Magkauban usahay ang usa ka mahimong trigger sa usa, bantay ang lawas. Likay ang triggers o pangayo o tabang kung kinanglanon na. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang makanunayon nga nagapahinomdom ang limpyo nga palibot ug husto nga pagatiman mao'y Yahweh sa maayong ginhawa. Daghang salamat sa inyong makanunayon sa pagpapatalinghog dinhi sa atong nga panagubanuban. Antod sa sunod higayon, susamang tagna, susamang stasyon dinhi sa inyong kinaham nga sibihanan mga kaigsuunan.
9: Mga kadok alternatibo tungod kay limitado ang oras dinhi sa programa sa radio. Inungdan nga may limitasyon ang paggiya kaninyo alang sa herbal o natural na solusyon sa balatian. Tambungi ang naka-schedule mga herbal and natural healing seminar. Di na sabran sa ron namang mabrihan ang imuhang pangunahuna o pag-asabot mahitungod sa kayuhan sa imuhang giantos na balatian. Kini ang inyong holistic coach sa Doc Vince Lamag Doctor of Ministry and Natural Healing. Nagaingon, malipayong pangkinabuhi kaninyong tanan.
8: Alternatibo.
10: Doctor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
2: Dr. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
11: Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Dilibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Dilibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
2: Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
8: Alternatibo.

0: Tangi o likay ang sigarilyo. Likay sa aso o pulyusyon o kinanglan yun nato na mag-exercise para ligon ang atong baga. O na siya'y makonsidera nga makatabang makasuporta sa inaning sitwasyon mga suking tigbaminawan.
1: Doc Alternativo!
0: Nasairan nga ang atong Doc F sa labat sa Doc Alternativo kay naa ni siya'y luya nga pangpanglimpyo sa atong respiratory system.
1: Doc Alternativo!
0: Ikadula, katulong abahin kining pag-inom sa atong mixed and herbal coffee with lagundi. Kay naa ni siya'y sangkap nga lagundi nga mutabang usab kini direkta ngadto na sa atong lawas sa rondili kini maigo ni ining inaning problema.
1: Doc Alternativo!
0: Ubin ba naigo na kini makasuporta? Masuportahan usab ka na sa atong Doc F turmeric powder kay naani siya ay anti-inflammatory lakip na usab kining ahos pang pakusong ngadto na sa atong immune system mga suking tigbaminawan. Makasuporta usab ang steam inhalation, init nga inungaw, bubuan nimo sa atong Health Aromatica Plus. Makasuporta kining inani nga problema mga kaigsuunan. Kaon punta og prutas ug utan para sa kusgan nga resistensya mga suking tigbaminawan. Ang imong presensya sa pagbisita ngadto na sa atong nagkadaiyang branche sa Rulamang makurian ug masuportahan kana kay naa tay makasuporta niini sa susama sa nasigutang problema.
1: Doc Alternativo.
0: Ikaduha nga puntong ato kining tagaan ug pagtagad unsa man kining colon cancer. Mao'y usab sa mga seryosong problema nga kasagaran nga masinati kini sa atong mga kaigsuunan. Nahitabo nga kadako kayo ang posibilidad nga maigo gyud ang imong tinae. Kasagaran nga magsugod lang kini sa gamay nga polyps nga mamahimong cancer kung dili kini matagad mga suking tigpaminawan. Aduna na siya ay matawag nato nga mga sintomas. Tanawa, amping, aninawa mga igala kay base imuning nasinatian, kining kalit nga kausaban sa imuhang pag-dispose, paglibang. May dugo ang imuhang disposal, imong i-touch, sakit ang tiyan o kining constipation o diarrhea. Duhan eh, di ka makalibang o sige po kalibang nga dugay mawala ang kapoy o pagkunhod sa timbang mga sukin tigbaminawan factors ka na nga sarang nga atong bantayunod.
1: Doc Alternativo!
0: Hinungdan mga sukin tigbaminawan na suta pinasubay sa pagtuon pagduki-duki sa Doc Alternativo Research ang low fiber diet kanabitong way mga fiber kusog kay mukaon aning mga ripinadong harina kining ripinadong kanon nga kana makapabilo kana mga suking tigbaminawan nga maglisod gyud ka og pagbawas.
1: Doc Alternativo.
0: Sobrang mga processed meat kining mahiligon mo konsumo aning mga processed meat ang kakulang sa exercise. Usa-usab sa gitan-aw niini kining obesity. O di ba ana ay family history nga nakasinati niining matang sa problema.
1: Doc Alternativo.
0: Now, direta sa prevention og natural support sa colon cancer. Para malikayan nato niini, gikinanglan gayod ang pagkaon og high fiber foods. Usa sa mga gikarekomenda sa Doc Alternativo kining pag-inom sa atong mixed and herbal coffee bisan unsang variants kay taas kana nga level sa fiber ang gidisenyo ni anang nisgutang kape o gikinanglan usab nga abagahan usab kana sa atong gulay kining prutas whole grains nga makuha kini sa atong Doc F Beast Milk. Inom og daghan tubig nga dunay patak ni ining pulbic mineral og regular nga exercise og likay sa mga processed og fatty foods. Monay atong Adinawon mga igala, haron lamang nga dili na gayud kini mulala kining inani nga sitwasyon.
1: No alternatibo.
0: Pinasubay ni ana usa nato ka membro ang nasuportahan ngadto na sa iyang gihambin nga problema sa diyang gihugtanon kini.
1: No alternatibo.
0: Nga gisunod ang proseso aber ato dang pabinahon ang takdo nga pagpaklaro sa usa nato ka membro.
1: No alternatibo.
2: Nahinto ang maintenance at sinunod ang 7 days cleansing program ng DOC Alternatibo.
3: Isang order lang, wala po na sunod ang program sa cleansing or uban pa din. Pero ang ipang lecture ni DOC itsao na ito sa pagdating na upa. Ako yung timanan po, kung sila na sa mga gidilig, pero na po mo, kanan ang kakao ng litero, paspas na yung kung inom sa mga tambal dito.
4: Nabakay sakit before, ma'am? Before kanyang isa?
3: Oo, once nga niya. Abi ko diri, wala na ko mga sensitik. Nangayon, tuto ko sa dito. Iya po matabangan na mabawas-bawasan ang mga abilang sa mga herbal. Yan ang akong ipambati ron, dilik na pareha sa una. Murag na alam dito, kapatsagan nga po nga. Lahit na dito sa una ang akong panglawas. Ako si Felita de Madigo, nagkapuyo sa Punta, Dipolog City, sa Buanga del Norte. Ang akong edad is 66 years old.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng DOC Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
1: DOC Alternatibo.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
6: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch.
8: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
7: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
7: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo abri alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Aron tubluan ka. Giyahan ka sa tamang solusyon din ha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa Natural Megadose Vitamin C-IB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sanasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang Megadose Vitamin C-IB.
3: Doc Alternativo.
4: Insomnia at constipation, natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
5: Pero ang pangalan ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang yung kumisan, sira ang tulog ko, saka yung pagtumi. Pero nung mag-cleansing ako, sabi ko, ang ganda pa ako. Yung tumi ko yung itim, may itim. Tapos yung ng pagtulog ko, medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napasin ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung ano na yung katawan, na mabuti, merong mga nagpo-process dito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro for emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa ito naman, 77 na po. Maraming hindi maniwala sa atin eh. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya po eh, yun ang problema ko noon. Ako po si LPG Jeter, pero ang palayo ko po, 80. Tiga-guagwa, Pampanga po ako.
0: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
3: Doc Alternativo.
6: Panahon ngayon dumadami ang...
2: Muin umay gala sa atong pagpadayon na galing ato lamang hagit sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga dunay gipangbati din ha sa ilahang problema.
6: Saan tayo nagpap...
2: Daghan ang giinom nga mga tambal apan wa lang gihapon kini nga maangkon ang dayag nga solusyon nga iyang gilauman nga agihandom mga sukin digbaminawa.
3: Doc Alternativo.
2: Ang atong challenge personal nga bisitahi ang atong nagkadaiya mga branch sarun lamang matagaan gayod o hinaling pagpanubay kanang imuhang gihambin din ha nga problema. Adunay mga suporta, makasuporta kini pinasubay usab kining pagkaon ni ining kamunggay anaamana sa atong DocEp cookies, malunggay cookies nato mga igala. Og ang atong DocEp malunggay kapsula, available kini nga tuna sa atong brands. Og pagkaon ni ining papaya nga i-appeal ang iyang liso. Kaunta og fiber rich drinks og kining pag-inom ni ining mga probiotic, makuha na sa atong banana cider sa Doc Alternativo mga sukin di guminawan nga kansa nga imo kining matagamtaman ang nindot kaayo nga solusyon nga ipakatap ngadto na sa Doc Alternativo. Gani sa ato nga mga igala nga ang lung cancer ug colon cancer seryoso nga sakit pero dili imposible nga malikayan nato ang kahimtang mga sukin tigbaminawan. Busa ikaw karon igsuon nga naa gayod sa imuhang gihambin nga problema, likay gayon ang bisyo kaon ug sakto ug mas nindot yun nga magpa-check up ug regular mga higala bisita sa atong mga branches. Early detection gayod ang pinaka-importante nga punto ni ana. Ayaw gulata nga mugrabe ang sintomas, una ka mulihok ka. May challenge na to na karong adlaw Anatay ginapahigayon nga libre ang atong konsultasyon.
3: Dok Alternatibo.
2: Aron lamang personal nimo nga makahimamat ang atong doktor o ministry and natural healing. Sa tanan nato nga mga igala, mga sukindig paminawan, tambungi ang ginapahigayon nato nga herbal and holistic seminar. Nagkutay na kini sa bulan sa Mayo, aron lamang mabag-o og anaagyoy giya nga masilsil sa imuhang alimpatakan nga maoy muhatag dinha og kahibalo aron dili ta maigo ni ining matang sa problema. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong ubos kahigalas kanginan, ang inyong pagpadayag, mas nindot yun ang inyong presensya sa pagbisita ngadto na sa atong mga branches, aron lamang kakurian, katuluan ka sa mga nagsinugang ng mga pamaagi, aron dili ta matumpawak ngadto na sa kadautan. Ang inyong panglawas, napaka-importante kini, hantod sa sunod higayon. Sa atong panaguban-uban, kini ang inyong ubos kay galas kanginan, Dok Vince Lamac, Doctor of Ministry and Natural Healing. Susamang takna, susamang istasyon, hantod sa sunod natong episode sa atong iskutanan dinhi sa programa.
3: Dok Alternatibo!
7: Dr. Alternatibo, pinasahing pagpanambal sa nagkadaiyang balatian sa tao. Gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423, Kuntama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Dr. Alternatibo!
8: Epektibo!
9: Epektibo, Jun!
8: Epektibo mo lang!
7: Ekonomiya pagyod!
3: Dok Alternatibo.
10: Ang Dok Alternatibo Herbal Products ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Tagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit. Lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asma. Inborn kasi nang mahirap pagaling yan, hindi mapagaling yung doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gamgon ng Sison Pangasinan. 76 na po ako.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
1: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
2: Pananakit ng mata at nagluluha pa ito. Nasolusyonan na dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral with Tawa Tawa Extract ng Doc Alternativo.
3: Ako galing sa Engine Calawood, taga Barangay Harrison, 35 years old. Ginabat siya ko ang akin nga mata. Itatay ako nina, nag-update, nag-aluha, kag-premira, sakte. Pero kung nagamit yun, ako ka-pulok to kang Doc Alternativo, nga ay solusyon na may gita ang resulta na kay nag-uragit ang sakit kang mata ko pa ni kag nadura ang mga asakde-sakde. Ginarekomenda ko gidya sa mga kilala ko kapag sa nagpamati ka dya. Magamit ka mo kang eye solution kay namigid ang resulta na ka dya sa mata natin. Kag ako gidya, subo ko gidya na testingan ko rin niya namigid ang resulta na. Ako galing si Engine Calawood, 35 years old, taga Barangay Maralisan, Bulacan.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: radyo. Naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Sumasakit ang tuhod, balakang at talampakan. Mayroon ding problema sa kanyang mata at pamamanhid rin ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Bago po ako nakapunta dito, sumasakit ang tuhod ko, balakang at mga talampakan. Saka may problema din ako sa mata kasi naoperahan po ako sa katarata. Pagkatapos yung kuminsan, pamamanhid ng balikat, kamay. Mula nung gumamit po ako ng Fulvic Mineral, nasarapan po ako sa tubig na ito. Pagkatapos, yung mga nandating nararamdaman ko sa tuhod, sa talampakan, at sa pananakit ng katawan ko, nabawasan po. Ako po si Jimena Manyadera, 77 years old po, nagabalatan Camarines Sur.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
7: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
6: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
7: Iisa lang ang sigaw.
6: Prime FM.
8: Prime FM Nationwide.
6: Mas pinalawas.
7: Mas pinalakas.
8: Prime FM Nationwide.
6: Tunay na maasahan sa balita.
7: Musika at impormasyon.
8: Prime FM
6: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
8: Prime FM.
6: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balita Nationwide. Mga nangungunang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang kumpirmado, tapat at napagkakatiwalaan. Prime Balita Nationwide.
8: Prime Balita Nationwide.
6: Mula sa bulwagang pambalitan sa Prime Broadcasting Network. Main Headquarters, Digo City, Davao del Sur. Mapapakinggan sa buong Pilipinas. Ihahatid ang mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Prime Balita Nationwide.
8: Prime Balita Nationwide.
6: Kasama ang inyong maaasahang tagapaghatid ng balita, J.R. Lucas at Daisy Aranyes. Prime Balita Nationwide.
9: Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, House Panel. Inirekomenda na sa Senado ngayong araw ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte.
10: 52 barangays sa Albay apektado ng ashfall mula sa Bulkan Mayon. Alert status ng Bulkan na nanatili sa Level 3.
9: Office of the President. Inaprubahan na ang biyahe sa ibang bansa ni VP Sara.
10: ICC tiniyak na magiging patas sila sa pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
9: Chinese na nagpanggap na Pinoy, arestado sa Zamboanga, Cebu.
10: Retired Army, sugatan sa pamamaril sa Coronadal City.
9: Business news. Taas presyo sa produktong petrolyo. Aasahan na sa Martes.
10: Sa health news, dahilan ng Almoranas, alamin.
9: Sa international news, 13 patay sa airstrike ng Israel sa Lebanon.
10: At sa sports news, 76ers tinalong Celtics sa Game 7 matapos ang 44 na taon.
9: Showbiz balita, Bea Milian Mindorski ng La Union, kinurunahang bagong Miss Universe Philippines.
10: Sa balitang kakaiba, lalaki sa South Korea makukulong matapos magpakalat ng AI-generated na litrato ng wolf na gumagala sa kalsada.
6: Prime Balita Nationwide!
9: Magandang umaga Pilipinas, araw po ng Lunes, May 4, 2026.
10: Sabay tayong napapakinggan sa lahat ng Prime FM stations sa buong bansa. Live din tayo sa Facebook page ng Prime FM.
9: Kami yung tagapaghatid ng balita. Ako po si Katropa J.R. Lucas.
10: At ako naman Katropa Daisy Aranyas.
6: Prime Balita Nationwide!
10: Sa unang detalye ng mga balita, nakatakdang pagtibayin ngayong Lunes, May 4, ng House Committee on Justice ang ulat na nagre-rekomenda ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Jervin Ministro, natapos na ng committee ang pagsusuri kung may probable cause ang mga ebidensyang iniharap sa kanila. Lumitaw rin sa pagdinig ang ilang mabibigat na alegasyon. Kabilang na ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million na confidential funds kung saan 125 million umano ang nagastos sa loob lamang ng 24 oras. Pinuna rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang envelope system at umano'y kahina-hinalang mga resibo sa hiwalay ng forensic analysis ng National Bureau of Investigation, lumabas umano ang pamimeke ng mga pirma. Batay naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, natukoy ang mga peking pangalan ng mga recipient habang kinumpirma ng Commission on Audit ang disallowance na umabot sa mahigit 73 million pesos. Isa pa sa mga isyong tinalakay ay ang umano'y paglobo ng yaman ni VP Sara. Ayon sa datos ng Ombudsman, nasa 88 million ang kanyang net worth noong 2024. Subalit sinabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may natukoy silang kahinahinalang transaksyon na umabot sa 6.7 billion na umano'y kinasasangkutan ni Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Kasama rin sa mga paratang ang umano'y kill threat laban kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualde.
6: Prime Balita Nationwide.
9: Nakatakdang magpulong ang National Unity Party o NUP sa May 5 upang talakayin ang kanilang magiging posisyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, pag-uusapan sa pulong kung magkakaroon ng iisang party stand ang partido o kung hahayaan ang bawat miyembro na magdesisyon ng mag-isa sa butuhan sa pinari. Anya, dati ng split o hati ang opinyon sa loob ng NUP, ngunit posibleng nagbago na ito matapos ang mga pagdinig ng House Committee on Justice. Naniniwala rin siya sa konstitusyonal at maayos ang naging proseso ng komite taniwa sa claim ng kampo ni Duterte.
6: Prime Balita Nationwide!
10: Posibleng sa Hunyo pa magsimula ang paglilitis sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Kahit pa agad na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa oras na matanggap ang Articles of Impeachment mula sa Kamara. Kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, kinakailangan pa umano ng hindi bababa sa 3 linggong preparasyon bago tuluyang umusad ang trial. Dagdag pa niya, kabilang sa mga prosesong kailangang pagdaanan ay ang pagpapadala ng summons, pagtanggap ng sagot ng depensa, at pagsagawa ng preliminary conference o pre-trial upang malinaw ang mga isyong tatalakay na kompetensyang ihaharap. Binigyan din pa ng senador ang kahalagahan ng maagang pre-trial upang maiwasan ang kalituhan. Katulad anya na nangyari sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Samantala, magpupulong naman anya ang impeachment court kung sakaling maglabas ng temporary restraining order TRO ang Supreme Court of the Philippines upang pagdesisyonan paano ito tutugunan. Sa kabila nito, iginiit ni Lacson, ang impeachment court ay isang constitutional body at ang mga desisyon nito ay sa penal at di maaring iapila. Kaugnay nito, nagsagawa na ang Senado ng mga paghahanda sa posibleng paglilitis kung saan pinaaalahanan ang mga senador na umakto bilang mga hukom.
6: Prime Balita Nationwide!
9: Sa iba pa balita, umabot po sa 52 barangay ang apektado ng ashfall bunsod ng patuloy na pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon ayon sa Office of Civil Defense. Ayon sa OCD, ang mga barangay na apektado ng ash fall ay kabilang sa mga bayan ng Kamalig, Nunubatan, Taraga at Ligaspi City sa Albay, kung saan nakapwesto na rin ang mga volunteers at disaster response teams para sa agarang tulong. Nanatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon sa Albay. Tapos nga po itong magbuga na makapal na usok kahapon kasunod ng pyroclastic density current event. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibox, ibig sabihin nito ay mataas pa rin ang aktibidad ng bulkan at may pagdaloy ng lava at mahihinang aktibidad. Nakapagtala rin po ng 32 volcanic earthquakes, kabilang ang 25 na pagyanig na may 2 hanggang 15 minuto ang haba. Nasa 284 naman ang rockfall events at 14 na pyroclastic density current signals, habang aabot sa 1,586 tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Sabi pa ng FIBO, patuloy na nakitaan ng katamtamang pagsingaw ang Bulkang Mayon patungo sa kanlurang Hilagang Kanluran, habang nagsisimula namang mamaga ang Hilagang Silangang bahagi nito. Kaugnay nito, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na nagtulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkan Mayon, patutular sa mga bayan ng Ginubatan at Kamalig sa lalawigan ng Albay. Ayon po sa Presidential Communications Office, puspusan na ang sinagawang response operations ng pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko, matsyak ang kaligtasan ng mga residente, mapanatiling bukas ang mga kalsada at mahalagang serbisyo sa mga apektadong lugar. Nanguna naman po ang DPWH sa clearing operations upang alisin ang makapal na abo sa mga pangunahing kalsada. Masiguro na rin ang ligtas na pagbiyahe ng mga residente at emergency responders.
6: Prime Balita Nationwide.
10: Sa kaugnay na balita, pinaaalahanan naman ng Department of Health o DOH sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon na magsuot ng face mask upang maprotektahan ang kanilang kalusugan laban sa ashfall. Ang paalalang ito ay kasunod na rin ng sunod-sunod na aktibidad ng bulkan na nagdulot ng makapal na abo sa iba't ibang bahagi ng Albay. Ayon sa DOH, mapanganib sa kalusugan ng volcanic ash, kaya hinihikayat ang mga residente na magsuot ng face mask, particular na ang N95 face mask, upang maiwasan ng respiratory illnesses. Inirekomenda rin ang paggamit ng salamin o goggles upang maprotektahan ang mga mata laban sa abo. Dagdag pa rito, pinapayuhan din ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pinto at uminom ng sapat na tubig upang mabawasan ang iritasyon sa lalamunan, bibig at baga. Sakaling kakailanganin ng tulong, hinimok naman ng DOH sa mga residente na tumawag lamang sa emergency hotline na 911 o makipag-ugnayan sa DOH Bicol para sa agarang assistance.
6: Prime Balita Nationwide.
9: Ang bahaging ito ay tidpo sa atin ng award-winning formula ng Doc Alternativo. Ito po ang ating Fulvic Minerals, anti-hypertensive at anti-diabetic herbal food supplement. Food for the cell. Mabibili po sa online shop, sa TikTok, Shopee Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
6: Prime Balita Nationwide!
9: Pinayagan po ng korte sa Pasay na magkapagpiansa ang dating TV host na si Jay Sonza, kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya matapos amyendahan ang naunang desisyon na non-bailable ang kanyang kaso. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino, binago ng Regional Trial Court Branch 118 Pasay City ang naunang ruling ng kasong unlawful publication na maaari nang magpiansa si Sonza. Anya, agad nilang pinoproseso ang piansa. Sarado ang korte nang ilabas ang kautosan. Napatid na naaresto po si Sonza sa bahay sa Quezon City noong Huwebes na mga operatiba ng NBI batay sa warrant na nilabas ng nasabing hukuman. Una itong itinuring na non-bailable offense. Nahaharap si Sonza sa mga kasong may kaugnayan sa cybercrime, kabilang ang unlawful use of means of publication at unlawful utterances sa lalim ng Article 154 ng Revised Penal Code, kaugnay nga po ng Section 6 Cybercrime Prevention Act of 2012. Batay sa investigasyon ng NBI noong Enero 2026, Kabilang umano si Sonsa sa mga nagpakalat ng hindi beripikado at mapanlinlang na impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang ang umano'y CT scan results na kumakalat sa social media. Paliwanag ng kampo ni Sonsa na mula pa lang sa simula ay bailable na ang naturang kaso bilang isang karapatan sa ilalim ng batas. Tinawag din ni Atty. Tolentino na isang legal misstep ang naunang paglabas ng warrant na nagdeklara sa kaso bilang non-bailable. Sa kasalukuyan, inaasahan ng kampo ni Sonsa ang kanyang agarang paglaya matapos maisumiti ang piyansa habang posible pa silang magsampa ng reklamo kaugnay nito.
6: Prime Balita Nationwide.
9: Oras sa Pilipinas sa ganap ng 21 minuto na kalipas sa alas 6 natin sa atin ang Dasho Record. Abangan sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide Office of the President. Kumuha ang biyahe sa ibang bansa ni VP Sara.
10: ICC tiniyak na magiging patas sila sa pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
9: G2G or Government-to-Government Oil Procurement, ipinananawagan sa Senado.
10: 4 na Chinese research vessels na mataan sa karagatang sakop ng Pilipinas, BCG aircraft ipapadala sa lugar.
9: Chinese na nagpanggap na Pinoy, arestado sa Ipil, Zamboanga, Sibuga.
10: Halos 1,000,000 halaga ng shabu nasa bat ng PNP sa MSU Marawi Campus.
9: Retired Army, sugatan naman sa pamamaril sa Coronadal City.
10: Pulis sinibak sa serbisyo ng Napulcom dahil sa agarang pag-cremate sa kanyang asawa at anak na natagpo ang patay noong Enero. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide.
6: Prime Balita Nationwide!
11: Prime FM.
12: Prime FM.
13: Malakas na ang resistensya sa katawan at nasolusyonan ang hyperacidity dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion at pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
14: Abil na ko o vitamin C, kauban sa kong mama. Nindot yung paminawas yung lawas kung naka-vitamin C IV ka. Magaan din yung pamati sa yung panglawas. Dati, nag-hyper ko, magsigid. Ano yung kutu-kutu ba? Take ko mga dwato pa basang yun yung corn coffee sarasara. Kaloy sa juice na wala, bit siya. Para na ang gimintin, mga 2 months siya. Wala, git siya ang kuwan, hilag ko. Hantod ka rong, padulang niya kung may gamit ang mga product sa Doc Alternative. Advice ko sa uban na mag-try din mo sa vitamin C IV kay indot kayong paminawas mong laos. Akong mama kay kaupat na siya naka-vitamin C IV. Kaloy sa Diyos, kuwan sa akong mama ron, aptik pag-iapon. Kudi ay si Maria Obligar, taga Duman.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumawa ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
5: Prime Balita Nationwide!
10: Balik tayo oras sa buong Pilipinas, 6:26 ng umaga. Inaprubahan na po ng Office of the President o OP ang panibagong petsa ng pagbiyahe sa ibang bansa ni Vice President Sara Duterte. Pinapirma po ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na sabing usapin kung saan magsisimula ang kanyang biyahe. Simula na po noong Mayo 2 hanggang sa Mayo 15. Nabasang approval noong Abril 28 para sa biyahe niya sa The Hague sa Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Magugulit ang unang humiling ang Vice Presidente ng biyahe mula Abril 23 hanggang Mayo 15. Subalit, hindi na nila ito na aprobahan. Kaya binago na lang ang petsa.
5: Prime Balita Nationwide!
11: Tiniyak naman ng International Criminal Court o ICC na magiging patas, impartial at independent ang paglilitis nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC spokesperson Oriane Mailit, na nabigyan nila ng sapat na panahon ang defense team ng dating Pangulo para sa nalalapit na pagdinig sa hinaharap nitong kaso sa na crimes against humanity. Maliwanag pa nito na magiging malawak ang pagdinig ng ICC na ito ay mas mahaba kumpara sa mga national level. Ang uri kasi ng krimen ay kailangan ng malaking ebidensya na may pipresenta sa korte at maraming mga hamon na kakaharapin sa pagdinig. Magugunitang noong April 23 ay kinumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber ang Crimes Against Humanity laban kay Duterte. Isa sa gawa sa May 27 ng Trial Chamber 3 ang status conference. Dagdag pa nito na ipinauubay na nila sa trial judges ang paglagay ng schedule para sa pagbubukas ng pagdinig base sa pagsumite ng partido ng kaso. Ang pagdinig ay isa sa publiko kung saan ito ay mapapanood ng live sa online.
5: Prime Balita Nationwide!
10: Nanawagan po si Senadora Aimee Marcos sa pamahalaan na agarang magpatupad ng direktang government-to-government o G2G oil procurement

0: Unang administrasyong Marcos sa krisis, nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na patuloy na napapataas sa presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Question din niya kung bakit hindi umano nasalanta ng unasamantala ng gobyerno ang pagkakaroon at pagkakataon ng pagsundo sa Russia na sa panahon ng umiiral na sanctions waiver. Binalikan din ang senadora ang karanasan ng bansa pada 1970 kung saan nakipagsundo umano ang gobyerno sa ibang bansa para sa direktang pag-angkat ng langis sa mas mababang presyo upang maibsan ang epekto ng oil shocks noong 1974 at 1979. Dagdag pa ng senadora, ilang bansa sa Asia na rin ang kasalukuyang agresibong kumikilos upang matsak ang kanilang supply ng langis, kabilang dito ang Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Thailand at Malaysia na umano'y nakikipag-ugnayan sa Russia at iba pang oil exporting countries. Kahit pa ng senador dapat pag-aralan ng Pilipinas ang estratehiya ng ibang oil importing nations upang mabawasan ang epekto ng posibleng pagkantala ng supply, lalo na sa rutang dumaraan sa Strait of Hormuz na madalas naapektuhan ng geopolitical tensions. Sa huli, binigyan diin ni Marcos na ang krisis sa langis ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino at kinakailangan anya ng mas matibay at agarang aksyon mula sa gobyerno.
1: Prime Balita Nationwide.
2: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 4 na Chinese research vessels ang namonitor sa kalagatang sakop ng Pilipinas na may nagsasagawa ng marine scientific research nang walang pahintulot. Ang IPCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, natukoy ang presensya ng mga barko gamit ang Dark Vessel Detection o DVD system ng Canada. Kabilang dito ang Chang Yang Hong 33 na namataan sa layong humigit kumulang 140 nautical miles, hilagang kanluran ng Rizal, Palawan. Zohai yon na nasa 171.18 nautical miles kanluran ng Bulinaw, Pangasinan. Xi'an 1 na nasa 180 nautical miles kanluran ng Itbayat, Batanes. At Xi'ajing sa layong 88.36 nautical miles silagang silangan ng Itbayat. Dahil dito, iniutos sa PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang pagpapadala ng aircraft at vessels upang rangin at paalisin ng mga ito dahil sa paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Muli ring nahindigan ng PCG na mananatili itong alerto at patuloy na babantayan ang anumang hindi autorisadong aktibidad sa karagatang sakop ng Pilipinas para maprotektahan ang maritime jurisdiction ng bansa.
1: Prime Balita Nationwide. Prime FM Report.
0: Sa iba pang balita, sinarang flyover sa Iloilo City, binuksan na ulit dalawang modernized na public market sa lungsod, modelo ng urban development. Detalye sa balita mula kay Jennifer Karikitan.
1: Prime FM Report.
3: Ipinagmalaki ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas maagang natapos ang proyektong pagsasaayos ng buhang flyover sa Haro, Iloilo City. Ayon sa DPWH, mas maaga ito kumpara sa original na target completion date sa May 15 matapos isara ang flyover nitong Enero dahil sa banta sa kaligtasan dulot ng mga nahuhulog na debris. Alinsunod na rin daw ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang mabilis na pagsasayos ng tulay para agad na magamit ang mga motorista at makatipid sa gasolina. Samantala, matagumpay naman ang naging redevelopment ng Iloilo Central at Terminal Markets para ipakita ang imahe ng lungsod bilang pangunahing modelo ng urban development sa Pilipinas. Sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na nagsisilbing patunay kung paano nababago ng maayos na public-private partnerships ang pampublikong infrastruktura at nakatutulong sa paglago ng ekonomiya. Kamakailan ng ininspeksyon ang dalawang pamilyan kasama si Iloilo City Mayor Raisa Reyes kung saan pinuri din ang mga pinagandang pamilyan sa pamamagitan ng maayos na pamamahala. Mula dito sa Iloilo City, Jennifer Karikitan para sa Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide.
2: Hinamon naman ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Portalist Representative Terry Ridon, si Davao City Representative

0: Representative Paulo Pulong Duterte na maglabas ng ebidensya hinggil sa kanyang paratang natatanggalan umano ng pondo ang mga kongresista kapag hindi susuportahan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Ridon, mahalagang patunayan ni Representative Paulo Duterte ang kanyang mga pahayag sa halip na basta maglabas na lang ito ng akusasyon sa social media. Kasabay nito, hinamon din ng mababata si Representative Pulong na ipakita ang kanyang tapang sa pamamagitan ng aktibong pagdepensa sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa plenaryo ng Kamara de Representantes. Question din aniya ang umano'y madalas na pagliban ni Representative Duterte sa mga sesyon ng Kamara at ang hindi ito regular na pagdalo sa mga plenary proceedings. Ginawa ni Ridon ang pahayag matapos mag-post si Pulong Duterte sa kanyang social media account ng aligasyon na may mga kongresista umanong binabantaan na mawawala ng pondo ang kanilang mga distrito kung hindi boboto pabor sa impeachment complaint ni VP Sara.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Sentensyahan naman ang 4 na buwang pagkakakulong ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa pagharang noon sa highway sa kasagsagan ng pag-aresto sa kanilang founder, si Pastor Apollo Kibulon. Napatunayang guilty ng Metropolitan Trial Court Branch 39 sa Quezon City si Eduardo Corda dahil sa paglabag sa Section 13A ng Batas Pambansa bilang 880 o ang Public Assembly Act of 1985 na patunayan sa 1,000 kilos protesta noong August 2024 sa KOJC compound sa Davao. Nagugat ang kaso mula sa mga protesta at barricades ng KOJC supporters sa kasagsagan ng pagsisilbi ng mga otoridad ng warrant of arrest kay Kibulon. Base sa desisyon, pa ng mga nagpo-protesta ang parte ng Philippine-Japan Friendship Highway gamit ang mga sasakyan at iba pang barikada na nagresulta sa public obstruction sa kasagsagan ng police operations. Bagamat nakakuha ng permit ang grupo para sa prayer rally at candle lighting activity, saklaw lamang nitong event sa loob ng KOJC compound. Katwira naman ang kampo ng KOJC member sa trial nang hindi siyang nag-organisa ng illegal na mga aktibidad at kumilos sa ministerial o peacekeeping rule sa kasagsagan ng pagtitipon. Subalit sabi ng desisyon na kinukonsideran ng mga otoridad si Corda na isa sa mga leader ng assembly base sa kanyang paggamit ng megaphone at crowd coordination sa kasagsagan ng girian.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Oras sa buong Pilipinas, alas 6:36 na ng umagat ang oras na yan, hatid sa atin ang Mixer Herbal Coffee ng Doc Alternativo. Natural na kape, natural ang galing. Simula ng araw ng masigla, gawing partner ang Mixed Herbal Coffee. Mabibili sa inyo piling supermarkets, butika, distributor, TikTok shop, Shopee, Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong Bansa.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Isa pang Chinese national na nagpapanggap na Pilipino ang naresto ng Bureau of Immigration o BI sa Ipil, Zamboanga, Sibugan. Ayon sa BI, si Wen Yulin, 51 anyos, ay gumagamit ng iba't ibang government-issued identification cards na may iba-ibang pangalan. Kabilang ito ang driver's license, tax identification cards, gayon din ang health at postal IDs na may iba't ibang pangalan. Napag-alaman din ng BI na ang passport ni Lin ay expired na noon pang 2011, kaya siya ay undocumented na. Nabatid na gumagawa rin si Lin ng mga hindi autorisadong aktibidad. Natuklasan din ng BI ang kanyang misrepresentation sa kanyang mga minor de edad na anak para makakuha ng Philippine passports gamit ang ibang pangalan. Ang naturang Chinese national ay nakatakdang ipareport ng PI.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Arestado naman ang isang high-value drug suspect matapos na makumpiska ang tinatayang 884,000 na halaga ng hinihinalang shampoo. Sa Baybas Operation, nasinagawa po ng Marawi City Police Station sa Mindanao State University, Marawi, Main Campus, sa Barangay Dimalna. Madaling araw po nitong Mayo 2. Kinilala ni Lanao del Sur Police Provincial Office Director, Colonel Cesar Kabuhan ng suspect na si alias Abdul, residente ng Barangay Buadi Parda ng Naturang Lungsod. Patay o ayon sa polisyan na nagtipo na kung alauna 53 ng madaling araw matapos ang Baybas Operation. Naganap ang transaksyon sa loob ng isang berdeng Toyota Avanza na nakaparada malapit sa gusali ng library ng campus kung saan nakipag-transaksyon ng marong suspects ng Bosher Bayon. Natumpiskan sa kanyang isang plastic bag na naglalaman ng hininalang shabu na may halagang 688,840 pesos na itinuturing ng buy bust item. Narecover din ang isa pang sachet ng hininalang shabu na nagkakalaga ng 201,960 pesos bukod pa sa marked money at sasakyang ginamit sa transaksyon. Hinahanda na po ng Marawi City Police ang kasong isasampa laban sa sospek.
1: Crime Balita Nationwide.
0: Sugatan naman ng isang retiradong sundalo matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Barangay Concepcion, Coronadal City. Atay sa ulat, kinilala ang biktima na si Romel Aguilar, residente ng Barangay Tamnag, Lutayan, Sultan Kudarat. Sa initial na investigasyon ng mga otoridad, nagmula umano ang biktima sa sentro ng nasabing lungsod at papunta sana sa Purok Marcos, Barangay Tamnag, nang pagbabarilin nito ng dalawang sospek na nag-aabang sa lugar. Agad na tumakas sa mga sospek, sakay ng motorsilo patungo sa hindi matukoy na direksyon. Habang mabilis namang dinala sa kanilang bahay, ang biktima at kasalukuyang ginagamot ng doktor. Napag-alaman na nagtamo ng tama ng bala sa bahagi ng leeg ang biktima. Patuloy pang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanla ng mga sospek at ang motibo sa krimen.
1: Crime Balita Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tuluyan na pong sinibak sa serbisyo ng NAPOLCOM si Police Senior Master Sergeant John Molyanido. Tapos mapatunayang nagkasala sa iba't ibang kasong administratibo kaugnay ng pagpapakremate sa labi ng kanyang mag-ina. Nagtagpo ang patay noong Enero 2026 sa disisyon ng Commission and Bank na patunayang may pananagutan si Molyanido sa great scandal, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon, minadali umano ni Molyanido ang pagpapakremate sa labi ng kanyang mag-ina. Siya rin mismo ang pumirma sa pagdulot para sa cremation kahit hindi pa tapos ang medical legal procedures na nagresulta sa pagkasira ng posibleng mahalagang ebidensya. Sabi ng NAPOLCOM na malinaw itong paglabag sa Presidential Decree No. 1829 Obstruction of Justice, pati na rin sa umiiral ng mga patakaran ng komisyon. Bawal ang cremation sa ganitong mga kaso nang walang pahintulot mula sa mga otoridad. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Carinisan, seryoso ang naturang paglabag dahil tungkulin ng isang pulis na protektahan ang ebidensya at itaguyod ng hustisya. Dahil sa bigat ng kaso, itinataw ang parusang dismissal sa serbisyo laban kay Molyanido kasama ang iba pang kaukulang parusa. Matatandaang natagpuan ang bangkay ng kanyang asawang si PSMS Diane Marie Molyanido sa Pulilan noong Enero 24, habang ang labi naman ng kanilang 8 taong gulang na anak na lalaki ay narecover sa Victoria matalipas ang ilang araw. Malabas po sa autopsy na namatay ang mag-ina dahil sa tama ng bala at suffocation.
1: Crime Balita Nationwide! Crime FM Report!
0: Wanted person na may kasong attempted homicide, arestado sa Abulog. Kompletong detalye laminatan mula kay MJ De La Cruz.
1: Crime Balita Nationwide!
3: Matagumpay na naaresto ng PNP Abulog ang isang wanted person na nahaharap sa kasong attempted homicide noong unang araw ng Mayo taong kasalukuyan. Sa pinagsanib ng pwersa ng PNP Abulog sa pamumuno ni Police Captain na John Jefferson A. Bumanglag, OIC, katuwang ang mga tauhan ng 2nd CPMFC, matagumpay na nanakip ang suspect na kinilalang si alias J, 30 taong gulang, binata, isang construction worker, at residente sa bayan ng Rizal, Cagayan. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas sa Municipal Trial Court, a 2nd Judicial Region, Rizal, Cagayan, kaugnay sa kasong attempted homicide. May nirekomendang piyansa ang korte na nagkakahalaga ng 36,000 piso para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ang suspect ay maayos na binasahan ng kanyang constitutional rights alinsunod sa Miranda Doctrine upang matiyak ang wastong proseso at paggalang sa kanyang karapatan bilang akusado. Matapos ang pag-aresto, agad na dinala ang nasabing suspect sa pila ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at kaukulang disposisyon bago iharap sa kinaukulang hukuman. Patuloy namang pinaigting ng PNP Abulug ang kampanya laban sa wanted person bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad upang matiyak na maipagtutupad ang batas ng patas at maayos. Mula dito sa Abulug, Cagayan, MJ De La Cruz para sa Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
0: Oras sa buong Pilipinas, alas 6.43 na ng umaga. Bangan sa ating pagbabalik sa business, taas presyo sa produktong petrolyo. Ang asahan na sa Martes.
2: Sa international news, 13 katao nasawi sa airstrike ng Israel sa Lebanon.
0: Sa health news, dahilan ng Almoranas, alamin.
2: Sa sports balita, 76ers, pinalo ang Celtics sa Game 7 tapos ang 44 na taon.
0: Sa showbiz, Bea Milian Windorski ng La Union, kinaronahang bagong Miss Universe Philippines.
2: Sa balitang kakaiba, lalaki po sa South Korea, makukulong matapos magpapakalat o magpakalat ng AI-generated na litrato ng wolf na gumagala sa kalsada. Walang BBTO dahil magbabalik pa ang Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
4: Prime FM.
5: Prime FM.
6: Uy, Mega, kagol ba si mong gagway di, ha?
7: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay ni magulaan na.
6: Aw, oh, kana ba? Kay malaba ka, Mega, nga tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission, kun ERC, nga ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge, kun UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuwig 2020. Aban gibalik na karun. Dugang pa ni Ana, dun pa'y market o transmission increases.
7: Mauba? Basta mo't nagkadagan ng kwarta sa Dasoreco, Ani?
6: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM. Oo, tinuod, misa ka dyan ang rates tungod sa mandated charges na gibalik kong i-adjust. Kinitungod ginabayro nato ang Watershed Protection, Renewable Energy Project o ang Ancillary Services aron ligo ng grid.
7: Mauba di ay? Apan makagol gihapon kay taas na sarang atong bill.
6: Susayo kagol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
7: Usaon?
6: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
7: Yes, nigamay na dyan ang akong bill.
6: Mao ba? Yosan mo pag-magic, Amega?
7: Wala'y magic, Amega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Huwag ma-okay ang resulta.
6: Perfect! Huy, libriya dahin kong coffee, Amega, ha?
7: Na, impas ang savings.
6: Sige na. Tutal, wala man kay love life. Ikapi na lang nato.
8: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimog yapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa ni Ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers o plug sa mga appliances diya sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
9: Active ang isipan dahil sa paggamit ng sex solution ng Doc Alternativo.
10: Ko si Corazon Erebal, 69, nagpuyo sa Holy Redeemer, Butuan City. Kaning sex solution gagamit ko ani kay makakuan sa akong pangunauna. Dili ka makalimot pag naimong unaunaon. Dili ka kalimot yung naimong ugma, magkuan ko. Muna akong ginagamit. Sa pagsukod na ko sa Doc Alternativo, nagsukod na ko ani pag isod na ko sa tubig, ikuan sa akong dila. Ko si Corazon Erebal, 69, nagpuyo sa Holy Redeemer, Butuan City.
11: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
12: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
13: No approve therapeutic claims.
14: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Circe. Sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
15: Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front McDo, Bacara Road.
1: Prime Balita Nationwide!
16: Business and Technology News!
0: Balik tayo oras sa buong Pilipinas, alas 6.48 na ng umaga. Matapos ang tatlong magkakasunod na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, all price hike ng muli ang aasahang paggalaw para ngayong Linggo. Kung maaalala, hindi pa nga tuluyang nababawi ang presyo ng oil products mula na pumutok ang tensyon sa Middle East. Mula March 10 hanggang April 6, pumalo na sa 89.50 kada litro ang naitaas sa diesel, 35.90 kada litro sa gasolina, at 75 5.85 sa kada litro ng kerosene. Nang umarangkada na ang mga rollback, pumalo lang sa 58.77 ang nabawas sa diesel, 7.85 o 854 sa gasolina at 26.21 sa kerosene. Di pa man nakakabawi, price hike na naman ang tansya ng all industry sources na magiging adjustment sa Martes. Sa pagtataya, maaring madagdagan ng hanggang 2 pesos hanggang 2 pesos ang kada litro ng diesel. Maglalaro naman ang aumento sa gasolina mula 2 pesos hanggang 4 pesos. Sa kerosene, may rollback na aasahan mula 1.50 hanggang 3.50 kada litro.
1: Prime Balita Nationwide! Balitang International!
2: Maabot po sa 13 katawang nasawi sa airstrike ng Israel sa Lebanon. Ayon sa Lebanese Health Ministry, kabilang sa mga nasawing 4 na babae at isang bata. 2 babae at isang bata naman ang kasama sa 8 nasawi sa Habus sa Nabate District. Habang 4 katao naman ang nasawi sa Zari sa Sihon District. Hindi tumigil ang labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel na mayroong 3 linggong pinalawig na ceasefire. Ang inisyal na 10 araw na ceasefire ay inanunso noong Abril 16 tapos ang pag-uusap ng mga ambassadors ng Lebanon at Israel sa Washington.
1: Prime Balita Nationwide!
16: Narito na ang balitang pangkalusugan.
0: Health Tips! Almoral na sa hemorrhoids ay pamamaga ng mga ugat sa loob o paligid ng puwitan. Karaniwan itong nararanasan ng maraming tao lalo na kapag tumatanda. Ngunit maaari rin itong mangyari sa kahit anong edad. Hindi ito dapat ikahiya dahil isa itong pangkaraniwang kondisyon na maaring magamot at maiwasan kung maagapan. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon nito. Isa sa pangunahing sanhi nito ay ang matinding pag-ire kapag dumudumi, lalo na kung madalas na constipated o matigas ang dumi. Maaari rin itong dulot ng matagal na pag-upo sa banyo, kakulangan sa pagkain ng gulay at prutas, kulang sa pag-inom ng tubig at kakulangan sa ehersisyo. Sa ibang kaso, ang pagbubuntis, sobrang timbang at pagbubuhat ng mabibigat ay nakakadagdag din ng pressure sa ugat sa may puwitan kaya nagiging sanhi ng almoranas. Upang maiwasan, mahalagang magkaroon ng healthy lifestyle. Kumain ng pagkaing mayaman sa fiber tulad ng gulay, prutas, oatmeal at whole grains upang lumambot ang dumi at madaling mailabas. Uminom rin ng sapat na tubig araw-araw para hindi matigas ang pagdumi. Ugaliin din ang regular na pag-ehersisyo upang gumanda ang daloy ng dugo at maiwasan ng constipation. Huwag pigilan ang pagdumi kapag naiihi at iwasan rin ang matagal na pag-upo sa inidoro habang gumagamit ng cellphone. Sa kabuuan, ang almoranas po ay isang kondisyon na maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagkain, pag-inom ng tubig at aktibong pamumuhay. Kapag may nararamdamang pananakit o pagdurugo, mahalagang magpatingin agad sa eksperto upang mabigyan ng tamang lunas. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya dapat natin itong alagaan araw-araw. Kaya para sa tamang gabay, bisita lang sa Doc Alternativo. Caller tag 0946-967-3211.
1: Prime Balita Nationwide!
5: Weather update!
17: Weather update!
2: Sa lagi po natin panahon ngayong Lunes, alamin natin sa DOST Pagasa kay Weather Specialist Alzar Aurelio.
5: Weather update!
17: Weather update!
18: Magandang umaga, ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Patuloy pa rin ang epekto ng easterly sa ating bansa. Inaasahan pa rin natin itong easterly ay magtatagal ang epekto sa ating bansa sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Inyong papansin ang mga kaulapan nito sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay Intertropical Convergence Zone. Sa kapalob ng Intertropical Convergence Zone, posibleng may mabuong low pressure area. Pero itong ITZ ay wala pang epekto sa ating bansa. Pero pagdating ng Huwebes o Biyernes, maaaring makapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at sa Mindanao. Sa ating lagay na panahon, ngayong araw, maganda at maliwas sa panahon ang inaasahan natin sa halos buong Luzon. Pero may chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura ngayong araw, na abot ng 35 degrees Celsius. Sa Tagaytay, mas mataas naman ang temperatura, na abot ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa labing bahagi nating bansa. Dahil sa Easterlies, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Sa Palawan, kasama na rin ang Negros Islands Region, Western Visayas, Sanguanga Peninsula at Guam. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggitang lugar ay makakaranas ng maranasan ang medyo mabawasan ang alinsangan o mainit na panahon dahil dito. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan dahil sa mga pag-ulang ito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagkuho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwasa sa panahon, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon, lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm na kusa magbibigay ito ng mga biglang buhos na ulan. Kahapon, pinamataas na heat index ay umabot ng 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Sa Metro Manila ay umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang forecast nating heat index ngayong araw, pinamataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Susunod ay 43 degrees Celsius sa Sinait, Lawag City at sa Bacnotan sa La Union. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Kasalukuyan, banayan hanggang sa katamtaman ng alon ng ating mga karagatan sa buong bansa. Kaya safe o ligtas naman pumalaot ng ating mga kabayan, pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na magbibigay ito ng mga pag-ulan, lalo pa sa hapon ng gabi, lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa PAGASA. Ako po si Aldzar D. Aurelio.
16: Prime Balita Nationwide Sports Balita.
2: Sports Balita, matapos naman ang 44 na taon, muling naraig ang Philadelphia 76ers sa laban sa Boston Celtics sa isang playoff series matapos ang 109-100 panalo sa Game 7 ng Eastern Conference Quarterfinals. Pinunahan pa rin po ni Joel Embiid ang kupunan sa kanyang napakagandang laro na may 34 points, 12 rebounds at 6 assists. Habang nag-ambag naman si Tyrese Maxey, 30 points, 11 rebounds at 7 assists. Dito na itala po ng 76ers ang isa sa kasaysayang pinakamalaking playoff comeback matapos magkabawi mula sa 3-2-1 deficit. Ikalabing apat na kupunan sa kasaysayan ng NBA na nakagawa nito. Malakas po ang naging simula ng Philadelphia sa second half kung saan nagposte sila ng 14-3 run at nakalamang ng hanggang 18 points sa third quarter. Doon pa man, hindi sumuko ang Boston. Nanguna si Jaylen Brown na may 33 points at 9 rebounds at nagawang maibaba ang kalamangan sa isang punto sa fourth quarter. Kabilang na po ang basket ni Brown na naglapit sa score na 97-96 na may 5 minuto na lang ang natitira. Sa kabila ng paghabol ng Celtics, nananatiling kalmado ang 76ers sa huling minuto ng laro upang maselyuhan ang panalo. Malaking dagok naman sa Boston ang pagkawala ni Jason Tatum, hindi pa rin po nakalaro sa Game 7 dahil sa kanyang left knee stiffness. Ito ang unang pagkakataon mula 1982 na natalo ng Philadelphia ang Boston sa playoff at isang makasaysayang panalo na magbibigay ng malaking momentum sa 76ers sa susunod na round ang Eastern Conference Semis kung saan makakaharap nila ang New York Knicks.
16: Prime Balita Nationwide! Prime Balita Nationwide! Showbiz Balita!
0: Kinoronahan ang pambato ng lalawigan ng La Union na si Bea Milian Wintersky bilang bagong Miss Universe Philippines. Nang ibabaw ang La Union Beauty Queen sa 50 mga contestants sa Coronation Night na ginanap sa Mau Arena sa Pasay City. Hinangaan ng mga judges ang sagot nito sa questions and answers portion kung saan ang tanong nito, Ang tanong dito ay ang ukol sa maraming mga Pinoy ang dismayado sa bansa. Kaya may halaga pa ba na dapat i-represent ito sa mga international competitions? Sinabi nito na kaya umuwi siya sa Pilipinas dahil sa maraming mga potensyal na kakayahan ang mga Pilipino. Kabilang na sa mga pasok sa finalist ay sina April Smith ng Cebu City, Marian Arellano ng Tarlac, Belia Ismael ng Taguig, Nicole Borromeo ng Cebu Province, Alison Hetla ng Pampanga, at Generous Javier ng Sultan Kudarat. Siya ang papalit kay Atisa Manalo at magiging pambato ng bansa sa 50th Miss Universe na gaganapin sa Puerto Rico.
16: Prime Balita Nationwide! Balitang kakaiba!
2: Balitang kakaiba, nahaharap po sa 5 taong pagkakakulong at multang aabot sa 9 million won o katumbas po ito ng 380,000 pesos kumpara sa Pilipinas. Ang isang 40 anyos na lalaki sa South Korea, tapos nga po itong mag-post ng isang makatotohanang AI-generated na litrato ng isang wolf na gumagala umano sa lungsod. Nagkataon kasing may totoong lobo na nagangalang Nyokgo ang nagtakas mula sa Daejeon Zoo noong April 8. Nang mag-viral ang peking litrato, nagpanik agad ang mga otoridad maging ang publiko. Pinitan silang isara ang mga paaralan at magpakalat ng mga emergency teams. Then inakala nilang nasa sentro ng lungsod ang mabangis na hayop. Ayon sa mga otoridad, ang panlilin lang na nasabing litrato ay nag-antala ng hanggang 9 araw sa paghuli kay Nyokgo. Kalauna natagpuan po ang totoong lobo sa labas ng lungsod, malayo sa pinangyarihan ng peking litrato. Nang matuntun ang lalaking gumawa nito, kaswa lang niyang sinabi na ginawa niya iyon para lang sa katuwaan.
16: Prime Balita Nationwide!
2: Alas 7:00 na po ang ating oras. Sumanyo ang kalipunan sa mga balitang itinampok ng Prime Balita Nationwide. Ngayon po'y araw ng Lunes.
0: Ngayon po ay May 4, 2026. Sa ngalan ng ating acting CEO, Inventor Edgar De Libo Jr. at Chief Finance Officer, Inventor Madam Magdalena Nengkilibo.
2: Sa buong pwersa ng A2J Commercial Corporation at ang Prime Broadcasting Network, Prime FM. Sa ating Station Manager, Leslie Joy Lampayasin, at Technical Director, Katropang Kevin Tanguan. Open po ngayong araw ang branch ng Doc Alternative Nationwide. Sita po ka-avail sa mga discount sa ating mga products, no? Promo sa ating mga services. Bisita lang po para sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat, kami yung tagapaghatid ng balita. Ako si Katropa J.R. Lucas.
0: At ako naman si Katropa Daisy Aranyes. Susunod na ang usapang pangkalusugan. Magandang umaga.
16: Prime Balita Nationwide.
4: Prime FM.
16: Prime FM. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
17: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
16: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
17: Iisa lang ang sigaw.
16: Prime FM.
19: Prime FM Nationwide.
16: Mas pinalawa.
17: Mas pinalakas.
19: Prime FM Nationwide.
16: Tunay na maasahan sa balita.
17: Musika at impormasyon.
19: Prime FM
16: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
19: Prime FM.
16: Member of KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan.
20: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impinsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed De Libo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology. Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
3: Dr. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
21: Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar De Libo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning De Libo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
3: Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
22: Dr. Alternativo.

Good morning. Welcome. Kapanalig, dito na naman tayo sa ating programa. Sa edisyon na ito ngayong araw na Lunes. It's a Monday. Monday morning po, kapanalig. Sa mga minamahal nating tagapakinig. Minamahal nating mga kapanalig na nakantabay na sa ating programa ngayon. Isang oras po yung ating programa at punong-puno ito ng mga gabay na ibibigay, babahagi natin kasama na yung ating mga totoong testimonya na ipapakinig natin dito sa ating programa. Samahan ako sa isang oras sa Doctor of Ministry in Natural Healing, Dr. Ritz Liedo. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, dito muna tayo sa mahalagang bahagi ng ating palatuntunan sa pagbibigay natin o sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos ngayong oras na ito. Banal na salita ng Diyos, kapanalig, ang bawat bagong araw ay paalala na may panibagong pagkakataon upang itama ang pagkakamali, palakasin ang loob, at magmahal ng mas totoo. Huwag matakot magsimula muli, sapagkat sa bawat hakbang na may pananampalataya, may biyayang nakahandang sumalubong sa iyo. Padala sa salita ng Diyos, kapanalig, na napakinggan natin sa oras na ito ay hatid sa atin ng ating mga nangungunang produkto. Produkto ng Doc Alternatibo. Nakarapat lang na isabuhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay sa araw na

0: Dr. Alternativo.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan. Sa mga member natin ngayon na nagantabay at nagkikinig na, nag-standby na. Good morning. Magkape po tayo, kapanalig. Mixed in herbal coffee ang kape na iniinom ko ngayon. Ang kaping ito ay may magandang benepisyo sa ating kalusugan. Hindi po ito nagdudulot ng hyperacidity. Hindi po ito nagpapatrigger o hindi po ito anti-trigger ng mga karamdaman kaya na lang ng hypertension ako. Dapat aware tayo, kapanalig. Dapat aware ka na ang kape na iniinom mo, ibang kape ha, kapag hindi mixed in herbal coffee, dapat aware ka na mayroong mga posibilidad na magkaroon ka ng mga karamdaman gaya na lang ng high blood, hypertension, hyperacidity, at heart problem. Kapag ipagpapatuloy mo o kapag ipagpatuloy mo ang pag-inom ng mga instant coffee, hindi lang instant coffee, instant drinks, instant food, talaga nagagasira sa ating kalusugan. Dito tayo sa kape, mixed in herbal coffee, kapanalig, recommended po ng Doc Alternativo na uminom ng mixed in herbal coffee. Kung hindi mixed in herbal coffee ang iinumin mo, mas maganda na uminom ka lang ng natural na kape. Yes, pure coffee. Yung coffee beans, kapanalig, na pinoproseso, dinidikdik, pulverized, instead na uminom ka ng instant coffee na nakakasira sa kalusugan ng tao. Meron po tayong prohiban yan, kapanalig, ha? Hindi lang ito isang salita lang. Meron tayong prueba. Ayon pa ng ating mga dalubhasa. Ayon pa sa research ng ating mga eksperto. Habang maaga, habang hindi pa lumalala yung sitwasyon sa kakainom mo ng instant coffee, mas mainam na ito'y ihinto mo na. Patahan yung branches natin, pinakamalapit na branch dito sa inyong lugar para sa ating mga produkto. Gaya na lang nitong ating mixed in herbal coffee na mapagkakatiwalaan, kapanalig, lalong-lalo na sa mga kapanalig natin ngayon na may iniinang karamdaman. Ito po ay anti-constipation, anti-hyperacidity, at anti-hypertension. Nagkakatulong ito, kapanalig, hindi lang ordinaryong kape, may benepisyo pang maganda ito sa ating kalusugan. Once again, puntahan yung pinakamalapit na branch natin dito sa inyong lugar. Matatagpuan lang dito yung branches natin, kaya puntahan ninyo ngayong araw na Lunes.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
5: May 5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
6: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
1: Dito tayo sa mga testimonya, ipaparinig natin ngayon, kapanalig, yung mga testimonya, totoong testimonya na experience ng ating mga member, mga kapanalig natin na bumisita sa ating mga branches. Gaya na lang ni Ma'am Nilda Rosario, 71 years old, na may problema sa balat, at gaya ni Ma'am Jimena Banyadira, no? From Camarinesor, na sinubukan yung ating mga produkto. Isa sa kanyang sinubukan itong ating Fulvic Mineral. Mapapakinggan po natin yung kanilang mga testimonya. Marami pa, no? Isa sa mga testimonya ay ipaparinig natin ngayon, siya po ay Magnesium Ascorbate User. Ito yung ating produkto, Magnesium Ascorbate. Si Ma'am Maria Cecilia Aguilar, 62 years old, from Camarinesor. Paano siya natulungan itong ating produkto? Pakinggan natin yung kanyang testimonya.
6: Guiter na solusyonan dahil sa paggamit ng fluvic mineral seaweed ng Doc Alternatibo.
7: Marami na po ako nararamdaman noon dahil po sa aking thyroid goiter. Patakot naman po ako magpa-opera. Yun nga po na naisip po kung bumili ng mga pang pwedeng gamot sa aking thyroid. Mula po nung gumamit ako, lalo na po nitong fluvic mineral seaweed, ay may pagbabago na agad po akong naramdaman. Kasi po noon, no, hindi po ako gumagamit. Pag sumakit na po yung liit, nararamdaman akong parang may nakatapal sa bibig ko. Naubos ko po yung isa pa lang. Pero malaki na po ang naramdaman ko. Nawala yung sakit dito sa aking leeg po. Yung pakiramdam ko talaga ay nawala yung bigat, nawala yung parang nakatapal dito, at nawala na rin po yung sakit. Naramdaman na akong pagbabago. Ako po si Maria Cecilia Aguilar ng Kamalingan, Kamalini Sur.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Alright, dito tayo sa ibabahagi nating gabay kapanalig. Paano nga ba nagkakaroon ng goiter ang isang tao? Ang goiter ay pamamaga ng thyroid gland. Ang glandula sa harap ng liig na parang hugis paro-paro. Ang thyroid ang gumagawa ng hormones na kumukontrol sa metabolismo, tibok ng puso at enerhiya ng katawan. Paano nga ba nagkakaroon ng goiter ang isang tao? Okay, dito tayo kapanalig, ha? Hyperthyroidism, sobrang thyroid hormone. Number one, ito yung number one. Halimbawa, Graves' disease. Dahil sa sobrang paggawa ng hormone, maaaring lumaki ang thyroid. Dagdag pa kapanalig pag buntis o hormonal changes. Nagbabago ang hormones kapag maaaring pansamantalang lumaki ang thyroid. Okay, nagbabago ang hormones kaya maaaring pansamantalang lumaki ang thyroid. Dagdag pa, may mga bukol sa loob ng thyroid na nagpapalaki sa glandula. Pang-anim, infeksyon o pamamaga ng thyroiditis. Pamamaga dahil sa virus o iba pang dahilan. Yan nga, si ma'am kanina, yung testimonya na napakinggan natin ay mayroon siyang thyroid. No? Ngunit, nang subukan niya yung magnesium ascorbate, nasolusyonan yung kanyang problema sa goiter. Oo, dahil sa ating produkto. Epektibo yung ating produkto kapanalig dahil sa testimonya na napakinggan natin. Mga simptomas o mga sintomas na maaaring maramdaman kapag meron kang goiter. Pamamaga o bukol sa harap ng liig. Number one, hirap lumunok o huminga kung malaki na. Number 3, pagbabago sa timbang. Number 4, mabilis o mabagal na tibok ng puso. Number 5, madaling mapagod o kabahan. O yung feel mo na madali kang kabahan at mapagod ka panalig, posible na mayroon ka ng tinatawag na goiter. Kaya mas mainam na ito'y agaran mong ipakonsulta. Ikaw na magdesisyon kung susubukan mo o gusto mong mag-try sa alternative na pamamaga ng Doc Alternatibo, pwede mong puntahan yung branches natin. Basta dito sa ating gabay kapanalig, kailangan nang i-address ng mabilisan kapag meron ka ng tinatawag na mga sintomas. Gaya na lang ng pamamaga o bukol sa harap ng liig, hirap lumunok o huminga kung ito'y malaki na, pagbabago ng timbang, mabilis o mabagal na tibok ng puso, at madaling mapagod. Kapag meron ka na ng mga signs na ito, kailangan mo na ng agarang aksyon kapanalig. Kaya si Doc Alternatibo ay nandito. Sa mga branches natin, pwede mong subukan. Actually, no, open talaga si Doc Alternatibo sa mga new client natin, member natin, sa mga advocate natin na gustong itry yung pamamaraan ni Doc Alternatibo dahil subok na po ito sa 18 taon mahigit na tayo po nagpapalaganap ng alternative medicine at natural na pamamaraan ng panggagamot. Subukan si Doc Alternatibo kapanalig. Isa pang testimonya ipaparinig natin ngayon, si Quintin Pondales. na mayroong constipated o isa pong karamdaman na constipation, siya po ay constipated. Nasolusyonan dahil sa ating produkto. From San Felipe, Naga City, narito ang ganyang testimonya.
8: Constipation, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo product.
9: Ako po, nahihirapan po ako mag-dumi. Minsan po, hindi pa ako pupunta dito. Tatlong araw po ako bago dumumi. At grat na hirap po ako noon. Minsan po, may lumalat, may kasama dito po. Pakalabas yung dumi, may lumalabas na dito. Tapos po, nung punta na po ako dito, kasi pagpupunta ko sa doktor na ano, binibili ko sa akin gano'n, pagkatapos nun, balik na naman. At nung punta na po ako dito sa Doc Alternativo, yung po, nagtay po ako ng mga gamot na binigay nila sa akin. Pinagpatuloy po yung Colgate Mineral, saka yung Cafe Mixton. Yun po, yung pagdumi ko po, tuloy-tuloy na. Maganda na po ang pakiramdam ko. Kaya nagpapasalanan ko ako sa Diyos, kami din po sa Doc Alternativo. Ako po si Tintin Pundalis, Arasan Naga.
10: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
11: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Si Sir Quintin Pundalis na nagkakaroon ng constipation noon na solusyonan dahil sa ating produkto. Anyway, paano nga ba nagkakaroon o bakit nga ba nagkakaroon ng karamdaman na constipation ang isang tao? Constipation, hirap sa pagdumi. Ito yun ha. Ang constipation ay karaniwang nangyayari kapag mabagal ang galaw ng bituka o kulang sa tubig at fiber ang pagkain. Kapanalig na rito ang mga paraan upang maiwasan ito. Ulit-ulit ko itong binabanggit sa ating programa, Kapanalig, para maging aware yung hindi pa nakakaalam sa karamdaman na ito. Very common itong constipation. Number one, kumain ng pagkaing mataas sa fiber. Ang fiber ang tumutulong upang lumambot ang, sa mga kumakain. Lumalambot ang dumi ng tao. Kumain ng gulay, kangkong, pechay, malunggay. Samahan mo ng prutas, gaya ng saging, papaya, mansanas, whole grains, oatmeal, brown rice, whole wheat bread, beans at munggo. Dapat mayroon kang target, Kapanalig, ha? Humigit kumulang 20 to 30 grams ng fiber bawat araw. Dapat mong targetin yan para safe ang iyong katawan sa tinatawag na constipation. Pangalawa, uminom ng maraming tubig. Kung kulang sa tubig ang katawan, tumitigas ang... Okay, alam mo na. Tumitigas ang dumi ng tao. Inirekomenda dapat 8 hanggang 10 basong tubig bawat araw o higit pa kung mainit ang panahon. Pangatlo, regular na pag-ehersisyo. Ang paglakad-lakad, jogging o simpleng stretching araw-araw ay nakakatulong sa paggalaw ng bituka. Pangapat, huwag pigilin ang pagdumi. Kapag nagkakaramdam ka ng... ito tinatawag nating call of nature. Dumumi ka, pumunta agad sa banyo at huwag magpigil para maiwasan ang pagtigas ng dumi. Ang lima, iwasan ang sobrang processed foods. Limitahan ang fast food, sobrang matatamis, pagkain ng kulang sa fiber, gaya ng puting tinapay at instant foods. Nako, magkaroon ng regular na oras sa pagbabawas. Okay. Ang pagkain ng papaya sa umaga o pag-inom ng maligamgam na tubig pagising ay madalas nakakatulong upang madali ang pagdumi. Kung ang constipation ay tumatagal ng higit sa 1 hanggang 2 linggo, may kasamang pagdurugo sa dumi ng tao o matinding pananakit ng tiyan, mas mabuting agad solusyonan. Puntahan agad. Pumunta agad sa mga eksperto. Para maiwasan, Kapanalig, ang ganitong sitwasyon, dapat talaga ay alam mo kung paano ito maiwasan. Pwede mo itong maiwasan kung regular na bowel movement. Regular na pagdumi. Tapos, iwasan yung mga pagkain na fast food, instant food. Iwasan yung sobra sa matatamis. Kailangan kumain ng mga pagkain na sagana sa fiber.
12: Sa inkanto,
1: at regular na pag-ehersisyo, paglalakad-lakad, pagja-jogging. Parang simple lang kung titingnan natin kapanalig yung kakaunting jogging, paglalakad-lakad, pero mantakin mo, mayroon pala siyang magandang benepisyo sa ating kalusugan. Nakakatulong pala siya para tayo ay makakaiwas nitong tinatawag natin na constipation. Isa ang produkto ng Doc Alternativo. Pakinggan natin yung testimonya kanina ni Sir Quintin. Extend Herbal Coffee yung produkto na kanyang ginamit. Maganda ang naging resulta nito sa kanyang kalusugan dahil nasolusyonan ang kanyang iniindang karamdaman nitong tinatawag na constipation. Ikaw dyan, kung may iniinda ka, lalo na itong karamdaman na constipation hindi talaga maganda para sa kalusugan ng tao. Nako, sundin mo ang gabay o sundan mo yung gabay na ibibigay ni Doc Alternativo daily para sa mas para mas maging secure ang sistema ng ating katawan at hindi ka na magkakaranas nitong tinatawag nating constipation.

0: Isa pang testimonya ipaparinig natin ka balig. From Luna, Payao, si Ma'am Rosemary Agsao, 56 years old, ay Fulvic mineral user. Paano siya natulungan ng ating produkto? Pakinggan natin yung kanyang testimonya.
1: Hypertension, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ako po si Rosemary M. Agsao, nakatira sa Luna, Apayao po. 56 po. Noon na hindi ako naniniwala itong sinasabi nila na Doc Alternativo. Ang naramdaman ko noon, high blood. Muntik pa ako namatay sa dahil sa high blood kasi binigyan ako ng yung mga gamot sa maintenance sa doktor. Noon nag-take ako ng ganun, muntik ako na namatay kasi hindi ako makahinga. Noon nalaman ko itong Doc Alternativo, talaga nagpursige ako na pumunta. Ang ginamit ko noon dito sa na produkto ng yung Fulvic Mineral. Talagang siya ang nakatulong sa aking high blood. Hanggang noon, hanggang ngayon naggamit ako. Iyon ang itinutuloy ko, itinutuloy ko na naggamit ng Fulvic Mineral. Ako po si Rosemary M. Agsao from Luyon, Luna, Apayao. 56 years old.
3: Nuweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Napakinggan natin yung testimonya ni Ma'am Rosemary Agsao, 56 years old, from Luna, Payao, na muntik ng bawian ng buhay dahil sa kanyang iniindang karamdaman itong tinatawag na hypertension. Hypertension na karamdaman, kapanalig, hindi ito ordinaryo, ha? Hindi ito biro kapag nagkakaroon ka ng hypertension. Ngunit nang lapitan niya si Doc Alternativo, binigyan siya ng product recommendation. Fulvic Mineral na produkto ang ibinigay sa kanya. Kaya sa awa ng Diyos, kapanalig, naka-survive siya sa muntikan ng pagkamatay dahil sa hypertension. Ang hypertension o high blood pressure ay kondisyon kung saan mataas ang presyon ng dugo sa mga ugat. Kapag palaging mataas ang blood pressure, kapanalig, maaaring masira ang puso, utak, bato at iba pang organs. Alam mo ba kung ilan yung normal? Normal na blood pressure. Ang normal ay 120 over 80. Pababa. Okay. Stage 1 hypertension ay 130 to 139 over 80 to 89. Stage 2 hypertension, 140 over 90 pataas. Nako, sanhi ng ito tatawag na sanhi, mga sanhi ng hypertension, sobrang alat sa pagkain, kulang sa ehersisyo, bisyo, paninigarilyo at pag-inom ng alak, stress, sobrang timbang, obesity, diabetes, usakit sa bato. Marami ha, maraming mga sanhi na pwedeng ikonsidera, kapanalig. Mga sintomas na meron kang hypertension, kadalasan walang sintomas. Kaya tinatawag itong silent killer, nako. Pero minsan may pananakit ng ulo na pwedeng makonsider na sintomas. Pagkahilo, panlalabo ng paningin, pananakit ng dibdib. Paano ito makontrol? Itong hypertension, kapanalig. Number one, bawasan ng alat, iwasan ng processed foods at instant noodles. Pangalawa na ito, kumain ng healthy diet. Maraming gulay, prutas, isda at whole grains. Pangatlo, mag-ehersisyo. 30 minutes walking o 5 beses sa isang linggo. Pang-apat, iwasan ng bisyo, sigarilyo at limit.

0: Pagkatapos, bibigyan ka ng product recommendation. Kaya narito yung branches dito sa inyong mga lugar kapanalig.
1: Ang DOC Alternativo Center sa Jensen City Branch, sa San Pedro Street, Lagao, Animas Building, General Santos City, sa Kiamba, Sarangani Province, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, sa Surala, South Cotabato, Villanueva Building, Alavelle Drive, sa Tacorong City, Sultan Kudara, Dragon Building, National Highway, Tacorong City.
0: Napakinggan natin kapanalig yung mga branches lugar, kaya bukas yung ating branch ngayong araw na ito na pwede ninyong bisitahin kapanalig kung gusto mo na mag-inquire kung may karamdaman ka na ininda ngayon, gusto mo ng kasagutan. Bukas po si Doc Alternativo, at para sa mga gustong magpa-member today, lapitan si Doc Alternativo. 1,300 pesos yung ating membership fee para sa ating membership program dito sa Doc Alternativo. Maraming mga benepisyo as a member Alternativo. Okay? Binabanggit ko dito every morning kung ano yung benepisyo ng isang member dito sa Doc Alternativo. Isa na dyan, yung pag-avail sa mga papromo gaya na lang ng buy one take one at buy one take two. Yan po yung ma-avail ng isang member. Oh, napakaganda na oportunidad ito kapanalig para sa mga kapanalig natin dyan na gusto mag-invest. Isali mo sa iyong investment plan itong membership program ng Doc Alternativo dahil maganda ito. Hindi ito bagay, hindi ito hindi bagay, hindi pagkain. Kunit yung return nito ay maganda dahil para sa iyong kalusugan. Nag-invest ka sa iba, bakit hindi mo na unahin yung iyong sariling kalusugan, isali mo sa iyong investment plan dahil importante din yung ating kalusugan kapanalig. Magpamember ha, 1,300 pesos. Tsaka kasali na riyan yung ating loyalty card. Ang loyalty card kapanalig, sa bawat bili mo ng produkto ng Doc Alternativo, mayroong babalik sa iyo sa pamamagitan ng points. Okay? Kung bibili ka ng mga produkto, marami kang bibilhin, marami din na points yung maiipon. Kaya puntahan si Doc Alternativo ngayong araw na ito. Commercial break muna tayo, sa ating pagbabalik na natin yung ating eksperto, walang iba, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. sa balik kapanalig. Kaya mas maganda na ngayon pa lang ay mag-text ka na o tumawag sa ating hotline dahil sasagutin yan ng ating eksperto. Inulog mo dito yung iyong concern sa oras nito sa pamamagitan ng ating numero 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Magbabalik pa tayo dito sa ating palatuntunan, at ito ang programang Doc Alternativo.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
4: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
6: May 6, Miyerkules, sa Cabanatuan City, Denar Building, Barangay Asia Conception, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija, tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Chowking. May 6, Miyerkules, sa Cabanatuan City, Denar Building, Barangay Asia Conception, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija, tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Chowking.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic mineral, at magdala lang ng isang litrong tubig.
4: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
5: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
4: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang patulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Sleep Aid Formula.
8: Ang Spirulina na produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City. 63 years old.
4: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch.

0: bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Joke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Joke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
1: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
2: Wala ko ang tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may aid, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Joke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Joke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Joke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Joke F Sleep Aid Formula. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Joke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
0: Jokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Jokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Yung alternatibo machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarias ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
5: Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotline 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan. Nahihirapang matulog, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Mixed Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
6: Ito kasing coffee, nakatulong sa akin dahil noon nagko-coffee ako, pero mga after ng 2 o'clock, mag-coffee ako, hindi ko nakatulog. Merong isang madre noon na dito sa Doc Alternativo, Mr. Inca, na sabi niya, bakit hindi mo itry ang Mixed ng Doc Alternativo? Kasi ako, sabi niya, lagi ako nag-iinom yan, pero kahit gabi ako nag-inom, ay nakatulog pa rin ako. Kaya I tried it, no? And totoo naman, no? Kaya for the past 3 years na ngayon, or nag-take talaga ako nito, nag-isa lang ako doon sa kubaw pa nga eh. Hindi ako napapaalis nito kasi kapag gusto ko mag-coffee o sa hapon, ay dito talaga, no? Alternative. Driving nila ito kasi lalo na yung mga hindi masyadong nakakatulog, yung mga insomnia, mga na ano dahil na sa coffee, no? Itong coffee nito ay talaga masasabi ko na sa aking experience ay talaga nakakatulog ako kahit ako mag-inom ng gabi. Sister Cecil Ivana, no? 72 na ako ngayon. Taga Talisay, Camarines.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Doctor Alternativo.
1: Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunan, ang Doc Alternativo Program, sa oras na ito, kapanalig. At hindi na natin patatagalin pa kung saan makakasama na natin ang ating eksperto na magbibigay ng konkretong sagot para sa mga concern na ipinadala dito sa ating programa. Nasa linya na ngayon, Doctor of Ministry, Natural Healing, and other than Doc Anastasio Laman Jr., para sa kanyang konkretong sagot. Doc June, may concern dito nating natanggap. Doc, bala ko pong mag-Doc Alternativo at bumisita po sa inyo. Medyo komplikado na po ang sakit ko. Kaya gusto ko pong malaman, ano po ba talaga ang dapat kong gawin? Sundin at baguhin para tuluyan akong gumaling. At ano po ba ang may bigay niyong garantiya o kasiguraduhan? Mula kay Ma'am Evelyn Ramos, 45 years old, from Santa Cruz, Manila. Doc John,
2: ang yung gagawin, sundin kung ano yung nakalagay doon sa formula. Mayroon tayong formula dito. And if God is willing, no, pinipray natin na mabilis yung recovery. At ang recovery po ay nakadepende yan sa response ng ating body, nakadepende yan sa cooperation natin sa formula, nakadepende yan sa God's will, no, pagkaloob po ng ating Diyos. Kaya sabayan natin ng paniniwala, sasabayan po natin ng panalangin habang tayo po ay nag-undergo ng ating program or formula dito sa Doc Alternativo. Ang atin naman pong mga ginagamit dito, lahat naman to'y natural, mga gawa po ng Diyos, no? Hindi po mga synthetic. Sinusunod natin yung the creator of the body. Kaya napapansin po ninyo, more on tanim, no? Plant-based, herbal, mga formula natin, mga basic na law ng ating body. Ang kailangan naman ng ating katawan ay tamang tubig. Para mabuhay ang tao, ang body, kailangan lang ng tamang tubig, tamang tulog, tamang nutrisyon, air, at exercise, no? At na marami pa, maraming factor para mas maging healthy, humaba pa ang ating buhay if God is willing. So ang pinaka-advokasya ng Doc Alternativo, prevention, iwasan yung sakit na mag-develop. Pangalawa, natural way of healing, without conventional, without operations. So that's why nandito si Doc Alternativo, lagi kaming nag-invite sa inyo, kinakampanya natin yung natural way of healing. At tinuturo namin dito para hindi na kayo magkasakit. Ayaw po namin maging patient kayo for life. Kaya wala ditong maintenance. Papansin nyo sa Doc Alternativo, bakit walang maintenance sa Doc Alternativo? Ang maintenance natin, yung tamang nutrition, tamang diet. Hindi yung may iinumin ka para ma-maintain yung sakit. Kaya iba uminom ng mga maintenance, hanggang ngayon, mayroon pa rin sakit. Kaya tanungin natin, ano bang inyong mini-maintenance? May mga discovery si Doc Alternativo dito na pwede kayong mamili. Kaya tinawag tong alternativo. Alternative. Kung gusto nyo ng alternative sa inyo pong iniinom or gusto nyo yung alternative sa pag-alaga sa inyong kalusugan. So ang Doc Alternativo po ay 18 taon, no? 18 years na ito dito sa larangan ng health, no? Health industry, sa paglilingkod, advocacy natin, natural way of healing, alternative medicine. Kaya welcome kayo, no? Sa mga gusto bumisita, gustong magpakonsulta sa may CYA Land Building, Corner Celia Street, Barangay 75, along EDSA, Pasay City. Ang landmark po natin ay Heritage Hotel, katapat po ng STI College. Bago yan mag MRT or Metro Point. So, along EDSA lang yan. After Heritage, diretsuhin nyo lang yan. And then 7-11, and then yun, makikita nyo na po yung malaki na sky blue na building, yung CYA Land Building. At may signage na Doc Alternativo. At pwede kayong magipag-ugnayan dito sa ating hotline. So 0950-738-8320. Again, sa 0950-738-8320.
1: Dito pa tayo sa pangalawang concern, Doc Jun. Ika pa dito, Doc, may diabetes po ako. Totoo po bang bawal sa akin ang saging at mangga? Ben from Quezon City, Doc Jun. May diabetes daw si Sir Ben.
0: Itanong mo sa Doc Alternatibo.
2: Pwede namang ang mga prutas kasi ang asukal na nandiyan ay simple sugar. Yung tinatawag natin na fructose. Hindi siya glucose or complex na sugar. Na kailangan parang ang glucose kasi kailangan ng insulin para maging energy. Ang fructose no need na. Simple sugar na siya. Fructose no need na ng insulin 'yan. Mabilis siyang ma-convert into energy. Eh dito sa Dokal Alternatibo, kain kayo ng mga prutas, kahit mayroon kayong diabetes, no? At meron naman tayong assessment, no? Kaya meron tayo minsan tinatawag na moderation. Oh, ito lang po na saging, ito lang po na apple, ito lang po na matatamis. May formula, no? Kung ilang pirasong saging, ilang pirasong kamote, ilang kutsarang gata. So, may formula po si Doc Alternatibo para sa inyo. So, bisitahin lang, no, ang Doc Alternatibo dito sa Pasay ngayong araw kasi may check-up po tayo. Pwede po, no, yung tanong ni Sir Ben, pwede naman po yung saging at mangga, Sir. Yung saging pala, by the way, yung much better na saging, yung saging saba na hinog. Kapag hinog, mas marami pong health benefits. Hinog na hindi luto. Kasi pag niluto nyo na, meron na yung maging acidic na. Kaya pansin nyo, pag kumakain ka ng maruya, mga banana cue, mga nilagang saging na hinog, ang mangyayari parang humahapde yung sikmura. So, nagiging acidic na po kasi pag niluto. Mas better yung hinog na hindi luto. Okay? So, yun po yung ating isa sa mga recommendation. First time nag-tune in na hindi pa nakuha yung address, dyan po tayo sa may CYA Land Building, Corner Celia Street, Barangay 75, along EDSA, Pasay City. Ang landmark po natin ay Heritage Hotel, katapat po ng STI College. Bago yan mag-MRT or Metro Point. So, along EDSA lang yan, after Heritage, diretsuhin nyo lang yan. And then 7-11, and then yun, makikita nyo na po yung malaki na sky blue na building, yung CYA Land Building. At may signage na Doc Alternatibo. At pwede kayong magipag-ugnayan dito sa ating hotline, so 0950-738-8320. Again, sa 0950-738-8320.
0: Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
1: Natin ang ating eksperto, Doctor of Ministry Natural Healing, walang iba, Doc Anastacio Halaman Jr. para sa konkretong sagot at gabay na kanyang ibinigay sa oras na ito. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, may pagkakataon pa kapanalig upang sa ganon masolusyonan ang iyong iniindang karamdaman. Ang gawin mo lang, bisitahin yung branch natin today. Araw na Lunes kapanalig at handang-handa si Doc Alternatibo para sa mga client, sa mga member, sa mga advocate natin na bibisita dito sa ating branch ngayong araw na ito. Commercial break muna tayo kapanalig at magbabalik pa ako. Ito ang programang Doc Alternatibo.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Dog F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Dog F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Dog F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Dog F Sleep Aid Formula.
2: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City. 63 years old.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Dog Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dog Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dog Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
5: Wala akong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may aid, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Dog Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
1: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Dog F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Dog F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Dog F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Dog F Sleep Aid Formula.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Dog Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Dog Alternatibo at paggamit rin ng Aromatic Plus sa Plus.
7: May bakati sa katawan ko, kasigmura ko, sa ulo ko rin, sa mga batok-batok kung ano, nakakaginhawa rin ako. Ngayon, hindi namin natatanggal yung Haplus at saka sa Extend. Para sa mga kagaya ko, lalo na pag tayo matanda na huwag na tayong masyadong nagdi-depend sa mga gamot na synthetic kasi bilang mga matatanda, hindi na tayo tayo na ay pupunta sa mga herbal supplement. Kagaya ko ma'am, pag ako'y may nagtatanong sa akin, bilang 76 years old na, talaga ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil nabigyan pa rin niya ako ng lakas. 76 na ako ngayon na kaya ko pang maglakad at paano masasabi kong buhay ko kuya naman. Ako po si Ginang Luisa Broso, Limay, Bataan.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Dog Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dog Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dog Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: After the cleansing, gumanang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
10: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Dog Alternatibo Branch.
11: May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
12: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
12: Daluhan ang Dog Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Tumawag sa Engkanto.
1: Good morning once again sa mga member at sa mga advocate natin na bumisita sa ating branch. Last day, babatiin natin sila, si Sir Brian Aquino, si Ma'am Rofa Castillo, si Sir Leo Dominguez, and si Sir Vincent Kenneth, si Salazar Anthony, at si Sir Carlo Delgado. Mga visitors natin sila sa mga branches natin dito sa ating mga lugar. Kaya kayo dyan na nakantabay ngayon, pwede ninyo bisitahin yung branch natin today, araw na Lunes, para naman sa free greetings. Mayroon tayong free greetings dito sa ating palatuntunan, lalo na sa mga member at sa mga advocate natin. Ang paging ito ay hatid sa atin ng 7 Days Cleansing Program, isa po sa mga services ng Doc Alternativo na pwede nating i-avail, lalo na kung ikaw ay may iniindang karamdaman dyan. Ang purpose po ang benepisyo po nitong ating 7 Days Cleansing Program ay ang pag-cleanse. Cleansing po siya kapanalig. Ibig sabihin, ililinis po ang buong sistema ng ating katawan. Ito po ay sa pamamagitan ng ating 7 Days Cleansing Program, mga produkto ng Doc Alternativo, formula ng Doc Alternativo na iyong i-apply sa iyong sarili sa loob ng 7 araw. Mayroon ka pong mayroon kang susundan na formula ng Doc Alternativo. Ito ang tinatawag natin 7 Days Cleansing Program. Susundan mo lang siya kapanalig sa loob ng 7 araw. Subok at epektibo na po ito. Marami tayong testimonya na naka-experience na nitong ating 7 Days Cleansing Program. Para mas malinaw na detalye at detalyado na ito ang tinatawag na explanation, dito kasi sa ating programa kapanalig, kung uubusin natin ang ito ang tinatawag na pag-explain natin sa ating mga produkto at services, kulang yung isang oras na programa. Kaya para sa mas detalyado at mas prepared na explanation ng ating services at mga produkto, nangarapat po na bisitahin natin yung ating branches kapanaling na nandito sa inyong mga lugar. Once again, 7 Days Cleansing Program. Ito po ay nandito sa Doc Alternativo. Isa po siya sa mga services ng Doc Alternativo na pwede nating i-avail sa mga kapanalig natin dyan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nagtitiis sa kanilang iniindang karamdaman. Hello sa ating mga Doctor of Ministry Natural Healing, mga branch in charge na nagantabay sa oras na ito. Good morning. Wala natin sapat na oras kapanalig. Sa pangalan ng buong pwersa ng Doc Alternativo Foundation, sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng Dilibo. Ako inyo nagkasama sa oras o sa loob ng isang oras na talakayan sa ating programang Doc Alternativo. Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Rich Liego. Sumainyo ang katotohanan.

0: Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan.
1: Oras sa buong Pilipinas, alas 8:02 na.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Simula ng inyong umaga ng may ngiti at saya. Kasama ang boses na may haplos ng pag-asa. Ito ang Haplos ng Umaga. Kasama si DJ Tisay. Haplos ng Umaga.